0: kumbe ka vapadrinho uli yini mwengisetwa kurenzeka banalqunga uku 82 31 05 751 84 32 12 287 82 31 05 751 84 32 12 287 encaruaco varre bula se a cona a mwengisete a bacalqunga oi oi a mwengisete alô pom pom e manangene que este meleno vovó Helena
1: Iena.
0: O que dentro vovó Helena
1: ah pequeno este meleno eu não entendi deixa eu ver se eu me manda
0: ia chico chiranga ué
1: só na lente
0: vovó Helena o lini isso como a ganha muito
1: ah isso como a ganha muito ali naíto apo ya mangala ka vapadrinho ingava ku va mina na bava na hi tshame hi vulavula hi tsandzana hikuva ku na tinchumu ni nchumu lexi nga kona hikuva ku nga na padrinho na ku la ku veneni hi ya mi byela ni swilo swa ku mina na yena a hi se khuluma a mavonelo ya mina a ni swi voni futhi laphakati bava loko a tirha a fihla muholo a tihlela mina u ti tihlela yena na mina loko ni tirha ni fihla muholo ni fihlela yena no ti fihlela mina porque a ku na mina a ku na yena hi tirha swa hina hi fela ku veneni hi pfunana hi kombana para ku hita khatuka hi ya phambeni hiku swa loko fihlelela ka tirha nchumu a munhu ni munhu a ku leswi swa mina a ni nwa mina nga ni kombi mali ya yena na mi loko ni xavisa ni nga mikombi ya mina nada no phazama a mavonelo ya mina a ni voni ku timhaka ti fata ka vapadrinho a nga nghena nga ntwini hi vulavula mina na yena ni vulavula ni fika
0: lanimavonelo
1: ya vanghana
0: inkomu swinene vovo Helena yana mahlweni ku pangalatana na hina loko swi sindziseka tlhelo wuyo ta fakaza
1: Mambo,
0: da tabuya. Oi, mãe, que você nunca me foguei.
2: Ei, ali está o xin.
0: Lixi, Lana, e na mãe? Alô?
2: De Nhambane.
0: Mani?
2: Almeida, Nhambane.
0: Papai Almeida, Nhambane. O Liini, isso é como ganha muito, papai Almeida.
2: Swa karhata swa ta swa kutani
0: ha yini swi karhata tata
2: hi ku laha loko ku li mina wanuna ni nga ni mali ni tirhaka ni fanele ni mu komba muholo satan ha swona
0: se loko mamana a nga ku kombi
2: se a problem ya leswaku mamana a nga ni kombi ene loko a nga ni kombi mamana hi ta ve kona kinga hikusa a ku tala ka makhati va hlaya leswaku n'wini vavasati mi no problem liya ku loko u tiza u tizela vana va wehe ni maxaka ya wehe a wu na mhaka na mina no wehe wa ku tala ku nga ni problem ya wona hi xo lexi xi endlekaka swa ku a wanuna va nga mi kombi mali hi wasati a wu tibyela swa ku yehe mali ya yehe na wo tendela vana va yehe ni maxaka yehe a nuni wa yehe ngana kwama na yehe si hi laha hina vavanuna hi luzaka kona a ku na kumi ku u nga mumangala u ta ya mangala yi u ta va ya hlaya swa kepe hasati wa mina na mumangala preke a nga ni kombe muholo vata loko a li wanuna wa ku yena edempregard va nga tiyizi va ta mi visa swa ku u wena u mi nyika yini sati wa wena a hi nchumu maku wa ku twala ku nga na problem swa kazata swo fana ni leswi u nge yi ka vapadrini wena wanuna ya tlhela swa kepe sati wa kaku wanga a nga ni kombisi mali imagine vavanuna yo brigasan yi hizileyo
0: Se yena mamana nga na obrigação leyo.
2: Oh, como já na nossa sociedade lhe deu essa educação de que você é mulher. A um nyiki mali wa nuna. Ye yena ka ka wena. That's very a nossa sociedade que educação a mulher. Então já na hora down deu ir que achar que a minha mulher não sabe de dinheiro. Ou não me mostra o salário.
0: Isso.
2: Wawo, mako, isso lá se ngal na show.
0: Kani mambu tata hi tlangelile a hi yingiseni van'wana Oyo, oyo. Oh, atchemukile. Sinzisa 8231-0571-8432-12287. Alô? Kanimambo, nina mam?
3: Una hilari makwakwa, kachanchai.
0: Tata na hilari, mavonele ya wena?
3: Mhaka lungheka yi sasekile yona hi ku yi veka yana ke hi xiyimo xa munhu swa twala swi le bekeni ndhawu swa ku a ku va mina tinsati wa mina na yi tirha a nsati wa mina a nga ni kumbi mali a leswiyana swi humela hi loko hina havambirhi hi nga fambi ndlela yini a swi fanele swi va ku swi hundzambu byi vuka loko wena wanuna u fundisa wansati a ya fakuldada kumbe ya fakuldada kuma ntirho ya ku tlhela ku tlula lowu mi nga a nga hati na kona masiku ndzhaku ka guarda ku ntirho lava mungalipeta mungali na lona lano la ku landzelele la mutirhi wa usiku kula usiku na guarda phoyisa i vanhu van'we hinkwavo vanhu lava u lava ku antswisa matshamela kahle u teka nsati n'wi yisa fakuldati a huma hi fakuldati a kuma ntirho ka dashbookseni tuka vavanuna lava va nga dyisa vasati va vona evusiwanini va gamba va khupuka vasati va kona u kuma xitipisi xin'wana ka dashbookseni tupelimexi 80% a va ha ri na vona vavasati lava kuva loko a hume hofor masangu a xavi tirhino a tivi munhu wa nivel yakwe i a sivai Então, é caso do qual nós podemos desvendar aqui neste programa, porque cada caso é caso. Uma mulher é assunto, é questão de trabalho. Mas existe mesmo mulheres sagradas, só que a malhar não é malhar. Mano, lá, é louco ver o brindar, é isso que é em bom fé. Caso, uma coisa assim, uma cara, uma conta, uma enumerada no lugar de 10 pessoas, ya kuma 8 lava la favor ya ku va kuma na muholo no we five so wa meke xikravu na vida toda pra isso aí yesu bali hi mina porque swi tipo de exemplo desse tipo de coisa Jesus então é meio caricato falar desse tipo de caso u ta suka u nga na nhlamulo ya swona mas leswi ti nga ta ku kungela ka swona kumu resumeri ni ku fana ni ku huma ka programa nini hileswaku wena ka dezi wa vanhu va nga dyondzisa vavasati va vona a 8 a va na vona i vona vavasati lavana va le phambeni ngopfu ku tlula lowu wanuna lweyi yini programa linene famba lau fambeni
0: inkomu swinene babaye oyo oyo ni xile ni xela na ma
4: madastoeka jonas barile kuxongela ku pfumela mali lo tala tindzava
0: Madastoy.
4: Tombani.
0: Uline ihloko makale. Oh Madastoy ka Jonas, tlhelo pinda. Oh, siyanga tshemukile, tlhelo pinda madala Jonas, usiya mavonela ya wena. A hloko makale hi yo le hi vekekela na bandleni kuva hi dokadokisana ha yona. Hi jonsisana. Hi ta kota ku hlula a swikarhato leswi mun'wana na mun'wana hlanganaka na swona hikuva a mhaka leyi yi khumba vanyingi 8231057581843212287 hi tlhela hi phinda alqunga i 8231057581843212287 Banalkunga mranzo mungisetu tasia mavonela ya wena. Maelana nihloko makale hi jonza ka yona nyamuntle doka dokusana ka yona. Shana wansati lwa tiraka na achadile. Loko anga kumbi muholo anuna. Awanuna lwe anifanelo ya kuwa mangala kama shaka kumbi kava padringi kuwa ava jwala swa kupela. Si mamana lwe angani kumbi muholo lwe. Ndekambe watira na atamana mina. Oyo oyo. Oh. Atshemukile na yena. kasi ku endleka yini banalqunga hoyo hoyo mwingiseti
5: awuxeni madam
0: ni xitela na ma halo namani
5: olola ni Ernest Muzima kwakwa
0: tatana Muzinyi u kumeka kwini
5: akapande mujekeni barija kubekwa
0: ehe uli yini tatana Ernest Muzinyi
5: naita mhaka ya kuxonga swinene ya nkoka ese mada loko mu la ku hanya khwatsi laka mutu wa n'wina u tswa swa ku laha mu hanya kurula kuruleli hileswaku tiki mu kombana hinkwaswo ni hambi ka matelefoni mi nga khotelani makodi ku nada swi laveki entao swa timali wu hola ti nga swi tiva swa tiwa swa ku i mali muni hola ku nuna wa mina na yena ti nga swi tiva swa ku hambiloko a nga tirhi ti nga swi tiva kuma bixika ti nga swi tiva swa ku loko a kuma mali ti nga ta yi presentara sin hayi ku nini mali ya ku yi ya extra ya ku a nga swi tivi no pod se alo loko u zo mali leswo entao a ndyangu lowu rhandzileli a ngangu lowu a mu se va ni nge rhandzela ntiyiso ma ha khotelana swa ku khotelana loko n'wana wa mbiri no pod mi khotelana xin'wana nchumu nada nopsile loko mu la ku hanya khwati leswi swi depend hi man'wana na man'wana
0: se loko a nga kombiwi tatana Muzinyi ani wanuna loyi a ni fanele ya ku ya mangala ke
5: a ku ya mangala teki pudanga mangati lexi fanele ku a swi yangula yena loko a swi voni loko a swi khawukani kwalavanyana maxaka mangani ya ya sini ya ka sati vanganyana runiyao ya vona so va vulola hi minomo anto swi nga koteki anto swi swi ku lana nchumu la u tshama u swi tiva swaku a wu na nchumu ngo ho tshama na yena mae a ku na nchumu wowo nompode kuyini mali ya extra ku ya swi nga tiveki la mutini nada nompode i tsongwani i dizinji kinyece na seke think a wu swi tiva un'wana ke mu swi tiva mi tshama hansi mi palanisi kahle ka mali leyi nkasi hi ta hi yenca yini no weke phaya swin'wana wona madawu wa mina u ta swaku swi endleka yini vanyingi leswaku loko va hamba xikompra example le final domes ti nga hamba xikompra a nga mahi va mahi pulani u suka emericado a hamba xikomba epurisika a xani michumu ku a nga palanisikaranga a yeni mali swi yimbileni owo miga mi nganela ka yin'wana mali ya ku ni ma nga yi vekanga ka program hi mhaka ya leswi leswaku a mancanga pulani ya leswiya ta purisi swa laveka ku wepa na mi nga se suka la kaya tshama nuna wena nsati wa la kaya epa nkata mina ni fata leswi ni leswi ni leswi mali leyi ya ku hi xava michumu leyo leswi leswi tave ende ma hi ku tsala ka swibuka ka nchuku a famba a xitolo na xita swa ku a yela yini ma xitolo a ku chika na xitolo se a wona a singulitri ya sumu epana leswi mi singulitri ni we si a sumu leyi wa nga yi palanisikaranga a mali leyi u nga xa hi yona sumu u xa yi kumekisile ku yini o si wa nga na u nga pulani na swona ni we no pode ku khotela na mali loko le rhandzi nama yi kona loko le rhandzi ni nga li kona epa ya loko swa swi enceka leswi wa xava mun'wana tirhi na ya ka ni muti wa sati le kaka ku yena lokati a ku na ya
0: i komu swinene a hi yingisi van'wani na vona leswaku va ta ku yini
5: ni khelisini khelisini va kona va toxa tithelefoni va ta nghena
0: i komu va li ku deketeleni nkama lowu babaye
5: ya
0: 2:15 swi na wena u nga siya mavonelo ya wena Kalkunga 82-31-05-751-84-32-12-287 oyo oyo ni mani
6: a João Matolo, lá da Mavoco.
0: Tá na Matolo, uli.
6: Ainda me saiam, se chisam, entende?
0: Oh, em Camocona.
6: Está calor, está de ir lá fora, eu vou dar aquela rua no momento que está de ir lá fora. Eu digo, é quase. Depois que tu mete, eu digo. Hello, good evening. Sir, for today, madam, what time are you going to go? No, good evening. Sir, you should answer.
0: Who answer good evening?
6: So, the good woman, that finally, she has a woman. I'm going to go. I'm going to go. I see many.
0: Look, going to my genuine.
6: I'm going to my genuine. That way, I answer for the animal.
0: Loko mamana ku fihlela uzama tindlela hinkwato leswaku aku komba anga ku kombi unga famba wa chunseka kuva uya mangala ka mashaka yakwe ni ka va padring ke amaka ikola uya mumangalela swaku phela si mamana ka yanga ni kombe moholo
6: leso swi direct manje swaku wena wanuna u kumela zawo ka swona le
0: hi maka ma
6: Mazi mama le ya ina tiza ka kuma ka ntiza ti. Mazi nkwenu ntene mpfuna. Yena kwa la kwa mangala la ntse ku siri ya mangala. Na u swi ma yena ma ti vandra zawo, yena va vana na hi ni ku ra zawo. Ha ni ku ra zawo, mazi le xiyana, ma hanyele ya sweswo sweswo, ha a u tomi ya. Ngabo mwana wa ta hi kandzekela maja xona a xona leti a xona nga xika leswi njhani tlhava timbilu ta van'wanyana
0: i ngomu swinene hi swona
6: tatatlhava timbilu ta van'wanyana va ko a swimunetile
0: a wu tlhavi munhu yo dyondzisana
6: Mene ni vulavula leswi swi vonaka phela lomu mindyangwini leswaku mindyangu yi vonaka hi yini i mhaka ya ku fana ni yoleyo
0: hi swona
6: i mhaka ya ku fana ni leyo hayi ku mine no vulavula leswi swi vonaka mahanyelo ya swoswi hanyisaka swona ha xona swi hi nga kulisa swonini hi leyi kule na kuni nawu bekiwaka byo swoswi mamani ku mithinxanyana yeva a ku tuma ku isa tribunal vona mchato le chatiwaka swo njhanjana namusa ku chatiwa namusa a muntu ku hambanile swi endla hi yini le hi timhaka ta ku fana ni leti
0: hi swona
6: yaleswo va ta hlava ku a sungunetiliwa ku vulavula ngopfu kuva ni vulavula ngopfu no tinga rhumba mina
0: I tlangelile a hingisi vangwani swaku va ta ku yini na vona inkomo bye-bye 2:21 hi ku rindzelile muyingiseti wa ku rhandzeka a ku yamukela oyo oyo
7: Ina mama.
0: Mhm. I bula na ma.
7: U bula na Carmen Hlakati la mungwini la.
0: Tatana Hlakati, mavonela ya wena.
7: Mama. A mavonela ya mehe. A swi dari ku amhakele u ya imangala.
0: Hayini.
7: Hikusa anawu. Wu humile wa ku tshuxa vavasati para va ti tirhela. Kutani loko a tirha a swi dari ku ankomondariwa ka leswi a tirhaka swona hayiko hi ku rhandza kwake yehe a ku nkata ni holile a mali hi leyi a yi tize swi swa ku a va swi jula ku komba a nga swi juli a ku na problem ku za mali i yake swa wanuna hi yehe ya nga xibalwini xa leswaku tindza kombe nsati mali swi swa mise swoswo xa swo swi biha ku va yehe a tirha a nga kombi nuna leswi a tirhaka hikusa a lebyandlu tsembe lebyandlu piku loko a nga mukombi wa nuna xa wa nuna tshama nani dubi swa ku loko wansati va nga ni byandlu piku ku ni mhaka yo lava ku va munhu a tirha a gama a ya ka muti a hanke a suku ya ku hambetela makofu zawu la kaya kuva a ni muti xa munhu a tshama tsembe a nga ni bonqundu a mukombi nuna hi problem a yi timhaka mani leswi mani hikusa mali ya yehe a ku na timhaka maxa ya mukombi nuna mubyela ku kata hi mali leyi ni holeke hi leyi maxinaza swi helile kumbe xo swi zandlu wa yi mangala swi tali ku mangala u mangala swa ku yi u mangala u mangalela mhuni swilo swakwe
0: se hi nga ni hlamula nchumu
7: tata tiza ni zandlu la kaya la
0: hi nga ni hlamula nchumu a mali ya wansati mali yake a mali ya wanuna i ya hina
7: hi swoo a ku na timhaka a mali ya wanuna ya hina mali ya wansati ya hina loko a nga juli ku mi komba i problema mani
0: hi swona
7: swona swa manduvida lo wanuna so
0: a ta hanya ni duvida se yena la ku susa duvida leyi
7: papa u nga yimangala u nga yimangala
0: Kanimamo, bye-bye. 2:23, xikola hi bula hi dyondzisana tinhloko mhaka leti hi titisaka yo yamukela hi ku hi leswi humelelaka vanyingi va kombelaka ku pfuniwa u nga swi kota ku hi pfuna na wena murendzi wa muyingiseti u pangalatanaka na hina kwihi na kwihi Maputo Gaza na Inyambani hi lava ku u nghena u siya mavonelo ya wena 8231057184321287
8: oyo
0: oyo ya Philip nina mani
8: Vasco Xipale Inyambani
0: tatana Vasco mavonelo ya wena
8: Bom, eu não tenho, assim, muita coisa. Só quero lamentar que a mulher está, está abençoada em relação ao homem. Daí que há Ministério de Mulher e Ação Social.
0: Angali, qual é o Ministério da Mulher? O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social.
8: Já queria mais ou menos chegar até lá. Já. Entanto que queixar, há de queixar a outra.
0: A da mangala com a chaca niva padrinho.
8: Agora temos tribunais. Em cada distrito, um tribunal. Não precisa familiar. Sabe do tribunal, eu não vou ter razão. Não vale a pena queixar, é só deixar. Por quê? Porque essa senhora ali já está preparando o divórcio, já preparou.

0: komba mali. Mm. Mm. Aloko anga kukombi ungamutsinzisi futhi le hapa ro mutekela mali ka kwakhe. Mm. Mm, ile ri wena manje loko utiza hey wait thing utsho zokuya banini wasati la kaya.
1: Yeah.
0: Yeah, ile swa va lesine still saka zwone mina. Soko uku namuhlata hola namuhlata hola na u notify nje sayi ata buya ho sake ka sapa jinzini.
1: Mm.
0: Eh ile soko u tshama ku u gumba lesipango kulana ta buya ta. Na ku se u holile namuhle. Ninyiki mali soko hi ku sunguna pongwa hi swone leswi. Yena ta u komba bankati. Anga ku kombisana la kunwana vatsongwana futhi mo nghena kwa ri ta ku nholile. A ta bo. A ku kombila swa nhu mu famu. A hi paru ku ya. O hulile te muxa soko ni muxa soko eh no se faje sayi. No se ne. Munhu munhu ni mali mbona le ya.
1: Se loko anga ku kombi u ta uni fanele ku mangala ke.
0: Uya mangala kanjani porque wena u mugangisa ngalo wa wansati para tsa u ta ku komba mali. Wa se tomo ma.
1: Eh.
0: Eh, atisi loko yene a ti komba a ke a muri na wena a ta ku komba mali anga moku nholile papa ku ku khani mama. Mm. Eh. A wa u bona sa ja ku itisa porque lo ku atisa ho loko sempre ja loko hola swi mu komba ku ma mabarakeni a mu kiti hamba nchumu.
1: Mm.
0: Mm, o atiza hamba saka kwake ungeti hamba nchumu.
1: Mhm.
0: Ni son mama, kan mama.
1: Kan mama, bye bye.
0: Bye.
1: 2:28, Juliini na wenu. Wangwani seva siya mabonela. Wasala, ngena. Wale adzobo, nishuki wabanja. Sewa na uliini. Oyo.
2: Awesome.
1: Lishile ni sana na ma. Ta kushanya na rito ita kumana tata.
2: Ah, nema mara dito go sala ka ra bomu ya u ponya nan tinga.

0: a hola a ka tshika swa ku ni nga mu byela papa leswaku ni rhulile papa a hi endli leswi ku rhandza ka muti wake ya ni ku bya mangala leswo a hi swona leswi nga hlayiwa ka Bible leswaku u susiwile a limbambu lawanini ku loko a kume wurongo lowa wutsongoto se loko u kuma wasati wa mtiganyula loko a nga switisi leswaku a wu kati a yi lini yo aleyo po dyanga ku kume muhandzi wumiyele ku te yolo yitsongo ni yi kumaka ni swi swiendla ni vana va ni vana vezu nativa inga leyi yakaku leswi hi swi swiendla nowe precise ku zo mangala ku ri ku wo timangala wena limbaku la wena liya a swa ni kona a yi nge swiyini leswi mavonelo ya taku wanga mina bava kofiya
1: inkomu hi tlangelile mavonelo tatana yana mahlweni hi ku pangalatana na yena
0: khani mambu
1: 2:33 u li yini na wena u li yini hi kola ka mhaka leyi ha lava ku yingisa mavonelo ya vayingiseti va hina mavonelo ya mun'wana na mun'wana kambe yo dyondzisana i mhaka yi xukuvelisaka 8231057518432121287

0: mama Rakwena.
1: Mama na Sakina. Mavonelo ya wena mama na Sakina na Khensa loko ni yingisa va mamana hiku vanga ti fikela.
0: Ina mama na amaka enhloko mhaka leyi vavisaka. Yini hi nga vakulu hi yake mindyangu hi va hetana vanhu.

0: va kombana na va ya ka muti ya vakhandziyi. Mina swi ta ha papa emunye loko a ku wansati ebeso wa dyanga hembi ni vavasati hi katekisiwile. Hikuva ha tiza Xikwembu xi hi nyika hi va hi ya ka mindyangu yi kula. Mazi a va na vezu a va swi ti ni programa leti a va byisi ho vulavula mahala kambe a fanele nuna na nsati hikuva va le mhulu mun'we. Yani khensile khani mambo ku za ni nghena namuntlha ni tlangele swibele khani mambo.
1: Khani mambo mamana Sakina hi tlangelile mavonelo ya wena. Hi lava ku yingisa van'wani va mamana xana na va hlamula xivutiso lexi. 2:36 hi hina lavaya wasala wasala xana u lava ku siya mavonelo ya wena loko swi lava banalkunga hoyo hoyo
2: hoyo hoyo a programa leyi ya eki a vamamani va katekile nopo a tirha yena na wena u tirha yena a ku perezentara mali yakwe byi nga ta dzuka byi enceka so lava va rhandzanaku mesi so wanuna hi yena a nga obrigado ku a perezentara a mali ka wasati porque caso contrario a wasati a te prefere ku amukecana lowu wanuna lweyi xa a tekeriwa mali lowu wanuna xa ku werisiwa através do tribunal hi leswi swo a wasati a nga presentari mali ka wanuna a wanuna teki yo a hanya ni lowu wasati hi xabya mbilu porque byi tala ku maha leswi a wasati a ya xava tali ya wa aka muti ireta guarda siguro qualquer coisa ita tsutsuma a tika lowu wanuna ja hi teleto timhaka ti nga ta koteka mayor part ya mingango a va vanuna vo mitela mari a swi fambi kahle
1: inkomu swinene hi tlangelile mavonelo ya wena tatana a hi yingisi van'wana
2: bro
1: 2:38 hi la ku kuma mavonelo ya ku hambanahambana a ku dentro hoyo hoyo ni xitelana ma
3: Rafael Nyambani
1: tatana Rafael u li yini hi nhlokomhaka leyi xana wanuna loyi a kalaka nga kombiwi muholo hi nsati a ni fanele ku ya mangala ke
3: Ewa, mina ndzi nga ya ndza mangala.
1: U nga famba u ya mangala?
3: Eyi, ndzi nga famba.
1: Hayi.
3: Mina na yena muti ho rhandzana. Hi tshama xikan'we.
1: Hayi ni u nga famba?
3: Mina ndzi nga famba porque leswi a tirhaku yena swi fanela ku a ta ni komba mali ndzi nga tirha mina hi leyi. Ni ta mpunda mazwa yena mina ndzi nga ta yi nghena leyi a ndzi le ku. Ndiko leswi a hi mani swaku i vetirita mali ya wena ni ni vata ndzi komba ndzi yi vona so ndi a famba a yaka ta ya ka wena peje leyi mitirho ya wena wa tati leyi u ta ku komba ku dlanga wu kombi mazi yena loko a lava ku yaka a ta yaka mazi leswi a ku a nga ndzi kombi mali ya ndyangu a nga yi ntirhweni leyi
1: i ngopfu swinene tata hi tlangelile mavonelo ya wena
3: andlami
1: ehe a mhaka hi yo leyi ku ni lweyi a nge papayi loyi a humaka sweswi a li yena a nga ya mangala hi ku a sati wa yena ni fanela ku mu komba muholo hoyo hoyo
4: boa noite
1: a u pelen boa noite
4: boa noite quero falar em português desculpa
1: sim
4: meu nome é André Gaza Ok, eu penso que aqui há respostas muito gerais. Primeiro, deve haver percepção. A minha esposa, ou seja, a esposa desse senhor, está a trabalhar. Quando foi trabalhar, combinaram para ela ir trabalhar ou trabalhou voluntariamente? estão na mesma casa, são homem e mulher. Significa que se for trabalhar, com dinheiro ou vai trabalhar. O que era importante era acreditar que essa senhora, quando vai trabalhar, quando recebe alguma coisa, pode explicar que eu já recebi, mas eu não entro para governar o dinheiro dela. Minha responsabilidade como marido é garantir que ela, com minha esposa e os meus filhos, vivam bem em casa. Que nós namoramos e eu levei ela de casa dela. Ela, percebendo o que é a gestão de casa, pode usar o dinheiro dela para contribuir, ou então vai usar o que tem. Eu posso queixar se essa senhora ou essa minha esposa levar o dinheiro dela e ir fazer um trabalho negro fora. Ir viver, voltar. Ir fazer coisas que não prestam, voltar na minha casa para conviver comigo. Com o dinheiro que ela está a trabalhar e receber lá. Mas se não está a fazer isso, ela pode gerir o dinheiro dela como quiser. Mas eu devo saber que ela recebeu. Isso é importante. Mas não entro na gestão do dinheiro dela. Portanto, esse irmão pode, se as coisas funcionarem desta maneira, a mulher está a desfazer a casa porque está a receber e está a fazer a vida dela, porque tem dinheiro dela, isso já não é comando de um lar. Aí eu recebo, está a governar de uma maneira muito ao contrário. Então ali pode haver tensão, porque é um problema, é mau respeito. Mas apresentar, dizer que eu já recebi, porque quando fui trabalhar, eu já sei que ela me despediu, que eu já vou trabalhar. Isso seria muito certo. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, continue ligado a nós.
4: Obrigado.
1: Alô, Lixile. Lixile. Nishelanama.
5: Alô.
1: Nishelanama.
5: Isela Kumai.
1: Kumai, como é que foi?
5: Ankomi, na Xongwen.
1: Mavonela, eu é na Kumai.
5: Ah, mavonela, mina, angisamele kufane, kuniyo mindi, manyela mafanane. Kamba anti si yingwe para yantu Hello
1: na ukuma tatana
5: seloko atira kamali ya yena ke irandzanile twane kupela hanya sikanwe akuna swa mina akuna swa na to resisto loko muthatha muthato Vame, I'm going to go to the house. Antes e uma soque e não a nona a sati a fomo nima na boa na carroia muito não pensa da o amor de a o amor sumir como se meta com nem vai no movie olhar ele um dele só ler se ele se lave caco malia é na a um que gade lá caco caco ele lá com o na do o olho um pomba mo olho em qual o ano Seloko umkhoba moholo umpreza imali ile akunyika le akunyika kwele nasiku kungayikantirweni lengo koko hiti mugqubela sesonto lakaya lokungatiri mugqubela kanyimanyima kumabhodleni vangano famba utanga pele lako aungatayimanda imali kwe yena hloko ya muntu wansati kambe munti wansati ne wansati loko ayaka munti e munti hikwani wanuna nto eti setretsetre ko mhaka le ilehile ingi hlamuli kufana
1: kambeloko
5: humaka xilungu a nga swi hlamusela swipeli maji a swa ku a nge gadi mali swi tini yini loko a hola mali ne vatsongwana nga va tendela lava ya wena swa ku nge mandi mali Nada, o rabo de Jira, porque a única pude de qualquer amado, a única pude de cuxava uniforme a tongo anaque, cuatire em cuero. Ninguém sabe o fana, cambantis e ingue. A fanela mole, combana, matricela mal, swa tivana na yena ku hambile ni munyikaka a ni mumanti ku hi yena a tirhisaka mali la ka ya wansati ento wulala ni bya makola
1: i nkomo swinene bavaya
5: hi swona loyi hi fele o khumayo a ku sukela ni khomile mintirho yinene a ni tirhi xikodla no switokami
1: hi swona ni ku rindzelile oyo oyo muyingiseti u nga mpfukeni
6: hawu xiyeni
1: ni xela na ma
6: hi Rox Francisco Mondlane jala ku tswaliwa Barado Limpopo Zongweni aka
1: Lopes wena u nga ya mangala loko mamana nga wu kombe muholo
6: a timhaka leto ta ku ya mangala hi swona mazi i ntiyiso ha tona porke a ntiyiso ya kona i yin'we a ntiyiso hi le mina na yena loko hi ta ve hi tekanile hi fungi xipfumelelwani xi lexinwi leswaku hi ta hambanyisiwa hi kufa xihi na xihi i mpara ku hi pfunetana la mutini ku nambi hi loko a li ku yena a nga yi ntirhweni ku ve hi ya masun'wini yo pfunetana mpara ku ve hi ya ka munhu se ni loko a ya tirhweni yo sungula hi ku pfula swi ni razawu swa ku loko yena a holile hi ntiyiso a fanele ku ni komba mali ya yena swaku bavo a mali hi leyi ni holile a loko a li ku hi swo swi hi nga burisa swona a ta ni sungula ku ni bya bava leswi se hi nge hi fanele ku ve hi endla yini se hi va ka programa ka mali leyi ya ka yena mina a ni mumandeli mali liya mali hi ntiyiso yena a fanele ku ni komba swa ku bava se ni holile hi leyi ku fana na mina swa ku loko se ni holile na mukomba mali swa ku mama phela amphamo wa mina lowu ni nga tirha kusukela ka tender deed hi lowu se ni teka ni mu nyika ku yini a yi herira yena kambe hi ku ya mangala a ni nge yaniyaniyani ya mangala swa yandla ku hi tshama hi hansi mina na yena hi kombisana swa kepa loko swi ka li na direto epa ni nga za ni lava sungukati la le kaya ka mina kaya ka yena leswaku hi tshama hi hansi hi bulisana nga le ku veni ni zani ya na mangala swi loko hi nga kumani epa hi ku ni nga vonaka swaku ni ta yi huma njhani maxi direto mamani a fanele ku loko a tirha hi kombisana purike a ze a ya kuma ntirho yo tshama hi hansi hi ku yini hi twisisana mpara ku hi ta pfunana swala kaya a swoleswo mama
1: inkomo swinene hi tlangelile mavonela
6: swa karhata ku a mali ya yena wansati u nge yi dliriri purike ya swi tiva swaka vutomi lebyi hi fambaku leyi a wansati yena loko a ya ya tirha a tirha ku fana ni huku a handzela ndzhaku
1: ni nge bali nchumu ni ni to yingisa ntse
6: ya hileswaku u ta ku yini ke mamani wa mina u to fanele ku yingisa maji a handzela ndzhaku a nga handzeli kaya so hina vavanuna hi ku hi handzela kaya maji yena a fanele ku a ta handzela ndzhaku maji hi ntiyiso a fanele ni huku a handzela ndzhaku na a ta nyika swihukwana
1: inkomo swinene babaye
6: hi swona
1: 2:49 Jaushen
7: hawu mpfukeni mana zibiti
1: lixile hi mani lweyi
7: i mungwambe ka khongoloi
1: o tatana mungwambe
7: yena
1: u li yini tatana mungwambe wena u nga ya mangala loko mamana nga wu kombi a muholo
7: a xi pfumelelana xi zanga xi kongometa ku mangalelana laha a leswi lekaka ku leka ntwanano te mamani loko a tirha a hola mo tshama hansi papani holile mali hi leyi yena a ta hlaya swa ku a lava ku yima yini mali leyi hayi ku za ni ya mangala a nga kuzi ku nga ze ku fika mhaka ku ya mangala a rirhandzu nopfuli hi leyi swi fika mhaka ku mangalelana yena a yi tirhisi mali ya yena maji na a ni kombile swa ku mali ni nga tirha hi leyi ya lexila ka ntwanano se
1: se loko a nga wu kombi ke u li yini
7: loko a nga ni kombi se xi tumbelelaka laha xi ndlala kaya
1: swi nga ta ku vava leswo ya mangala
7: ku ta ni ya mangala swi a swi a swi kombeli ku zeni mangala mara lebiti yena a titlhantlhe purki mali yena tirhaka Anga zali mfikelae ani kombi agama kwepa maile ndaima saku in. Amiliku shuka ilani na mina mulumu zani mazi ani komba saku maile nga kona hili.
1: Iso na tatana mungu ambe itangelile. Angama sewa isi ya ifanela kujinisela vangwani watakota kusia mavonela itafala na manongonoko.
7: Iso wana kalmambu itingiru hao ove mana shugiki.
1: Ingom.
7: Kalmambu.
1: Oyo oyo.
8: Au shee mama Judith.
1: Lishil.
8: Ah, naunga na makeni.
1: Uli yini tata? Itata na mani?
8: Lorenzo Shawati Stoy Barubunisi.
1: Tata na Stoy, uli yini?
8: Inkwaso, inka amongwa chincha, unga mangala majeti. Awanu unangana diriti ya kuanga mangala, amangala lesi, asi binzule kilu wa sati pruke. La, itirisa liranzo, okay, luku, ikumanile, ikumile sakushi, kuimbisi sikakawa nyisahina, mpwasu lesisahine, senja kulakaya. Luku siyena, anga umesi, Afi sanga nkubi leso sika baraka yena mina fanele amina leyi afana kuvela vishira la kaya ni fanele kuvela nkomba manje lokulisa ali rantu ndi kona mina afana kunkomba ekutengeni ngali na zikana kurga parante katambe ipara kunkomba kuvela kwa kulirantu ndi kona mmejuka nula na sati se akuya mangala sono wa mama jifatika wanuna kuti mangala sati wa mina kuwatira malangani kumbi
1: satika
8: satika ya sukulunze kugitiki mpito lesaku atiya hi mina manje kuwatika chicha ni masamela ya kona vanga mama jete asidantikelo puke luku ina enga kula yo sesa kuve ina kama nga tswaliwa wa rima wa baba mama na wa rima wa tshila ba ba tshengela nsimu ya papai wa kula hisi ma papai manje ai nga anga ya papai ya ku rita le ya yena ama li ya mona u kotisa loku ni kaya la ya se hinkwa swi swi tirhe li rhandzo leswi hi nga kulisa hi swona swoswi swi nga mahela manje wanuna nga mangala mangala wa fana Tanya kalau kuholoba, kalau kuheni kuholoba, itu lepas setirah. Kuhena kalau kutirah, ayah saya tak ada WhatsApp. Naya WhatsApp kalau ku atas toilet ini, ikan si kuma katakan ku papa ini dalih si mengas kuma. Atau supaya kita buat kuasa. Kan mam.
1: Inko musnen, bye bye.
8: Ciao, tak ke kuma lalu perlu kerja di sini.
1: Duas horas na 54 minutos, lá que ia mukela a moinguicete, o avugamo ka mabulu lawa. Oyo, oyo.
9: Alô?
1: Au, Shane.
9: Nishila, ó.
1: Nishila, nama?
9: Ah, ni o avugamo, mas jama, kan lako ika, an lako kombe, lako kutira, lá. Lesa, ako, inga, wula, wuli, mahala, ako kukumeku, unwa, kutira, waha, mena dira majimohola ani mukombi nuna hi mhaka leni le mena dira amohola ani mukombi ku tsame ayancha leswi azunga biha nga lava ku tira ka na kwa numeri ya ku kotela numeri ya vavanuna ava vasati va ya kwi ngopfungopfu ta mhaka hi le ka majova majova hi wa mangani mhaka swinene lava ku tsahina hi vakhale hina ho kombela nga vulavula nxan'we va ku tira nan'we majova nan'we vavasati nga vulavula nan'we koko ku tikhala vavanuna kani mama
1: bye bye 2 horas na 55 minutos, Tlangelile Kavaingisete Hinkwavo, Lava Vascoteke, Aku Pangalatana Nahina, Vahi Nika Asifuva Savo, Na Mpela Maelana, Nilesi I Buleke Asona, Lana Ahibula, Maelana mayelana ni nhloko mhaka leyi mpela ya ku va wanuna xana a nga ya mangala loko wansati a nga mu kombi muholo. Swifuva hi swi twile, hi ni ku tshemba leswaku nhlamulo nakona wu kona kwalano ka hinkwaswo leswi vayingiseti va hina mun'wana na mun'wana swi koteki ku swi siya kola. A dyondzo yi salile, hi ta ya mahlweni hi ta rhamba ye Alexandre Langa.

o di mixeto grandzeka wa imsoro provincial di Maputo a Radio Msambiki etlele ku ezela ka siku nwana ka nhlikano na muntla la nena velaka leswaku nongolo kwa hina nqambe ya Vic ukufikela tindla tinene ku hina ku ilanga kona loko le karhi pangalatana hina David Ntimana yena mulamisi tlhelo mkombisi wa nongolo kulu ka nkarhi lowu wa nhlikani namuntla hi hlawulile Elsa Mangi Vito Ramapasi Eliza Filipi Mudumani akuva hi vulavula hi yena ntombi i velekiweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati a nga si tambura 1958 i n'wana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluku na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa 1951 nga wa 36 ka vasati va hosi leyi Elsa Mangi a tswaliwa ka mkhulu hikwalaho ka ku va a li muntu wukulu swinene lani a ni 162 wa makwavo hi dzoito ka mhawuri a nga agosto wa 1974 muyimbeleli lweyi wa nduma yikulu swinene Elsa Mangi a sukile ku baleka xifundzankulu Nyambani a kongoma doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu na ni 15 malembe ya ku velekiwa 15 years of age.

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku nikanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swihiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI Canção ou Revelação e 2013, havia que sungula no mtikweni kukuma xiwa xa kufana ni lexi hi xiyimo xa matiko misava. Hi 22 ka Ndzhati anga Setembro wa 2014, ave siku ra xirilo xikulu hikusa ave siku leri a hundzeke rona amisaveni hikola ka mavabyi, khombo rumeleleke a xibedhlele xikulu hi xiyimo xa doropa ra ka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lwi ndzhaku ntsumbu wakwe u rhwaliweke u tlhelisiwa lomu a velekiwaka kona a nga xifundzankulu Nyambani, a ku va a heketiwa mudini wakwe wukan'we.
1: Mingisito rhandzeke a khensa mbilu ku va u swi kotile ku va u hlawula nongoloko wa hina ku va u longoloka na wona ka mintirho ya Radio Msambiki Msuri Provincial de Maputo. Namuntlha a le karhi hi vulavula Elsa Mangi ka nongoloko nkambe ya vhiki. Ka masiku ma landzelaka hi titlhavi swin'we kwala Msuri Provincial de Maputo.
0: David Dintiman a ve mulamisi tlhela mukombisi wa nongoloko lowu. Tata

0: badia jmuyambu hina kumbula vanhu va mina lomu tikweni tivonileni madanile mukulonyi sigothile aduna mani
1: ngone bal ni lavala ko ya ndakuya ka ya gijana ngileto taye na nena
0: lelo ulaka ya gijana liko
1: anda uweka lelo ungwali bona kuna wena sabulada
0: lama laye
1: laye na
0: man kumbula ulikongomisa kama
1: ilikukomisa ka wena kola nongwane ya mukela nkoleka wa wena na jwao mavoko kama na jwao matolo ka mavoko na Gabriel mfundisi manjokolhlana na Roberto Mundovu Zea Ariali i Alberto Langa ni vana va mina hinkwavo ni vanghani lava ni twaku hi nkarhi lowu kani mamba
0: inkomu swinene babaye hi ya mahlweni ku yamukela hi ta amukela wambirhi hoyo hoyo avuxeni
2: avuxeni bala zidini
0: ni xitalana na mani hallo
2: una julisa va mume ka khongoloni
0: vunanga u hlawulaka
2: va ni mpfumo lowa ku va ni siya
0: va ni mpfumo loko wa ku yini
2: a ku va ni siya
0: a mu zama ku mu lavetela ye fa ni mpfumo loko a ku va ni siya va famba vani ni mukumile va famba vani siya ulikongomisa kama
2: ulikongomisa ka wena kolani mana izubili na mana jakina bilankulu ni mba vangani varati kani mamu
0: bye oyo aushen ni sala na man namani
3: America rene ke de ka ho ni nyanya ma
0: tatana America una ngo hlawulaka
3: wala wa mfana ba ho tsala ke de tsena ka ka ho
0: mani
3: tsala

0: inkomu swinene yana mahlweni ku pangalatana na hina hi ta yingisa Obadiah Milambo na Fani Mfumo na Felix Jackson ti lulamiseli loko ku hela tinsimu leti ta tlhela hi vuya hi hlawula vanharhu leswaku hi fambisa xiswoswo ka nhlengeleta ka nongonoko wa hina hi kombela leswaku u na byalisa ngopfu swinene a ntirho wa hina leswaku hi xihatla hi ta kuma a vunanga hikuva loko wenche ku yimbelela ni nga ta swi kota a ku tiva kasi a yimbelela hi swihi hi yini nhlokomhaka leyi u hlawulaka ka muyimbeleli yelweyo
1: kodwa mna na khumbula. Kill up!

0: Ocean. Ocean. Ocean.
1: Ocean, mama na judet.
0: Nista la nama.
1: Lopes para sis kumondlan jala bara telephone ba tongwe.
0: Lopes, vuna nga hlawula ka.
1: Ndzi kombela pastor Azaria loko a moya wa lerato.
0: Pastor Azarias.
1: Moya wa lerato.

0: Pastor Azaria Giovanni disse muito naro, kuna kombola Sodoma na Gomora, nitaimba etilueni Elisa moya watatana.
1: Ah, pode onde é que ela está embela etilueni.
0: O ligongo misa kama?
1: Ego sungula ligongo misa kawa na nteke ni kuwa wana lwe munga hea mkela lukuta wungi, nilukusa kela kero ora teka nkamalu.
0: Kani mambo?
1: Nuku kamtswelwa nzilo Maria Alberto vakamondlani hinkwavo hi vito la Paulo Francisco Mondlani ni nghena aka vayingiseliwa radio ni ku vovo Philippe Novela aka xisano ni makoni wakwe Julio Novela aka xisano ni ku hinkwavo mamani Elena Gabriel Mashava mamani Elena Xiluvani na mamani Ineji Primera dama, vovô Mwamunyingi, Lina Malu, hinkwavo na yena Madala, kule amarakweni Elias Zandamele, na mrungula na Ernesto Mozino, ampande mchekeni, hinkwavo na varungula, kanimambo.
0: Kanimambo, bye-bye.
1: Kanimambo.
0: Aushin?
2: Aushin.
0: Nishtala nama? Hello?
2: Aushin.
0: Nishtala nama?
2: Emílio Ribeiro.
0: Tatana Ribeiro, unangau sa ulaga?
2: Ni kombela a música wa Swahito naku Raquel.
0: Swahito se a chayuili tata.
2: Ok, então nibekele wa Liloka.
0: Loko ako ini Liloka?
2: Loko ako... Liloka... Qualquer música wa Liloka.
0: Liranzo wa sanganyetela, libo?
2: Ya, libo, liranzo wa sanganyetela.
0: Ulikongo misa kamani?
2: Nilikongo misa kasato wa mina Gloria, ni vangana wa mina, Fernando Vasco Matenye, na Domingos. Bo, kilawa ndizuaka.
0: Ingomo, bye-bye.
2: Kani maam.
0: Itamkela mungisetu wa ugamu, oyo oyo.
3: Oyo oyo. Mama na jokita lo. Ay, nada.
0: Sakarata.
3: Ah, naku anula ula ula na alanga lisimu misa baula nshaka ni edimazi. Lopako lo ustela ni loka etakama kandana.
0: Mas Mr. Bao kombeli wikambiri mama na wanga nyamu.
3: Kombela.
0: Tá bem, ok.
3: Nile, leka takalu wa barla kumala mati. Na Julio Novela, na Filipe Novela, na Ernesto Muzino Makwapa, na David Mohali, na Elias Gandamela, na Ilwe wa Primildo Kumbahai, Arlindo Mathe, hinkwavo lava ni yingelaka ndzema sa hinwamunyingi na Marta Xiluvani ni ku ntirhonele na Xivalani ya Nombe na Primera Dama na Antonio ya Nombe ku chavo
0: babaye hi la ku tlangela vayingiseti hinkwavo lava swi koteki a ku hlengela ka nongonoko ti hlawuleli lisimu hi ta yingisa tinsimu leti ta ugamu ti hlawuliweke hi vayingiseti na Anga Rafael Sitoy, Pastor Azarias, Liloka na Mr. Bao.

Madjungla Mishuhi, emissor provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquim Vilanculos. Muzikilo tiku dza Mozambique tisa kuvala vantshwa va tlhelela ka hele tikweni bya le Afrika-Dzulu hikwalaho ka vudumeli kumbe xenofobia ku ta hlawuliwa van'wana vantshwa ku va va ningena ka maprojeto lawa ma lulamisiwaka tikweni byeswo na hambi ku matiko man'wana ndzeni ka swipfumelelwano leswi kutani swi sayiniwaka. Ndzeni ka mhaka leyi Daniel Chapo a tiyisi ku va ku landziwa vuxopaxopi bya xigava xa ntirho xa un'wana ni un'wana lavantshwa a nga ka xone ngopfu ku lava va balekiki xenofobia joni a ku va va kota ku simekiwa ka mintirho leyo. Chapo fa vulavula tolo Dar es Salaam ku katseni ka liendzo byakwe bya ntirho a Republika Unida bya Tanzania. Vana va tiko bya Malawi lava hlongoliweke tikweni bya le Afrika-Dzulu hikwalaho ka tihanyi va tlangela swinene nseketelo wa mfumo wa Mozambiki fameni ka mpfhuka lowu fa va kumeka tikweni bya Mozambiki na va balekile ngopfu a tikweni lebyiya hikwalaho ka tihanyi. Nseketelo a fa wu hlengela ka swakudya leswaku filengela ntirho lowu kutani wu rhangeliweke ha nkosikazi ya murhangeri wa tiko bya Mozambiki na u kongoma ku va ku yantswisiwa nxanisa wa vana va Malawi lava va tlhasika terminal bya le Junta dorobeni bya Maputo. Vana va Malawi va kombise ku tlangela loko wa wuntlhanu lweyi a terminal rodoviario bya Mpadwe dorobeni bya Tete lomu fa va yimela movha wa ku va tleketla ku va kutani va kongoma tikweni bya le Malawi. Mfumo u ta simeka makungu ya ku vuyelana ni ta vudzimi bya nga ndlela ya ku bindzula swakudya kun'wana ku va ku yantswisa mhaka ya dantswa ni xihomiso tikweni byeswo ka leswi hlayiwaka El Niño ngopfu ku miganga leyi ya ntoloveto. Hi ndlela leyi ku ta endlelatiwa mintirho ya vuchambalati bya mati masin'wini na ku tirhisiwa mafurho switirho swi kotaka ku seketela nguva ya vudzimi ndzeni ka lembe hinkwabyo. Ku pumbaxanisa wa xitshungu ndzeni ka ku cinca ka matshamela ya nkama ku dzungule holobye wa ta vudzimi matshamela ni mutshevi Roberto Albino. Holobye fa vulavula ku fambeni ka ku simekiwa ka makungu mahlayiwaka transformar maseketeliwaka ha hidroelektrika bya Kaora Basa. Na ku enceka leswi ma vuneleriwile mavabyi ya ku hlantela ni ku buyelela kumbe kolera lawa fa ma hlasela miganga yi nga leyingaki ya tiko byeswo Mozambiki. Xidumbiso i xa holobye wa ta vudhawu loyi a tiyisike ku va mhaka yi voneka hikwalaho ka ku tlhaveliwa ka nyezana ya ku lwa ni mavabyi lawa a Sistema Nacional de Saúde. Hussein Issi a hlamusele ku va ku masiku mazhazo tiko a byi kombisanga ni mhaka ni yin'we ya mavabyi lawa ya ku hlantela kumbe ku buyelela kuma centro de tratamento. Holobye wa ta vudhawu a fa vulavula wa ntlhanu lweyi ku fambeni ka liendzo wa Instituto Nacional de Saúde xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo. Hi ya mahlweni ku va mi kombisa madzungulana hi hlaya leswaku Concessionária de Porto de Quilimane, Funjankolo, Zambésia, e de Jacin Antsengua Malu de Ganaka, 84 milhões de dólares Merica, Anga, 5.3 mil milhões de Otmeticali, a Kuvakuya Kiwa terminar de Mapalafeni. Olojo Tantleketlo Nima Tamela, João Matombi, Avula Vulili Etolo a terminal. Kufambeni ekalienzo jantizo jamuno masiku ashfunzankulu Zambezia lana hlayekile swaku terminal jama palafeni eji kutani eji simikiwi ka Zambezia jinga tatirhela ntsena vatshama Zambezia kambe byi ta yantswisa ku va ku ve ni ntirhisano ni matiko ya muntshamano nambe tiko bya Malawi. Hikwalaho ka ku yakiwa ka Porto bya Quilimane swi ta hlengela nakona ku va ku xavisiwa pfindla bya misava a xifundzankulu Zambezia nambi misava ya ku tika kumareas pisadas. Missão da Paz ya União Africana a tikweni bya Somalia byi li mangwini hikwalaho ka ku tsemiwa ka timali ta ku seketela na nseketelo lowu fa wu sukela a tikweni bya Estados Unidos da America. União Africana a kombeli nhlengeletano hi xihantlha wa wuntlhanu lweyi ka misao milita bya Somalia ntshaka ku va Estados Unidos a tiyisi ku va tsema mali leyi fa yi tirhisiwa ku va ku seketela mintirho leyi ku sukela lembe byi taka.
igamata ku mu kombisa majungula ku mu kombisa ta maxela tintivitiso leswaku namuntlha doroba bya Tete byi ta hisa ku tlula hinkwawo tiko hi mpimo wa 32 graus centígrados, ku landza madoroba na Nampula na Pemba ha 28 graus. Man'wana madoroba ma ta va ka xiyimo lexi, Beira, Inhambane, Quelimane, Vilanculo 27, Chainchai 26, Maputo 25, Chimoio 24 graus centígrados, Naivo Gamo com Megalixinga ha 21 graus centígrados. Um setor já não chega lá, uma jungula, e a Michu ri, Missor Provincial de Maputo. Mangwana como em Camlangela cá, ali Michu.

Tlangeli leswi swa kina vulakulo xi ni mahungu hi nkarhi lowu hi siyeliwe xileleto. Xileleto hi fanele ku va loko va ku rhuma va ku rhuma nchumu ku lava ku salo mali swi hi mamanga ku salo mali swi ku lava ku ma se hi fanele ku va hi endla leswi hi nga rhumiwa se hi ta gama hi fambisa tin'wanyana ku nga le khale hi ta kuma nongonoko ni tirungula lavantshwa.

Mwingisetwa Radio Mosambique emisora provincial ya Gaza akulosa ithela iko yozela aka nongoloko ntwananu inkateko kulu kuva itiva leswa kumwingiseti ani utumile nene xikwembu xa munyimela ashikareka ndyangu wakwe ni kamintiru yakwe ya mavoko ulusiwa hemvulavuli Fernando Mukachwa lweya bindzula katlela ta ukombisa anongoloko lowu kasi ka minchini kuna Mariamu Ibrahimu inakaka mixwa namuntlha hi lulamisile antalo wa tinsimu leti hi nga ta endlaka ampfuxelelo xikarhikana ku lori mwingiset leswaku a nga lovhi enkerekeni a titwa na a kufumelile a titwa na a le ni matimba na ku lori mwingiset hi kombela leswaku xikwembu xi nga ku rhangela hi ntamu wena ni ndyangu wa wena ka makungu ya n'wina ya lembe na cukaka kan'we leswaku lembe se li sungula ku teka man'wani magaso hi ndlula amakarhi ka lona kutani ke i swini leswi se u swi endleke ka leswi mi nga swi pulanisa ka mpfhuka lowu wa 2025 nyan'waka kutani hi xivutiso xa nkoka lexi hi faneleka ku va hi ehleketa hi xona hikusa hi hanyaka minkarhi ya ku tsondzoma minkarhi ya ku va a wutomi li durha hi ntamu swinene kutani swi laha leswaku hi li ni ku ehleketa ni swiendlo leswinene a hi nga twineni a ntlawa wa Igreja Sião loko ku a wutomi la durha.

A hi le ka rihetwa a swihitanelana xa Paulo na Silasi, vanuna vambirhi, vapostolo vambirhi lava va nga haxa evhangeli ku kondza va za va pfaleliwa ekhotsweni. Kambe loko va le karhi va le ekhotsweni a va zanga va miyelile, a va dzunisa Xikwembu hi ku yimbelela, a va twalisa a Xikwembu aka minkarhi liya hi kwalaho ka tinsimu ta vona, kutani ke vona a hlorileli li nga endleka ku sungula ku va a masungulo ya khotso ma tsekatseka hinkwawo hinkwaswo swipfalo swi pfuleka. A mulanguteli wa khotso a pimisa leswaku va bohiwa laye va ta va va balekile, kambe loko a le karhi a ehleketa leswaku a ta hlamula kwini ka hosi hi loko a teketa a banga ku va a titsema kumbe a tisusa a vutomi hi loko Paulo na Silasi va mukhoma wanuna lweyi. A vona leswaku masingitelo ma nga endleka a ma le makulu, a va vutisa leswaku a nga endla yini ku va a ponisiwa. Va ku pfumela wena ni va ndyangu wa wena mi ta ponisiwa. Leyi yona mhaka ya nkoka aka mixilo wa namuntlha xikarhi ka mindyangu ya hina hi lava a salvação. Hi navela ku ponisiwa, hi navela ku va hi hanya a wutomi la kurhula ni ntwanano, a wutomi la ku kalingana tihanyi, a wutomi la ku vuyelelana, a wutomi la ku twalisa Kristi. Hi ta vitana ta wa Voice du Povo wa le Tsalala wu hi kombisa leswaku ka masiku lawa hi nga ka wona masiku ya ugamu hi lawa se ma fikeke.

hakunene mafikile amasiku ya kuhetelela lawa Kristi anga mavula leswaku alukwa le kusuhi ni kuvuya hi ta vona hi swiendlo. Hikokwalaho hi fanele ku va hi nga kanganyisiwi hi lava va tshukaka va enga vanhu va va yisa ka tindhawu ta ku hambanahambana hikusa va vona a ku hlupheka, hikusa va vona a timpfumalo ta vona kutani va va xanisa emoyeni na va va tshembisa a ku va nyika a vutomi lweyi a nyikaka a vutomi na kulorhe Mwing said hi Xikwembu. Siku lin'wani hi vulavulile eka un'wana nongolokolana hi nhlamuselo wa tintsumi leswaku ku ni va Sherufim ni va Serabim, tintsumi leti ti vangamaka, tintsumi leti ti twalisaka a vukona ni vukulukumba bya Xikwembu. A hi ta tlhela hi twa a ntlawa gurupu hoyohoyo loko u hi byela hi tintsumi toleto.

Hindlela leyi mwingiseti wa ku rhandzeka hi fikile magumu lana ka wu kombisa anongoloko ntwanano bindzu la Radio Msambiki Emisor Provincial ya Gaza. Hi minkarhi leyi a lembe ri sungulaka ku va li teka a man'wani magasi na kulori mwingiseti hi laka ku tiyisa leswaku u nga hele a matimba u nga tshiki a makungu ya wena lawa mi nga ma vekisa ku ma landza ma lahleka. Sikisela, khomelela, a Xikwembu, a xipfuni hinkwavo varhandzi va vayingiseti lava va yingisaka haleno aka nongoloko ntwanano wa Radio Msambiki aka Gaza. Nongoloko lowu u bindzuli wa tlhela wu kombisiwa hi Fernando Mukhacho nyamuhla aka ta michini ku kumekile Mariamu Ibrahimu. Bye bye.

0: lixile munyiseti wa sungula nongonoko ritu la ntsongwana
1: nongonoko taka ka ntsongwana uya fika ka ntsongwana
0: anyamuntle ya vulavula hi lisima la ku hambanyisa amagelo
1: ene swana mngana midina kambe anla switiva ka wena swa ku wa switiva swa ku yini ku hambanyisa magelo
0: ina na switiva mngana mi kambe wena u tsutsume ntamu hi nga se khulume nhloko mhaka nyamuntle munyiseti ku lakwa switiva swa ka palanga tiweva mani yini mikhandlu hi nga ta va na yona ka siku la nyamuntlha
1: mngana midina eke ya na khohlo eke ni kuriyozi ntamu namuntlha
0: khululeko u ta swi tiva
1: se mngana midina handi ka nhlokomhaka hi yi mikhandlu hi nga ta ve na yona namuntlha
0: a nyamuntlha hi ta ve hi bula hi nga leswi hi ngo maya swoswi ka mukhandlu mabulu hi sweka ka mukhandlu ta maswekelo hi tlangela vahlanganisi va malembe na hi nga khohlu na
1: Shona u rhandza ku cina kambe u swi tivi
0: na swi tiva mina alto
1: u ti ku cina nga hi cinela nyana se u liva ku vona kaya leswo se vitana Edivanya ta ku vona swoswi
0: Edivanya tantani mona na ncino
2: sungula ka wach u chetela u thula awu ti ku cina u cina yi nonga embeleli u pfa u yi khavetela
0: twa unanga ka nhloko wa mina
1: se pra hi kota ku dya hinkwawo a hi hambi ka unanga

0: phela sikaziwa kathi kuthina ma nempalile uhlokwa ndikuthini kwandu wasti kuthina ma
1: njena ubadlanga nje
2: ine ngajina yomiyela kuvulavula nyuku awuyitweni ku FM Teka
0: podwe FM Teka kamba ungajini nchumu nje
3: akujina ikukhavetela vanhu Geraldine
0: awe nikhavetela vanhu mi hayi wena upulu hunza nana wapfusha uthulu ma umbulukelo umbulukelo ma kuchaka so hayi kandini
3: se Geraldine tika lela ahambe ka hloko mhaka namuntlha
0: edivanya tshinelo te khumbukisa
1: mwingi seti ngamhle khulume ilisima la ku hambanyisela magela
3: se ku hambanyisela magela swinilisima kombi igetetela nyama siku nsiku
1: aku ganya maswalaveka kambe ku ga siku nsiku
0: ine swona mngana wa medivanya aku ganya maswalaveka manje ku ga siku nsiku yoko singa ivangela mavaji kula ku itiva uchicha ncinja anyamuhlo ganya munzu ku gamatsawu mundwanu gamakhofu u gamuhambu Nimtsungula yokuva swini ma vitamina
3: ni matsawo
1: nambe bomu
3: a bomu ini ku ichela ka nyama loko itemperara
1: hayi leswo ntse a bomu la pfunisela ku hi hengetela ngati ni ku hikuma vitamina C
3: hambe leswi bava ka bomu a vitamina C hi kumeka madingwa
1: hi likuma ni ka madingwa ma ni ka mabomu ya likuma vitamina C
3: xa tsakisa naswona vungana kaya wa funda xo kula hi cincacinca magelo hi ta vekisa vutomi la hina
0: Leswi kunoma kulisema la ku hambanyisa magelo. Fambi ka mukhandlu ta maswekelo.

0: hey vuyile a xoga le swihaxi na nika ngopfu swinene na tshemba swa ku mungani wa hina le kaya a tsale hinkwaswo hi nga pra u tirhisa pa ku sweka swakuga leswi hi nga swiga
1: na mina na tshemba se swoswi vanghana va mina mi nga ni gwela swaku lihi lesi mali ya ku hambanyisa magelo hi ku mina for example ni swi rhandza ni tama ku ga swi dliwana loko swo koteka a ku ni swi dla siku ni siku a ni ta swika
0: na da mungana wa midini we hambe u rhandza ku ga swi dliwana nompodi swi ga siku ni siku ku ni sivula ku kula nguga matsawu u ga mhambu u ga ntsumbula u ga masiku lin'wana tigela xidliwani i xi lava
2: hi swana mungana wa mina hi swana loko hi ga muchumu wa ku hambanahambana hi kuma mpfuno wa ku hambana loko for example hi ga nyama hi ta kuma matimba se siku leli hi ga kuma tsawu hi ta kuma mpfuno wa matsawu se siku la ko hina hi ga madin'wa hi ta kuma mpfuno wa madin'wa
0: loko swi lava swa ku loko ga swa ku ga xoleswa swin'we hi nga ta kuma a mpfuno leyin'wani
1: ina hi swona munghana wa mina ku lava ku ga swakudya ku hambanahambana hi ta kota ku kula hi tlhela hi hanya kahle
0: okay swo swi xa twala se munghana wa mina edivania wo baleki ntamu a tshunelanyana la
2: hi mina lweyi munghana wa mina also xoswi eyi fambi ka mukhandli ku tiva muganga musambiki
3: Awushini mwingiseti no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xidoropane xa xifundza nkulu gaza kambe la mova uya la ku duma la nyima nkhene o ringa ke waya la ku duma mova mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhela no ringa mova lo wazana wadum eya wadumanga kasi ni nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo kula ku ni pfula kapo nyima ni pfula kapo mwingiseti swi lungile mwingiseti nyima ni khe ni u dumisa swo swike kumbe u ta duma dum ahe u dumile mwingiseti a swoswi hi ta endza swin'we ku ya kole a xidoropani xa ka xikwalakwala kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya musambiki yina ka mwingiseti nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwalakwala a xidoropani xa ka gaza xikwalakwala i xidoropani xi kumekaka a xifundzankulu gaza a tikweni la hina la musambiki xidoropana lexi xi mihandzelekano ni tiko la zimbabwe xi kumeka a n'walungu ni masanjena awuxeni i mapayi ni mabalani a dzungeni ni masinjiri ampela jambu afrika-dzonga ni zimbabwe xikwalakwala a ni maposto administrativu mambirhi inga lawa xikwalakwala ni phafuri xikwala

0: loko fikele ka xokwe u landza swiporo leswi swikongomaku a teka ndzelekano ndzelekano lowu u kombesaka xikwalakwala ku nghena ka tiko lin'wana inga tikulela Zimbabwe loko u ta eka Gaza u jika eka Revela xinene loko u teka Maputsu u jika eka Revela xipapa angeleni u nga xava swilo swako talo u nga xava tikanjo ka masi kumbe u xava malambi kole ka mapaye kumbe u xava amakhala ya lisima ngopfu swinene murandzo wa muyingiseti a xidoropana xa ka xikwalakwala xi kumeka kule swinene ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni kasi lowu i ve mikhandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha mina na le karhi ni kongoma muyingiseti a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka masiya la ni ta xava tikanjo ni ngama ni boxa xitaratini ya le ka xokwe leyi se loko ni fika le ka xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidoropana xa ka xikwalakwala khele u timeka movho ankhela no dumisa ke mingiseti a unge te famba ngana mingiseti ni mankhela no dumisa how do me no ganga much teach ina ka mingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movho la
1: Musambiki Musambiki as crianças vão à escola aprender a ler e a escrever
2: Atikula hina lishongi ngopfu. He wena akushonga kalona.
3: Phelo niraza alishongi njani?
2: Hitivela muganga Musambiki. Swoswi hita kulungela vathlanganisi va malembe.

0: swifeni ka hinkwavo lava nga hlanganisa malembe mungani wa hina Melisa na Osai ni hinkwavo vahlanganisi va malembe ya hoti leyi
1: a va rhali nkama wa wu tale.

Maigo ya Felix Moya, nkarhi lowu nga na 7:55 n'walikalo ke ta va marungula ya xitichi 8 horas.

Chigukara onangaja Jomalu kumbe Zemanel onangaja juke zambi wana kona anshalwa imbeke za dadani onangaja balwe ke juwa kaji vekiswa kwazi Demokrit veke ajunikere kwa zambi wa iti sinilitike iti tweke la 8 horas na 33 minutos, gente ela fica com 9 em Caringa, vê que está Marungula, é o Sucante Nacional.

0: กว่าตัวทิพย
1: ์9 horas na 10 minutos. Mungisitara de Moçambique ao Chin, o Ayo Camarungula e a Michucar Turambulavule Mário Martins. Murangeli wa tiko a vula ku va ku funghiwa ka masiku lamataka ka xifumelelani xa ku sungulisa bindzu ni ku tshembisa vubindzuri bya Palafeni xifundzankulu ka Budergado ku ta pfuxeta bindzu ni ku yengesela xitshembiso xa mintirho ka vantshwa tikweni. Daniel Francis Kuchapa vurile marito lawa mugqivela lowu doropeni Dar es Salaam ntsindza wa Tanzania lomu a endzelaka kona ntirho kolaho murangeli wa tiko a tivisile ku posiwa ka vantshwa va nga ri vangaki matikweni ya Portugal na Emirados Arabs Unidos matiko lava ke ku nga fungiwa xipfumelelani xa ku va vantshwa lava va landza mintirho ka machapo yo karhi. U veta vululami xipimo xa tiko yi tsatsiya mintirho ya majela ni vuthethisi xifundzankulu teta ku va yi hantlisela ni ku tlharihisa ta vuyavanyisi kasi ku ta va ni mahanyelo manene etinkalavoso. Marito ma vuriwile ha murhangeli nandza wa xiubyana lexi hi xiyimo xa tiko Angelo Matos loko a ta va a kumekile hi ntirho wa ku landzelela ni ku xopaxopa mafambelo ya ta vuthethisi xifundzankulu tete u landziwaka ha murhangeli wa huvo leyi hi xiyimo xa tiko. Doropeni kancayincayi se ku sungule ntirho wa ku yaka ni ku pfuxeta khumbi ra ku vhikela doroba leri ka ndhambi loko Cumbe ri ka mpfula. Ntirho lowu wu ta landziwa hi mpfhuka wa ntlhanu wa tin'hweti ni mune ka xipimo xa ntlhanu wa makume wa makenekene ni makume mambirhi wa makenekene ni mambirhi lomu ku nga boxiwa ni ku pfuriwa mimboka hi mati ya ndhambi. Murhangeli wa nkoponi yi nga ta landzelela ku xopaxopa hambi ni ku wachisa ntirho lowu. Ed Mukabele a tivisile leswaku ku ta pfaleteliwa hinkwako lomu mati ma nga hohlota leswaku doropa ri ta hanya ku tiyeni. Mfumo wa xifundza xa Mavhagu xifundzankulu Nyasa wu tirhisana ni vanghana ku ta kota ku lunghisela ni ku pfuxeta switarato leswaku ku ta fambisiwa ni ku tleketliwa bindzu ra ta vurimi ku ya fika kule. Murhangeli wa xiyenge xa ta vukosi xifundza xa Mavhagu Genito Barbosa a tivisile leswaku nomo lowu ku laviwa kumbe ku yimeriwa bindzu rinene ndhawini liyana ya tiko xiyimo xi sindzisaka leswaku ku va ni tindlela ta ku tleketla swakudya leswi ku ya fika ku xavisiweni hi tshamela rinene. Hi gemeta marungu lawa mixu ta matshamelo ya ka ma tivikaka mahisela tete a nga ha fika ka 32 graus laha ku nga landza na mpfula na Pemba loko va khoma 28. Beira inyambani Kilimani na Vilankulu va nga fika ka 27, Ncayincayi a nga ha khoma 26, Maputo a ta fika ka 25 graus, Chimoyo a nga ha khoma 24, kasi Lixinga a nga ha va doropa ra ku pepela ka hinkwavo loko a fika ka 20 wa magrawu ni grawu lin'we. Mungiseri lawa ma ve marungulo ya mixu rindzela lawa ma taka minkarhi yi tshunelaka. Avuxeni.

0: Rádio Moçambique é uma tropa nem cá, tchai, marca ficar no 90.9, KFM 370 metros, cá, onda média, mesmo é com a Rita Nitenga e a Gaso em Setonene.
1: Tenga e a Gaza. Jameto e a Mahungo, a província e a Gaza.
0: Bem, se tiver a Rádio Moçambique, é uma Gaza, Milosa, Kamukama, Aohita, Kunitenga e a Gaza, Kupinda de Kulu, da Vanana, uma escola secundária, Church de England, distrito e a Manja Gaza, uma província e a Gaza, Fagaditambuda, Inhatulo, Vavuneca, Ngu, Nyumba, e a Ingabekelo, Michini, a Chungu, a Mbomba, uma computadora e a Makuni Internet. Pamwe ndi mahungu ndi kuna tana mwa mbomba kasi nguma kungu akuna akwa chitaratu chukukela ania distritu ya shikwala kwala kukela ania pafur kala mapinyani distritu ya Vilankulus provincia ya Inyambani chitaratu uchi ya makungu akona makombisiru kaditambuna nyamnova amotropanika chejai makuna yisa makungu wakila na nitamshuu uku ka wana ukalu ule misungu ya mahungu atukadita mdada nyasi mahungu yawa mabindulu angungani Pedro Baruga sakama kombisa kamichini kumaneka mtumisani kuluti amarabuduya kwa mbili vengi setita kupinda dikulu na wa nana wa shkola sekundari ya Church Dengeleni distritu ya Manjakazi kwa provinsia ya Gaza kukala nyatulu wani makomputadori michini ya jingweno ya kasi waringana kukwa veitumis imaha kumbima maha iti makwambidi wa makomputadori ayo kasi makuni internet ayo kasi manga veko kachona chikolo chileya na chivunja kwa na chijitangu ka ministério das comunicações de transformação digital kona mwetikon kamkama awa akona ministro wa mti uwa Américo Mushanga a kombeti ka banana wale ya kuwa kasi lewa ni kulondolo sisa ka kona makungu iya wa michini ile ya kuwa vemana usivi kasi mwili dawa da banana wa chikolo wa chilea wako mbiseli kubonga hapa ngatimbisa titaku vana gonda vya masoni zilani yola va uchari kuka kwa michini ile ya provincia ya Gaza nyamnova amadropanika chachai kuhashilo makungu aku akwa kachitaratu chikuna kukhela pafuri kala mapinyani chombama pafuri kasi ngu ni district ya shikwala kwala kasi mapinyani ngu ni district ya Vilankulu makungu ya wabadingana kuhachitaratu chia chianzi sa wana ukalu uleya kose kama kalu yambu chikuna pinda ngu uko na tindi mati ingita kuna vekwa mikudi hameni siwani simahu asesi nga kukutoka tisa ta utumi wabahanyi di itiku makungu ya wa makombi siluka di tambuda nyamuna wa mwadropanika jejai hawa chitratu chia kasinga hawa ngati wamba nkona chini na kukua chi yi swamasuni mailanu ni mshuku wa ditiku da msabiki ngutungutu makalo ona yawa mtangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shong au mbili di itaku makungu ya wa maamukeleka na akona wana uisa makalo amitumuka vapya mesumela mesumbitisela tamshuku kwa wana ukalo uwa administrador wa distritu ya Masanjena ma provincia ya Gaza wakaneta maka aitaku ichi womba womba ngu vatu titaku kunikoponi anya distritu ya Masanjena aya itaku ichi tekati tsomba tamafu mbomba kuma diamantis kasi tia hahanzika maatiku nguchi hunja kasi kumbomba kukoponi manika kuka ukalu uleya kukalakadi lemda doj mili iyung kutakuka aya mbimu itaku ichi woni sisa mazumbelo a titsomba ta wana ukalu uleya sancho mbane au mbili kama kuli dawadi tita kukasi michini aiva yu wana aku ishikongo maka ukalu uleya tena ya engetela makungu akulava kushopa shopa mazumbelo a lonali mafu li leya kambe chitsungu chona nguchichitako chichivavuna mailano ni usechi umti wata udahi distritu ya Shongwena ma provincia ya Gaza nguwa kasunga popola kupinda makumambidi ni mune wa watu angamani katita kwa wana maruati okoso wa kala mchimawa janeiru kala mayo kwa dona dilembe ya hikuka dona kasi kumbwa titaku mtengo wa vatu wa kasingu wa vataku vachi amukala mirende kutahoka aya mbe mungu mtengo kambe wa 248 wa vona Anthony Ward mtangeli wa mitumio yela na nita wa dogodele ania distritu ya Chungweni au mbatila kumbalo atia wa akokosola tuberkulozi kasingu yawa ma daheka ako kaspirita soha mbarambana ahava atuwa tingina kukua kasi ve sula vea sholo onamalo atia wa kuna waloko mati wa ngola kasi wanakota kutumwa Radio Msambiki mwagaza wa ingiseti ya masoni ndima ya tu ya mahungu. Naramba mtu msani kulutika wa mkamati odomiri ngantum. Eta ni mahungu ya mbomba ku nguchi kolwa chugundisa mimov ania distritu ya mabalani. Chi kukama kungu akusimekwa kama tsikunya na matako.
2: District ya mabalani na wanchikolo cho kata cho gonisa kusimitisa mimova kawo mchima uwa hiku kawona. Kambimu ya kula msero mapepa kuwa kukata tiala na kunu kutumaka chikolo chia. Kukumbimu ya kambe kumanika kujibali sovatu wafana kubaidi wana vokata kugonda kadu ndilembe dia hiku kadona. Mshadoro wani ya mabalani seru mwayani. Ata msali tokene kukwela kato kachikolo chia. Ndali simangu tatene ka district unku vatu mfangi vana vela kukubave gonda. Eto vangatisi nseka kubave gaga ula chipimu chadiza na da makene kene vachikongo mani ya shwa kwe Sarifu Moyana umbile kamba change tela tito kene kambimu ya kuna vaa kuchuone kato vatuveti balisa ngu mdalu nguko ngumasi kumsana kutuone kati nguze tia tingatiti vaka siti mwa wangu vatu vangatisi msa mwafa nkuwa si uzivi mlayo wotzi mbila mwa stratone
3: hii weti yoli ya juli utapula shkola likulisa kubai avani utwanyutiko somente wa majuari matakota kuwa mafunda basta na ofisa mova a stratini ambi kola district kuma ambi andika district amu wame ngoto isa na usa ku yoku unu mova we yoku loka mesa mova we ten kuwa ni pepa la kuwa nchusa kwa kwa nyo nise ufisi uile uili shkolo nise upasi nise uporsa nisa mova usilo kuna yati ngoto sezi magazi kuli shirezi porque quando a pena perto chega a escola então o colégio acaba e não engana como fumo e lava a andar o acaba e lava e quando não há bom abrigo lava na escola vanga nem vanga na escola pago já nem não vai tirar sei o que eu sei estiver ele e me mexa com no dia 25 de julho de quase 25 de julho sei na segunda anterior quando acaba o fundisio a yetiku akwa ba driver mwa ina aleno a distrito kama bela potanzi i tifu kukulo ruko a na mwa mwa so no ngana ma papepa yako
2: Macho malumba kumshadoro niye mabalanser jumoyane chombomba kasingu siya sinu wavai disalisima nko haka kuwa kuchikwela ketu wachikolo wachugundisa kutimisa mimofa mchamucha distritu ya mabalane.
0: Mengseti mahungu ata bolo momba tita kumcha wa ferroviari wa Gaza nguwa unga mukela karita mbuna nyamna wa mcha wa klubi ya Chimbutsu hawa akasi unga pekwa mcha ule ya wa Chimbutsu ngu kuhakamuni wa magulu kutulani kasi kampikizanu kasi kusigunda jornada ya kampionato nasional ya segunda divisão kwa na maprovincia ya Gaza mbama hilo ya wa mche kwa ferroviari ngu manika kuchitangela yona misakanu ya mkuhu huwa. Ahawa kamisikari ya nyasi mche wa klubi ya bileni, mche wa bileni, wana duka na mitamu ni mche wa bikasi wa klubi, mche wa mua Gaza, mboba kwa klubi di Gaza, zilani ya kuwa kulonda etwa yona misakanu ya. Mengset, iwada kuna wandima ya tu ya mahukukadita mbudi ya danyansi. Humbo mbili kasi ngu kupinda dikulu, dava nana wachikolwa cha niye chidengile, wabuneka kungu michini ya chungwe na makumtadori, ya wakasi wangavekelo kadita mbuda ya tulu. Humbo mbili kami kuma kungu, ako akashitara chukukala ania pafuri distritu ya shikwala kwala kukongoma mapinyani distritu ya Vilangulus provincia ya Nyambani chitaratu chia chikuna wisa mshuu kwa hambi kutula makalo mitumu ka lapia hambi ni watu wana makalo ya kukuna pinda chitaratu chia mungu ya wa mabindu utwe munga ni Pedro Paruku nsama makombisa kami chini kumaneke ili mtu misa nkuloti Amara Buduya nga nimesikari
1: yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: 14:34 mo ngisethi wa stage leswi na rusa radio Mozambique dzongeni katiko ya kulwasa daiko wezele ntsakwe matlari hansi ve ihlangana na swikarhato swa ku karhi leswi swi veke swi thindekisa masungulele ya ntoloveto hikuva hi sungule eka 14:30 se ku ndlhula 4 minutes hi ndlela leyi hi khoma tsolo ku kama ngisethi wena ku rhandzeka ku hinkwaswo leswi a swi yelananga ni kola ka ku rhandza ka hina ke swi thikamezo leswi hi veke hi kumana na swona leswi swi endleke ku va kasi hi na ku xwela loku ikomatsol na kumakarias inaka namuntla moyingiseto ku rhandzeka ya mukulela ni ku losela ka rui makaringi ka ku khandlisi bya michini bya nakulori wa ntirho malela ntona lani nga ni tshemba na kambe leswaku vanakulori va mamisuru provhinsi ya le maputo na inyambana va hlengela ku ka u khandlisi lebyi hi vulavula hi tintv ta technika merci beaucoup kanimamb i swin'we ku ya fika kusuhi na zoitoresh
1: Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
2: Ah baba, munoti matomesero here baba.
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
2: Ah saka baba, musikuziva zvamuri kuita kai.
1: Ah sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziya mvumbi, mvura inonaye 6-6 ndo zvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.

0: 14 horas e 40 minutos, bem sete. E quem sai em Belo Inquai, o que é que vai milinar aí? Na coca não coloa também, chama o Tissamir. Tá nem toloveto que e tá com essa com galecale que na colore o antiro Rigoberto Chissano com suquela chifunza ancolo Maputo cova ai tela de maongo case na maela nane com tela mesela com cachilo chifunza ancolo lexi lá no chuco que o homem tango e colo e alo musculino e blá blá jogos desportivos escolares é em Yambane 2026. Na ya la vetla tingela que cova Rigoberto ayangula kusuke la leche funza ankulu Maputo e fanele cova e tivisa mwing seto ina kuranze ka leswaku kami ntangu ikulu lenga karisi wa mahlweni leso a kukamatiku ya México, Estados Unidos, na Canadá, Luiz é atende que sué que a noro na milha fica se engamunhe cá matico mandaro lá o malam saca a mim tangulei e cavalo o bola o artículo lá Canadá. Canadá é Luiz a luz é que engalipsaco Marrocos havia trincha a cava o Canadá a ma bola mandaro e a cucala e angul cotol Lui nakaina ina baba ka chapela ka shinga shlanzela ka makwarts final e Argentina wa Kylian Mbappe ave ka mla la makwene ka Paraguay abola lengwe la kokala ya angulo
1: fika ka madzana mambiri
0: inaka na nakulori Rigoberto atla misa eta kwehleta ka si nakulori o Nicolas Mukavele kuvai dala ya switsongo maila leswi nga kutulamisela ku ka xifundza nkulu gaza na ku chukiwa mintlangu yule evolavula ema jogos claros ya inyambane 2026
1: ku fika ka madzana mambiri ni ntlhanu wa vadyondzi lava va kumekaka ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi lava va lwelaka vundhawu ka ku fika ka dzana ni makume manharhu wa vatlangi lava nga ta kumeka eka xiyenge xa ugamu xa ku kombisa mintlangu hi xiyimo xa xikolo nga ta endleka lexi fundzankulu Nyembani hi Agosto lweyi a taka. Kuvulavuliwa hi vabeli lava va taka hi ka swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza lava va kumekaka lomu dorobeni ra ka Ncencai lava va nga karhi va tilulamisela ku ve va ta hlawuliwa ku ve ni va kombisa xifundzankulu Gaza eka mintlangu leyi yelanaka ni ta xikolo yi nga ta endleka leyi Nyembani. Tanihi marito ya lowa vonelaka ta mintirho leyi yelanaka ni ta mintlangu le ka muti wa ta dyondzo lomu xifundzankulu Gaza hi lowa hlamuselaka leswaku vabeli lava va kumekaka na va le ka matshamele manene nakona va komba na va ni matimba ni ku ti lavetela lokunene ku ve ni va kumeka eka mintlangu leyi. Tanihi marito ya Odense Yusamu a hlamusela leswaku handle ka leti lanaka ni mintirho ya ta mintlangu ku tiyisa miri a vadyondzi lava va kumekaka na va kumekaka swikola swa ku hambanahambana ku ve ni va landza leti ti lanaka ni ta dyondzo nakona a hlamuseli leswaku ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa mintirho ya ku lunghisa a ntsendzela lowu ku nga ta va ku landziwa mintirho ya ta majuvani ya ku yelana ni 400 metros.
2: A integração deles está a ser muito boa. É preciso dizer que o trabalho está a correr dentro do programado. Todas as crianças estão a singrar as novas técnicas de treinamento, olhando para os vários modelos de jogo que está a ser implementado pelas equipes técnicas, no caso concreto pelos treinadores que estão em frente das equipes.
1: Tsundzuka leswaku xifundzankulu Gaza xi ni makungu ya ku ve xi yisa mahlweni ni ku ve xi tlhela xi tlakula a xikwata hikwalaho ka ku ve xi li a nhenhe hi kulukuma swinene eka xiyenge lexi xa ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa xikola.
0: Hi khenseleke na kulori wa ntirho Nicolas Mukavele ku va muhiteli ni mahungu lawa mayelanaka kasi ni ku tilulamelasela ku ka xifundzankulu Gaza na ku chuvukiwa mintlangu leyi ya lomu swi ya lomu swikolweni kasi mintlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni ku laha xifundzanyongeni na xifundzankulu i Nyembani hi n'hweti ya Agosto hi lweyi a tshunelaka na hi tsundzuxa na muyingiseto ku rhandzeka leswaku mintlangu ya ugamu i ve hi lembe la 2024 le a xifundzankulu Nampula a dzo a n'walungu ka tiko lana ke xifundzankulu gaza aveke a teka hure kumbe a tekeke xikotela vencedor absoluta hi tivi ke kuku kumbe ku ka mitlangu leyi ya nyembani that's masexta edition swi ta endlisa ku yini ke kumbe hikuva swifundzankulu swin'wana na swin'wana leswi nga karhi swi tilulamisela a ku va aha mihandzu ya swona i va leyinene ndzhaku ka nikolao ku nga le khale hi ta tlhela hi kwehleta vanakulori va mayimisori provincial ya maputu na inyembani armindu xikan'we na rigobert xisano ku va na vona va hetela ni leswi nga ku tilulamiselaka ka swifundzankulu leswi na ku cuvukiwa a mitlangu leyi
3: Ladies and gentlemen, we got Black Street in the house tonight. And they got a little something to say to you. And it goes a little something like this.

0: 15 horas e 23 minutos bem que se tocaram zaka e vou dizer lhes para quando zaga chefe onzanco o inyambane gazana e na vangata salanzaco até ele já conhece o kuva até nem a ongo na maila na encontro lá me sela kuka chefe onzanco o lechina kuchu que homem tango e colo ainda cá omboni zita e colanzela na Lourdes Machava Murangeli Washuduana Chaco Secretela Vata Mintango Tisamir Nimintir Cassi Camille Lourdes Luganga Pazam Amiti e Shuduana Lishimishangalak Mita Swanga Mumekabarangel Vacumi Sound Ntawalo Ulamisaka Gaza Kuba Akumeka Guetelela Kuka Mintango letu nila kaya inyambaru kubiyo pazama. Nifikane woyo hoyo.
1: Muti sile makaringe hikona. Na hivona vila kanza ulu yata jondo. Shi hudwana kumintawa wantanganu wala wavala mtelaka. Anchamcha yata mintango ya uti samiri. Yale mbele la 2023 ingata indekalaka atikula inara nyambaru. Ivula leshaku inafei na vona. Ava tongwani hinkwavula va ketiweke. Kuba batangena emakeni ya ku tlhariseka leswaku endzeni ka vona kutatekiwa tintlhari leswaku hi ta fama na tona le a ti kwenda nyambani kuba hiya tiyisisa antshovelo lowu hi wu kumekiki a tikweni ra Nampula hi 2024 je laha mi kumbulaka hi kona hi ve lava hi nga ganya hi ku hetelela kasi makungu haleno hikuva hi ya ku hiya tiyisisa xidyodyo xolexo xiyiwa xolexo hikuva hi endla hi matimba nene ntamu leswaku vatongwani vakumeka vana ni yeleli entirhweni lowu va uyenjaka wa ku dyondzela leswaku va ta tlhariseka leswaku va ta ya va landza ka mitlangu ya kutisa miri le anyembani mayelana ni ta le xikolweni.
0: Dottora Lourdes, hi nga sungula hi kwini ke Gaza a yamukele vatsongwani va ngaki va taka hi le madistritu na ankongometo i le wihi wa kona?
1: Gaza atabe ayamukele ku ya fika ma 23 wa vatsongwani lava taka hi ma distritu va ta patanaka ni vatsongwani lava nga ka distritu la ncayincayi tanihi yamukeli vatsongwani lava hi vulavulaka hi vona ku patana ni tintlhari ta kona hi vulavula hi vaprofesori lava va dyondzisaka hi lava va kumekaka na va tekile alwarxanu leswaku va ta kongomisa a mintirho ya ku va va ya xikolweni na hi nkarhi yin'wanyani na va landza ta ku pata ku tlhariseka ka mitlangu ya ku tiyisa miri swi vulaka leswaku a vatsongwani va doroba la ka ncayincayi hi lava kumekaka na va le makaya kambe na vonavu lava va khetiweke va kumeka na va le eswikolweni leswi va kotaka ku va va dyondza hi nkarhi wa wun'we ku va hi nkarhi lowun'wanyani va ta kota ku landza a ta ku tsutsumela a ku landzela ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi na vona ko leyana a larjenki xitsano ni vaprofesori va kona lava tshamaka ko leyana va va vonelela lava va hi pfunisaka ku tivuka xani mixo ni xani nhlikani ni xani usiku leswaku vatsongwani lavaya va ta va va kumeka eka matshamela manene ya vudyondzi va kumeka ka matshamela manene ya ta wu tlangula mitlangu la ku tiyisa miri kasi na vona va kumeka va ri ka matshamela manene ka ta ku hanya ka vutomi leswaku va ta va va paluxelana leswi mun'wana ni mun'wanyani tanihi mugangeni lowu a taka hi ka wona a swi tivaka loko nkarhi wa ta ku trena va ta mitlangu ya ku tiyisa miri u ta va u va helelile va tlhela nkarhi va ve va hambanyisiwana vona hi leswi hi vulaka hi kuma group distudio hi ku hi lava ku teka hinkwaswo hi lavi vatsongwani va tiva ta mitlangu ya ku tiyisa miri ntsena kasi va lahleketeriwa hi ta dyondzo hinkwaswo ya swi patsa leswaku vatsongwani volavo va ta ve va kumeka na va wina eka hinkwaswo hi leswi swo swi hi tirhisanaka na swona.
0: Okay, i masitru mangaki kumbe tindhawu ku ti ta kona tilulamisiweke ku va lomu ka ncayincayi tiyamukela a vatsongwana lava va taka hi madistritu hi vulavula hi khume lama distritu na mune loko hi suka ncayi hi susa ncayincayi hi sala ni khume na manharhu hi kwihi na kwihi handle ka jonki xisano lava a va fana va hina loko ni vulavula hi vafana ni vulavula hi tintombi na ni majaha
1: vatshama hinkwavo hi ndlela ya ku tshamisa ka ku hanya kona vatsongwani hinkwavo va tshama a lar jonki xisano vaxinuna ni vaxisati njhe leswi ndhawu liya yi lulamile yi na swona swilawu leswa swimbirhi xilawu xa ku tshamisa vatsongwani va rhambula xinuna ni xilawu xa ku tshamisa vatsongwani va rhambula xisati eka swona va hambanyisiwe hi swikola ko leya jonki xisano va kona a xikola anexa leya amerika cabral va kona a le ka kona taveni va kona hi ku hambanahambana ka swikolo mayelano ni ku va va ve va vekiwa eka nkarhi wa wun'we loko hinkwavo va faneleke ku va va ya xikolweni ha wona va ra leswaku hi nkarhi van'wanyani hinkwavo va ta kota ku va va ya matireyini ha vona kasi hi matshamela va tshama ku laka ndhawu ya yin'we hinkwavo a lari xonkixisana ko leyana ku na matshamela hinkwavo ku na ku zinya ku na lavakulu ni nga tanihileswi ni vulekini a swa ha sangula leswaku lavakulu va kona lava nga vaprofesori va kona va ku va ta vonelela vaprofesori lava va taka hi madistrict van'wanyani xikan'we futhi ku na a ta matshamela manene hi vulavula hi ta segurasa a va xibedhlele na vona va kona kwalaya lava hi voniselaka vatsongwana swa siku ni santlhikani ku va leswaku hi nga ve hi kuma hi fambisa ntirho wun'we ntsena hi fambisa mintirho yona hinkwayo na yi hlanganile ndyangu va hambanyisiwile hi swikole hi ku hambanahambana leswi va nga va patiwa ka matuma mayelano ni class la un'wana ni n'wana lava kusukela ka sexta class setima class ku ya fika ka decima segunda class va busy va ri karhi va dyondza eswikolweni leswi va vekisiweke laha hi vulavuleke ni vadirektori va swikola swoleswo va yamukelekiki vatsongwana hi rirhandzu va karhi va dyondza kosteno na hina hi ya va kambela leswaku hikuva a vatsongwana va taka na va dyondza emadistrict ya vona va dyondza eka swikolo swa vona kosteno loko va fika haleni va nga tshika va kumana ni swipikamizo swo karhi kasi hi karhi naswona swoleswo hi swi yimela leswaku hi ta vona leswaku nga va swihi swikarhatini leswi va hlanganaka na swona ku va hi ta kota ku swi ndlulisa leswaku mintirho hinkwayo tanihi landzuleke hi kona yi kumeka yi famba ya ta dyondzo yi famba kasi ke ni ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hinkwayo yona yi famba
0: Lourdes ni lava ku tiva xa ku karhi ka n'wina ke masiku lawa ya ugama a ya ha report ku va ku ni leswi chiwaka falsifika sound hi dutch namuntlha le xitano a swi vuli leswaku hi fanele ku va hi tshika ku endla ntirho wa ku karhi ku va leswi swi nga humeleli gaza a endla xa ku karhi ku va nambileswi swi kalaka swi nga voneki leswi swi nga ha tshuki swi voneka
1: gaza a landzile hi laha a buku leyi i hi nyikaka minawu i nga regulamento yi nga hi dyondzisa ha kona leswaku i vatsongwana va kusukela ka ntanga mani ku ya fika ntanga mani lava faneleke ku nghenelela ka ntshwantshwa leyi hi tshama hi bulisana hi swona ni vaprofesori leswaku mun'wani ni mun'wani a ka nkarhi wa ku va a tsalisa mafixa a va a landza hi laha nawu wu lavakaka ha kona leswi swi sungule na ya ha sangula ko le na ya ha le ka procedureleswao leswaku ku felesa mari wa vatsongwana lava a ntanga yi va vulaka ku tlhela ku felesa mari wa vatsongwana lava a matshamelo ma va vulaka loko ku matshamelo lama vulaka leswaku hileswaku ku na vana lava va nga karhi va bela eka tibelo letikulu a va ngheni vana lavo ka ntshwantshwa leyi nga ka yona ndzaku swoleswo hi swi lavisile hi hunyaminyani leswaku phandeni ka ku famba ka minkarhi swi nga hi tekeli lisima hikuva loko yo va hi nga swi voni leswo hi nga tshika se hi tekeliwa lisima leswaku hambileswi hi swi wineke ndzhaku swi nga va hi swi winile hikwalaho ka sweswo kanganyisa kasi ke matiso ya hina ni miehleketo ni hinkwaswo swi a ku endla ka hina ni mintamu i ya ku va swilo hinkwaswo swi famba khwati hikuva hi navela ku hlayisa xihiwa lexi hi xi kumekiki masiku ndzhaku kani ma
0: kokhesa hina se vatswele ni vapangalati va vatsongwani va le xikwalakwala xigubu na masanje na va ku yo a mfumo u hi tekile vatsongwana va hina ku va va ya dorobeni a hi tivi swaku va kumeka ka matshamela wa ha ya kona n'wina swa nga mfumo n'wina swa nga lava mi kumeka ka ntlawa lowu wa wurhangeli marito wa ha ya koho ya ntsatsiyo palavrashe de comfort i nga vulaswa xita
1: marito ya ku va hi va tsantsisa hi va tshamisisa leswaku a va lulami hikusa vatsongwana va vona va le ka matshamela manene va le mavokweni ya hina ndhawu leyi va tshamaka ka yona hinkwaswo leswi swi ringanaka ni ku va hlayisa vutomi la vona swi koho kokolano a va ze va suka hi ndhaweni va ya ka ndhawu yin'wanyana va landza hinkwaswo kolaho ka ndhawu yo leyi ya yin'we se hi va navelele leswaku leswi va faneleke ku swi endla ko va khutaza vatsongwana i mayi waku loko n'wana wa wena a tshuka a langiwa a ya landza swo karhi swo kulisa tiko i mayi waku lonkulu ngopfu swinene n'wana yelo hi loyi a kumekaka na hlengela eka ku fambisa ni ku kulisa a tikula hina ni ku nyika lisima ka tikula hina la Mosambiki tele a va va nyiki ntambu va va fonela va va pfuxela siku leswi ringanaka va famba ko leya va tshamaka ko vatsongwani va ya va pfuxela hina hi kona na hina ku va hi ta hlamula xin'wana ni xin'wana lexi va nga tshikaka va nga swi twisiseki kasi ke vatsongwani a va khululeki hikusa va tshamisekile hambi ka va tshikaka va tivavisa swi ni ya ku beliweni ku na yisirimeri leyi a tshamaka siku na nhlikani koko leyana ku va va vonelela leswaku ku famba yini ku nyima yini hi tshama na hi le ka swona nkarhi hinkwawo xileswo vatswele va nga heli timbilu a va hi pfunisi a ku va hi tatamela xidlodlo lexi hinkwenu na hi tsakile hileswaku vatsongwana lava va kulisa tiko la hina la ka gaza va kulisa tiko la hina la Mosambiki hi ku patana
0: kizaro xi 33 minutes Lourdes ugamu a hi se na gama kasi ugamu ni ta wu kombela ku va u ba huwa a vafana va kolomu ka gaza loko va li karhi ni ku va ti lulamisela endlela ku va va nghena xithekini va a hi leswi xichiwaka hi xiputukezi grito de vitória, ou grito, uma coisa assim parecida.
1: Grito de guerra.
0: Grito de guerra. Trulamisele. Kasi sotu nilabakuba mi izwela iyentelelo. Gaza, kumbe, ashifunzankulu Gaza, lana ingaka kona. Wawu fangu kukuba itela iteka shikotela kwenye mbana.
1: Ankuku wawu shikotela, se shitekuwe.
0: Okay.

0: a majeka a swiendleka a nga wena hosi a muganga hinkwayo kama lova swan'wana ma nga lava kusuka a tintlhari ko se niya mugangeni ti ve ti vitana vatswele ta va tlhamisa leswaku va suka va ya tirha swo karhi swo kongomisana ni swo karhi ndzi rhandza ku khensa ngopfu swinene ka hinkwavo vatswele lava va nga hi chinisela vatsongwana hikuva ku va swi ta koteka swo leswi kolaka ku vo vatswele va chinisa vatsongwana va vona leswaku va ta tshama na hina ta va hlayisa va ta tlhela va muka khwasi kambe
1: ma swi tiva mpela mi tlhela mi fakaza leswaku Gaza i tiko la tinhenha i tiko la tihosi khalimambu hi mi navelanhlikani unene chao chao
0: nkomu eka nonna.

15:39 mngiseti hikari pasa switich leswi na maputo gaza na inyambane na kongometo ile kuwa kuva hi ku fikisela mngiseti ku randzeka a mahungu ya tamintlangu ya ku tiyisa miri intsimatsima kasi handle ka mintlangu leyi mahungu lawa hi mi fikiselaka wona na mayelana ni mintlangu ya kolomukayake handle ka tiku ankuku wa ufa loko kamati.

0: horas e 55 minutos. Olha, Rick and Silly. E muito bem, mano, aqui na minha comida.
1: Mano, Mancarinho, Cristóvão, Massagem.
0: Mindiane, Cristóvão.
1: Ah, e quatro, isso mesmo.
0: Vou lá ler esse tele aqui, que é da color.
1: É?
0: Na minha comida. Vula, vula.
1: Ancoma, Mancarinho.
0: Me comi no choco macaína.
1: Ah, eu comi no chinelo, eu quero dizer, eu preciso.
0: Ninguém é que é a macaína. Me lhe não é. Então, se chama em setor, não quero dizer que eu sou macaína, eu sou África, eu sou gati com culo, a sungulê, comi lá, me enclava, daí comi, se eu sou farinha matico. Cassi. A kafaz shengish landela kai chapeli ili karuna mon sos min tawa intalo yona ili setlela ke masal amakai usungule shengish ngwana tolo oy oy
1: ntata
0: ikhesile vula vanda market
1: amla mura na zwong market
0: mikombe mikombe kuni market
1: alzongweni bai kwatu
0: ngana market ke wasanga
1: Ah, não cutire, ba. Leche simangela po a África, angaiesha, a Belani, simane va América, Europa, e continente indianiano, no kangale Ásia. Então, a puxicanga África só. Leche po África né, ndavo a ti kombisa une na ndza yena no ku leswanga xisona a ikhelo la msafa. Kwani ku na ku swi cuvuka a bya na yena vukulu lava nga xika
0: hi vulavula hi timhaka ta yena ke lavan'wani va tshika va hi lombi lava
1: i group swi fambele na hi tigrupu ta kona ka tlhelo la lotaria ka leswi va nga swi mahisa xona
0: a loko u ri lawuli mamani wa mina o ha swona
1: hi swona
0: se hi nyimakolana khoma leyo swa nga nhlokomhaka
1: a Afrika bisuli a kumeke a ni swikantata swa yena leswi swi nga musu prendela hi tlhelo la gurupu ya yena a loko u cuka Kongo i kipa ya 40 ntamu swinene leswaku loko a yi yo kumeka ka gurupu yin'wanyana yo kala yi nga tiyanga taleyo hali kona ni sweswi
0: okay
1: a loko u cuvuka Ghana na yena vu tanihi Argelia na yena vu swi tani manje ka makhambi lamataku na tshemba a ta tshika kuni khambi leli ya kotlala ta nikipa leti na yena ku ti ta leti ni talenti ku fana na yena ni vanhu va ku fanana na yena
0: okay ka mavonelo ya n'wina swi leswi swi phazamekeke hi tlhelo la mintlawa leyi ya tikonkulu Afrika nakambe swi fanele ku va swi lulamisiwa ka leswi mu swi voneke
1: a timhaka ta xitirhisano i bazi hi la ku onhekaka swilo swin'wanyana ka tlhelo la Afrika lomo Afrika a jogadori alina a compromisso ya ku hetelela la magele ya leswi swi landzelanaka ni xikolo hikuva va nga ganya ka maminutu ya ku tala va tsandzeka hi joni a hi ku dirila joni va kumeka ku ni panti ku tlhe ku ni rivila vota kwalani ka joni
0: swi humelelile leswo ka ntlangu wa Senegal laha na ke a humelela a mabola mambirhi o 35 minutes ku va ku biwa jupulokotsi hi nkarhi nyana
1: wutsongoeli swoleswo bava leswo a voko va nga swi voni njefinali ka ternadori leswo ko sala 5 minutes leswaku difria va ti defenderile lani manje a va ha gwenti voko va nga gwenti mukhumbi wa vona a wu fambelani tlhela tisporo hikuva leswi va dyaka swona a swi fambelani ni bolo hi ku hetelela
0: se mi lava ku vula leswaku Afrika lose hi kula ka majele
1: a majele ma kona xo swi tirhisana hikuva ku na ku entelela hi tlhelo la tisporto yi hetelela lomu Afrika bolo tikipa timbenyana hi nga na tikolomu ka hina hi tlhela mutsombolo a va swi koti ku jirira no 90 minuti na vali vanhu va fresh va ha bela bolo hinkulu va belela malele to timamba ta hina le hi nga kumeka hi ganya yo jere hi primera parte u kuya ka segundo a biwa trash a va gami ku ri ya jira
0: okay
1: va dya swakudya leswi fambelanaka ni ni ku tivisa mhumba va kumba timhaka ta mabyala.
0: Okay. I can say it again. I'm not going to say that. Ntsini leswi swi faneleke ku va mpela swi lulamisiwa ku va Afrika nga sale ndzhaku a fana ni matikonkulu man'wana va nga ha Europa ni America Latina ni America ni America mpela va kalanga nga sale ndzhaku ku tumbula nga yitele.

0: Kinza zasasara je 26 minutes so kuba lishoko edume ngisethe mungwana ngapfukene inhlikane hoyo hoyo.
1: Sathi.
0: Hoyo hoyo.
1: Inhlikane.
0: Ibrava namanke osiyana.
1: Samora mapengisi.
0: Nikumela kwini tata na Samora?
1: Ematendele.
0: Matendele kama putu lana.
1: Maputu
0: Minjani kupfuka?
1: Hayi vatomi hlayisekile wo sayibekisi.
0: Ngena na makene.
1: A mhaka ya Afrika tatani. A mhaka ya Afrika hi problema bya psikologo. Ingi loko yo ka hi nga na va psikologo ka maseleswan'wi yezi. A leswi endlelaka u veni sempre ka maminuti ya ku gamo hi perdera a concentração. A ku va a lava n'wani valungu hi nga hlaya swaku valungu va matiko lamakulu ya khale. Vona va na swona leswi va ni strategy leswaku va hlengeleta mintamu swa ku va yi va hlasela loko va heta a jogo ka maminuti ya ungama hikuva yini hi prendela xiforce hinkwaxo loko hi sungula hi kambe hi sungula ku defendela hi he mintamu hikuva loko swin'wana leswaku Afrika a yi bela ntsena ni maselesano lawa yi bela contra a FIFA a FIFA ya orientara laharhi swa ku Afrika na mpodo yi tshuka yi ba matiko lamakulu ma nga ni mavito. Languta majogo lawa ya treasure Senegal, Congo, Kwasha Dimasi leswi swi nga endleka. Ku humelela ma situation ya ku loku a mapenalty lawa ma nga peleti contra Senegal for example. Penalty dya loko a yi ka contra ini xikombe yi nga bela contra Senegal swoswi. Loko yi baliza contraria lava nga pintaranga penalty dya kambe va forsarini va pitara haleni ka Senegal xiku Senegal no kodya yi khaluta xuku dya loko yi baliza contraria lava nga pitaranga a Congo na yona swoswi swi endleke leti xani kuma situation ya ku Congo no podi yi khaluta ta yi n'wi khaluta Inglaterra tarie ja hi ni mhaka leyo a yi bela ntsena hi ku bela ya tiva bola kambe hi ni problema bya psikologo hi yini hinkwesweswo kambe hi bela ni FIFA ya
0: se kama
1: leswi ni swi vonaka mhaka
0: ka mavonelo yan'wini ntwini leswi faneleke ku va swi antswisiwa ke
1: Afrika yi tenki yi lwela a independencia sportiva leswi swi nga wa vona loko va ku ku ni tenki hi lwela kufanele loko tikweni kwezi loko hi lwela independence independent ma xi kwane ya defendera kha hi lava khale
0: okay
1: matiko la ya khale a swi swi hela la nga swi hlaya swaku hi yo va hi le ka fa xikwanta independent hinkwa independent Africa fa xikwanta independent ma xa independent ya njileka Africa ya ta teka malembe ni malembe Africa na yi nga khaluti ya votati
0: namswitsano ka mavonelo ya n'wina a leswi yi veke ku kumeka ko ka mintlawa leyi a swi kombisi ku kulanyana mbijana
1: a ku kula ya kula mali ya kokeliwa ndzhaku njhe
0: hi ve ni Cabo Verde lweyi hi khambela ku sungula
1: Cabo Verde Cabo Verde
0: a chapeleke
1: a swi pheni Cabo Verde ya a bela nkulungwana Cabo Verde ya nambi Senegal hi swoswi swi nga yiteka nhlayaka loko a penalty ni dya zi nga yiteka dya loko yi baliza u contrari ma va nga pitaranga
0: okay
1: maxipurki Senegal swi nyaki xikarhi dexara keli grandi pasara aconteceo ke
0: se swi humelela ha yini leswi ka mavonelo yan'wina
1: hi mhaka yo ni papa ya ku yini xikhumba lexi xezu lexi hi va matiko ya ntima hi nga ka hi nga bila va matiko lamakulu ya ya khale a occident na podi yi siwa hansi hi Afrika ya leswi ya ta teka malembe hi ta huma ka swona leswi ya
0: hi swona khensile ke mi ngise ta ku rhandzeka hikola ka vumbhoni lebyi bya n'wina mu teke na byona ku ka mabhoni lawa hi ma yisaka mahlweni na nhlokomhaka hikuva hi bula yena kutsongo mayelana leswi nga ku kumeka ka matiko
1: lawa rhangeli ngopfu ra khensa no sungula u nghena namuntlha a ni fambe ni nghena ka radio leyi
0: se a wu nga nghena hi makama
1: no xikutara ntsema programa ni nga tshamisi ni vanhu namuntlha ni ni ku xuva ni nghena
0: makutsakisile maprograma ya nyamundla.
1: Eh.
0: Kama mbo siyanga.
1: Yeah, tangeleni, izana ho.
0: Ciao ciao. Na essas horas na 30 minutos. Mabulo ya ina maelana kasi ni hlelo lo ilava la yo yedla ka xikari ku coming set wena ku ndzeka ku kumeka ka Africa ku kan kopisa lo sunguleke a 11 ka June a 11 ka ta ka maidza no fika Julia a tsumaka.

0850-51-333 tipatsi na hina mindset wa ku rhandzela ka ku mabulo lawa hi nga na wona karhi hi endlanyana nhlelo wutsongo mayelana leswi ku veke a ku kumeka ku ka tikonkulu Afrika ka mitlangu leyi nga karhi yisiwa mahlweni matikweni ya Estados Unidos, Canada na Mexico, Canada e USA, kasi hi mu bakanyeke hina va Afrika hi ku loka nhlawulo wa Marocos 3-0 bater e convencer 87 0050 33 3.

0: zasathola zase shimelo tshida gameto nyana kutsongo khwe mbe nyime nyisanya kutsongo mabule lawa yanga kare ima isa mahlweni lana nhloko makampela ile wa kuva hi tshuka leswi veke kumbe nga mfambo wa mintlawa leyi na ikombisa a tikonkulu Afrika ko katikombisana nkulu wa bole ximu xa matiko ya mi sava hi vula leswaku hi khamela ku sungula kasi Afrika va ya kombisiwa hi khomela mintlawa kasi kuve ku chapela ka xinge xi landzeleke i vulavula hi badza sezavu xifinal khomela mintlawa na mune lweyi a saleke ndzhaku yi ve ntlawa wa Tunisia kasi lweyi a mintlawa hi ndzhaku yi veke i chapela ka xinge xi landzelaka ku ka maoitavu xifinal i ntsengo hi ngake kasi i chapeleke hikuva hi swona Egypto Marrocos e mintlawa leyi i chapeleke ku ka maoitavu xifinal leyin'wani Cape Verde na enough ni Ghana nambihi leswi ndzhaku yi veke i hambukisiwa a mintlawa yona Marrocos lweyi ka ntlangu wa tolo a humeleleke mahlweni ku ka a humelele mahlweni a mabola manharhu ya ku kala ya ngulu leswi swi endleke ku va a chapela ka xiyenge xi landzeleke a tibele Canada a 3-0 Argentina a belele a Cape Verde a 3-2 a swi zanga swi mbe fikelile enaka Argentina lweyi koka ma xiyenge xi landzeleka hi vulavula hi maoitavu final a ta bela ntlawa wa Egypto a swi tivi leswi nga ta humelela ke i nkarhi wa ku va hi tlhela hi ku ehletana kulori wa ntirho ni kulowa mukhavela ku va hi tela ni mabulo ya ku karhi mayelana leswi nga mafambelo ya mitlangu ya ta bolo emugangeni wa le ka xibabele ni kulowa nhlikani
1: ya hi ku sungula a hi la ku kombela vito ku tiva swa ku unxini ka leti yelanaka ni ta bolo lomu a ka xibabele
2: kalimambo mina ni vito ni Ruben Jamistoy ni murhangeri wa disport ni presidenti wa association ya district hinkwayo ya Gija ni mufambisi wa disport hinkwawo matlhelo disport hinkwayo ya xikola i mi ni fambisaku macomendad i mi ni fambisaku ya hi tlhelo lelo lembe leli swi fambisiwa disport porque nhlangase mitlawa wa kwatro maposto lana yi nga na ladzi mubangweni ximvungweni gansado yi nga gija komisa ni va tlhanganisile lana ku ma vona problematicampo ka matlhelo hinkwawo ni va tlhanganile la javanyana xikola sekundari lana yi nga hamba torneo la top 16 yi nga famba bola disport yi fambile mesmo va tlhanganile vatsongwana va ku tsutsuma va liko ni va ku bela la bolo 11 a liko lexi nga va xi hi tlhanganise hi ku vona swa ku a vatsongwana a va na xinchumu va xi endlaku a ku nga na ku fambelana se hi lwa ndlela kumu a ku na share hi kota ku teka vatsongwana va divertira va kuma va ka mbangu wa wun'we va kota huma swin'wana ka mapimo ya voya ka swi nga fambelani si tlhelelelo a disport la famba ni sweswi hi kunguhatile disport lana nga dia 3 nga ta sungula a kampionado ya mapost hinkwawo lana ni vhiki lowu hi nga sungula swa machapuchap parta wa organizara dozo maekipa laha ma lavekaka madistrict si hi sangulile vhiki lowu saba domingo belile pa ku ta huma kada post kukomu hi na mapost ya kwatra woo kada posto la ku nga ta huma 3 juma ekipa la nga ta beleliwa a chapuchap se hi ndlela leyo la famba bola siku lo famba ni nga fambi tlhelo porque wo va mina komu ni gestori wa mati ni wa gestori dyaku hi mi ni tirhisaku a maposto ni veka mali swa va belela mali ya ku karhi for example njo va top 16 a ni veke 15,000 para va yi tlangela maji de verdade tlangile 2016 de tle ya sa d'abril ya tlangela sa d'abril ndana ni nga humesa malo nga na deji mili tle suka ya kansa de ma top 8 ndani nga nyikela 5,000 majini ya divertira swa ka bola le famu ka disport hi tlhelo lelo a na marita ku tala ma disport la famu ku pfumala mpfunetele porque mesmo loko a ku na mpfunetele a hi ta tlula lomu swi nga ku a swi ta ku khwela manje apostila ka hina lilala ximvongwe hi lero rhandza ku bola kansadi rhandza port apa swa gixa hinkwayo rhandza disport khalimambo
1: hi swona mi vula leswaku ku nga ri khale ku ta va ku sungula mitlangu i nga campeonato hi xiyimo xa street mitlangu yi nga ki yi nga ta kumeka ka ku pfula ka campeonato leyi
2: khalimambo ka mitlawa leyi ku ta ngopfungopfu ka chapchap ka mitlawa leyi nga ta kumeka a post ni post for example a post la mbangwini porque mapost komisa 4 hi dividirile swa ku kada munhu a beleli a postila yena hi mhaka yini ta ku kumeka a mafambelo ma nga kahle problema de transport maji haleni komu a ximvungweni hi lana hi nga na danger ma ekipa lana kansadu hi nga na wito ma ekipa lana ambangweni hi nga na katuzo ma ekipa lana na ladzi hi nga na duzo ma ekipa sikada mapostu hi ma ekampionato swa mabela hi xivoho a mitlawa liya silana loko hi hetela ku bela hi ta vona swa ku ma numero 1 numero 2 a se ta kota ku va tlhangana va bela hi xivoho majina hi kuma numero 1 numero 2 ka mapostu hinkwawo si vula swa ku a mitlawa leyi nga ta bela hi kumisa ka ximvongwe yi ta va deja ma ekipa kalimambo
1: hi swona a ka ku khavele bya bola i swini swikarhato swi mi tlhanganaka na swona hi nga vulavula hi ta maekipamento mi naswona mabolo swi tshamisile ku yini va swi kuma kwini vabeli swi ma yisa ku yini ku ve mi nghena lomu aka mitlangu leyi
2: khalimambo hosi khalimambo swinene xikhale lexi yena xi navelaka ku xi veka de verdade ku lomu ka a mabolo hi na wona yo tshama ku kombela ka vana va hina lomu nga na tihandle va hi posela mabolo a hi na mabolo a maekipamento a hi na wona kahle yo tshama ku kombela na wona a hi na maekipamento majikomi nsindziso ku yi vekiwa ekipamento ya kombela ka man'wana vo lombana tiekipamento totiya ka van'wana loyi a nga bili loyi a lomba mungana majini a yi nga li xiheno xa koho majina ni marida hi na wo lomu tikampo mismo a hi na swona leswi swi fambisaka ni disport maji ya jetara porque para libela bolo ya jetara hi leswi hlangana swikarati nga na swoho ka mabolo ngopfungopfu nga mabolo ya hlupheka ntamu khalimambosi
1: ya mi vula leswaku makombela ka va likwerhu lava kumekaka handle va kumeka va endla mintirho swipfuno swa kona swi fambisa ku yini loko va tshuka va mi pfuna swa nyawulanyana kumbe hi swo swa ku mi ta kwini
2: ya de verdade lemu ka swipfuno ka vamakwerhu lava va nga handle ya vo hi pfuna hi ku va rhandza disport na vo manje a swi nyawuli nchumu porque ni lomu ka ku tlanga hi poxa ri xi hina a yo va na nchumu hi nga yi na xoo for example ka man'wani mina no huma ni xava tasa ka man'wani ni wa mintira ka balansi leyi va nga veka voho ni engesela balansi so a swipfuno a swi ya nyawuli ku munhu va hi pfuna rhandza disport hi leswi swa hiba ka ku pfuneka mijima hi pfuneke hi ntamu ka tlhelo lelo la swipfuno maja swi navela ku pfuniwa
1: hi nga hi hlamuselana mi vula leswaku hi matshamela kona vahanyi lava khuzelaka bola hi vo va hlengaka hi nga vulavula hi switlokolelo mun'wana a xava tasa hi leswi endlisaka xiswona timali ta kona hinkwaswo swi ma yisa xiswona
2: ya hi swoleswo hosi hi swoleswo mijimu porque hi ve hi humbe makomesao lama nga tirhisana na hina masosiasao swi kumeka ngoku swa yantswanyana kutsongo majivo lava ku vo qoqolela munhu a humesa lexi n'wana a humesa lexi para hi ta kota ku hi pfuneka
1: a mfumo wa hlohlotela timhaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri mange mi tshunela kusuhani ni mfumo ku ve mi veka swikhalo leswi swa swikombelo mayelana ni ku ve ku phalalisiwa mintirho ya ta bola elomu a Gijani
2: ya khalimambo swinene ya mesmo a mfumo wo hlohlotela se wu kumeka ku min'wambi ya ngwana a wu na nchumu na hi swi vona swa ka xinyima xipheli a tiko la hina maji wa hlohlotela for example ta vulavula hi Gijani hi na muchavisiko wa hina bava mugabi adimitadoro wa hina wa hi pfuna wa tshundzeka mesmo kusuhani a landzelela disport a tlhela hi khutaza ka vantshwa swa ka va beli bolo siku rin'wanyana hi ta kuma xa ku karhi se u kumaka swa ku bela a bolo ka auswiti laha li kona swa lomo si ha swi navela ku mismo a mfumo wa hina wu tshunela ka disport ka vantshwa hi ntamu swinene a swi ta mahlweni a yi ta kota ku fambisa disport mara ya zama ndlela hinkwato va ri fambisa disport
1: hi swona xin'wana xi nga tshimatshima ka vukhaveli bya bola i vabi va mpepu a va refi lomu Gijani swi tshamisile ku yini va kona va wupfisiweke kumbe va swi tshamisile ku yini timhaka ta vabi va mpepu
2: ya kanimama va ka tlhelela maarbit a swi tshamisekanga mismo porque hi kumeka hi tikeliwa hayi na vona avabati va tipepu lava va nga dyondzisiwa lava hi nga na voho vatsongo hinkwaswo yo vona 3 jovo manje a va koti ku a ku yeneta a district hinkwayo ka 4 maposto hina swi navela ku nga kuma a va hlohloteli va maarbi va ta fundzisiwa a vatsongwana para va bati pepo swi navela mija a yi kahle ka tlhelo lero kalimama
1: mange mi veka xikhalo lexo ka varhangeri va vonelaka ta mitlangu hi xiyimo xa mfumo swa ku a mi navela ku va nga wupfisa vabi va mpepo kota ku wupfisa vabi va mpepo hi ku ve va tshunela va dyondzisiwa a swi ze swi koxa timali ta tinyingi mange mi tshunela ku ve mi nga veka xikhalo lexo tini tinhlamulo leti mi veke na tona
2: ya hi xi vekile xikhalo lexo hi tlhelo na maarbit maji kumeke a nhlamulo hi nga yi kuma hi kumeke swa ku va ta tshunela hi li vekile digit ka lembe li nga hela va ta tshunela va ta hi pfuneta hi matlhelo ya maarbit hi ta kota ku va hi pfuneta majini swoswi kumu hi vone swa ku xinyima se va kahle mhaka xeya se swi ni ndleleni swoswi ya ku hi hlohlotela ku va tshunela kusuhana kumu tindlela tiya na ti pfuleka kutsongokutsongo
1: leswona a hi nghenanyana katsongo ka leti tirhanaka ni nguva leyi hanyeka lona lembe leni ku ve ku tala tindhambi ngopfu swinene ka leti yelanaka ni mitlangu tisa miri makampu ma tshamisile ku yini hi swini leswi mi swi endleke ku ve mi sungulisa kuve mi bela ka tikampu leti ngheneleke mati nga hi hlamuselani katsongo a ntokoto wa swona jima ku nghene tindhambi mayelana ni leti yelanaka ni vukhaveli bya bola
2: ya khalimamo swinene khalimamo swinene hi matlhelo ya tikampu ya sofrera mixo porque hi kumeka ka tlhelo ya posti la hina hi na tikampu ta ri nga na 3 wa tona ti le phakati ka mati for example hi ve na kampu ya xibabele hi ve hi na kampu yin'we ya javanyani ni yin'wanyani a sifo hi ku kumeke ti le matini so hi tlheleleyo ku nyimile ku nga beliwu bolo hi mhaka ku a va nga kumeki va bela hi ku tikampu a ti le phakati ka mati se hi zame tindlela tinyingi ta ku lomu ku nga na tikampu ti fambisaku a disport a va tshuneli vatsongwani va bela kona se hi tlheleleyo hi nave krizi leyo mijo lwa tikampu leti ti ka ti nga ri kahle hi na to tikampu kalimama
1: hi matshamelo lawa hi yihi mintirho leyi mi navelaka ku ve mi yi landza a ni vutisa swa ku i swini leswi mi swi endlaka ku ve mi pfuxetela kusa tindhambi se ti ndlulile kambe tikampu hi leti mi vulaka swa ku ti hlaseliwile mati tin'wani se ti ni a swi khele i swini leswi mi swi endlaka ku ve mi zama ku ti pfuxetela tikampu leti kumbe yi kona mintirho mi yi landzaka ku ve mi pfuxetela tindhawu leti ti onhekeke ku ni lomu mi kombelaka kona ku ve mi pfunisiwa ku ve mi lunghise i swini leswi landziwaka
2: khalimamba ka tlhelo lelo la tikampu leti ti onhekeke leti ti kuma nkama wun'wanyana ti na byanyi ya zama tindlela ta ku hi kumana hina makomendadi xi hina hi rima hi pfula hi tsema byanyi liya maji kumu hi na problema ya ku a hi na swilo leswi swi ringanaka a materiyali a hi na woho lawa ma ringanaka ma nga hi tsemela byanyi se swi kumeka swi hi karhatela mara hi le ku lweni swa ku a tikampu letiya ti kumeka ti vuyela ka xinyimo hi ti na swikhele maji ya chetela misava kun'wani for example hi ve hi na yin'we kampu leyi a yi na mati nga heta nkama ku leha hi zame tindlela ta ku hi cela hi pfula a tindlela ta ku mati ma baleka ma famba hi ta kota ku woma mismo si ma fambile mati deke ya na dya hi ta vuyela ka tikampu leti maji xinyimo lexo hi kumeke hi sofrele hi ntamu swinene hi tlhela tikampu ka hi na wona materiyali lawa ma endlaku ma nga ta hi judara ka ku a mati ma suka tikampu ni swa ku tsema byanyi a hi na wona materiyali ya ku tsema byanyi kalima
1: hi swona a wu khavelela bola hi leli tivaka swa ku ra cinca vanhu ku n'wina lomu a xifundze xa Gijani i swini mi nga swi vulaka mayelana ni wu khavelo bya bola ma vula leswaku byi ri risima
2: ya
1: a lavu tiva swa ku
0: hi
1: ri risima leli mi li vonaka ka bola lomu xifundza xa Gijani jima mi sungula ku khavela ma vona swa ku vatswali va pfunisela ku ve vana va ya khavela bola swini mi nga swi vulaka hi risima la bola
2: ya khanimambo swinene a risima la bola leli vonile ngopfungopfu la ka post ya hina ya ximvongwe ya Gija si na vona vatsongwana va 4 va vona va nghena ka misambola lava nyamutlha va kati kombekisa a district la hina swa ku va sika ku kuva va bela disport na vona vatsongwana va nga van'wani vambirhi va ekomati mun'wani va ya ka blue boots se ni tlhela hi li kombekisa swa ku vatsongwana va hina swi swa pumbeka hambi hi wuyivi tikweni hala ha kumekile ve kona vatsongwana se va kumeka na va li okupa di disport a risima la bolo ni vatswali va tali manyogosi lava ku xavisa va kumeka se va tsaka tlhe va rile swa ku a hi kombela ku sempre bolo libebe va kuma ku xavisa a mapawa van'wana va endla yini va kota ku hakela gezi va kota ku hakela mati lisima la bolo hi lili li vonaka khalimambo
1: ntatsi yo u nga wu siyaka xirhambo mi nga xi siyaka ku hinkwavo lava mi yingisaka nkarhi lowu mayelana ni leti yelanaka ni vukhavelo bya bola i ntshimantshima lomu a Gijani
2: ya khalimambo swinene lexi nga ta xi vulaka hi tlhelela disporto ni khutaza matlhelo hinkwawo ya disport ya Gensadu ni Misambiki hinkwawo swa ku a hi beleni bolo vatsongwana a hi pfunetanini hina hinkwenu ka makomendadi a hi matlhelo hinkwawo hi veka swiyandla hina makombesan ya hina para disport ri famba la frint lana vana va hina nyamutlha va nga ta hi komba swa ku va ta kota ku tivana maka disport va ta kota ku va kachana mitirhweni maka disport hi tsatsiyo leyi nga na yo disport majiportan lomu swikolweni kombela mama pfuka matlhelo hinkwawo ya disport xikola ya primara masekondari mauniversidade a hi pfuxeni disport.

mwingiseti wa mnongonoko nichida mwanana nyaso naveneko chipangala tongongani Shonil Orasi ndimaneko kuhawa eskola basika Eduardo Mondlane kamavieni kuve ipulisana sakana nivangana vatu mailano nita lisima la kushayisa mabuku ina kasikona hawa hatonto vangana vatu vamaneka vachiya vachambala uniformi vamaneka vachilungisela misisi yavo vamaneka vachiti basisa vatsumela vatsura nguti vatsurile njhani vangana vatu kana themba to futhi timhaka ta vaxayisa na themba ta ku vaxayisa mabuku yawe vamaneka vachimaninga lisima kati va nga tshurisa tona na themba ta ku va xayisa mabuku yawe kwati ku vona va na ligela ta ku va xayisisa ku cani mabuku yawe kati siku na nyasi hi sise khati ya ku bulisana hi na ku xowa tangu xenxo nkusa nkuwu wu tsakisa kunini wu xenxo

0: Să Guceanu cu oșa să mă bu.
1: Oș, mă se tambi.
0: Au mai tot tingi gaton. Ca să ngule li si ma la la cu șai să mă bu.
1: Ngo să vana do de o se varo, o se varo li.
0: Ti bongele mngano mina, ka sfonke ne ka mwenya no mngano wato. Mngano mina, hoy hoy ka mnongo no ko ditina mwanana, ditina.
1: Kilton ed mon nyantu.
0: Kilton, un male mangai.
1: Dos.
0: Uganda class mon.
1: Fesh.
0: Qual is vale sama lokshay sama book?
1: Mm.
0: Uma janu ko shay sama book.
1: Anini, ni mabuva mina nti mashayisa no kapara. Ni maveka ko lo organizado, mas igwande ke lti kapa. Ni matumisa bem.
0: Ka singuli hili sima la kona lo. Nguli hili sima la ku himane ka shay sama.
1: Ni sima la ku shay sama buku. Guli lo, ni sile ki mabuku kalwa disorganizado, e ma cuidara bem, e kapara. E ti matumisa tatinene.
0: Kasi konke na kamwenya no mngano watu mngano wami na hoyo hoyo kamnongo no ko ditu damu nana ditina
2: Eliani lar nyandum
0: un mala manga kent
2: tini dejan
0: ogana klasim
2: kin sext nini onz ni gona sext
0: ah walis walis malo shay sama buku
2: mm
0: wili la kon u shay sama buku prachan
2: ma buku ni ma shay sang kuna gonda ngona prani mana kuzi
0: Nicho nini kang?
2: Niku kani mache kutoka ba na lera kama buku.
0: Uchilera kama buku mane ko chizima ngaton?
2: Mm.
0: Kasi uche sasa kuchana mabuku awe.
2: Ni mazumba madimu kapasta kani ningi vanana masibasa kana nguwa na ngula kundinti. Kani maleke hasi lo kunidichi kolwani.
0: Ah, tina ni mgano mine. Kasi gongo, ina kama ni mgano mine. Mgano mine, ditina?
3: Jessica Krimi Dusumbi.
0: Jessica, kono wale manga ki?
3: 11.
0: Ugone klasi mune?
3: 6.
0: Walisi, walisi male kushai sama buku?
3: Mm.
0: Umahichani kuwashai sama buku wawen?
3: Nkuni si maleke hasi, ni maleka poti vatabwaka vakanditela, ni kukani, ni disalani, ni maleka, mantiku ni madival.
0: Ah, se uchuma hetu to usimaleke manelwa chanchani. Uma hela chanto netu nguchi ichivuni chako no chuma nako chishaisa mabuku.
3: Inku mabuku manchi vuni chona gonda. Kambi na mali simalo ni ziva.
0: Ah, nibongile mngano mimi. Mngano mimi no hayo kamnongo nako dichuda mwanana ditina.
4: Chris ler mabi.
0: Ugonda klasi mun.
4: Par.
0: Unmale mangaki.
4: Nini. Dash.
0: Uziwe chani nguli sima la kushai sama buku.
4: Uma weka be. U kapara. Uma tumisa be. U si toti.
0: Ay, utana mungano mimi. Selo kusi kapara mabuku, kuna meka chani?
4: Vanateka.
0: Ah, vanateka shikoluani. Kusuka basi teki shikoluani, mga muno mika para mabuku, kuna meka chani kama?
4: Vanahiwa
0: mbambe. Ah, utiti zato mungano mina kutsuke shukola nivaichi pra kukapara mbuku lo kusikapara vacha wanateka. Ima kavalu wako umaneka ujishaisa mbuku. Jati utila kuzivaka wanito. Inkamu umakapara ku umahela ku masinelu ku umahela ku masifaruki.
4: Masinelu.
0: Ah, ngutana mungano mina. Kasiko onku inaka umane mungano mina ditina?
4: Galio nelu sote mawiri.
0: Ugane klasi munu?
4: Ugane kwartu.
0: Unmale mangaki?
4: Nini desh.
0: Watu zato nyasi hombo nguchan nini?
4: Mm.
0: Hombo nguchan?
4: Uli siwa mbubu.
0: Wali siwa?
4: Mm.
0: Umajono kuhusha isa mbubu?
4: Nuka para, nima veka bempre wasi varulelu huwa nana.
0: Kasi ya kunga mwa nana mkano mini?
4: Nana.
0: Ah, unye kumafarula nguwale baba toto?
4: Mm.
0: Nikuchan kama?
4: Nuku nima veka bempre. Nima kapara inku nichita na uchikola nisi akapara wana deteka wafarule.
0: Hincha nichu dunga kuma hulindi buku?
4: Udunda kulera.
0: Ah, udunda kulera. Mm. Se uchilera taku takisa kulera?
4: Mm.
0: Ah, ngutona mungana wamina leone. Kwa naka umane mungana watu? Mungana wamina ditina?
5: Selize loresi mafi.
0: Unmane mangaki?
5: Desh.
0: Ugana klasi munu?
5: Kinto.
0: Wa uzamsu kumakwa nyansi?
5: Nguto shai sama buku.
0: Ah, nguto shai sama buku. Umajani kwa shai sama buku?
5: Nuka para mabuku. Nima beta benka pasta. na masifinye ikeli.
0: Sekunga kwa ukapara mabuku mabeda benga pasha mashoka mtinu teka pasha uwe kaa haa. Siti nene? Umane kuchishaisa mabuku wa wena? Siti nene kwa buku teka pasha wena uwe kaa chiti mungatona? Kasi? Wili ilisima lako wana kuwe? Wili ilisima lako mane kuchishaisa mabuku?
5: Mane ifuna kulera.
0: Nikucha nkame?
5: Nikuzi.
0: Utona mungano wame? Ngano wame ino hoyo kamnongo noko di chida mwanana di tina?
5: Dani Calvani naso mati.
0: Uni mabuku? Kwa matumisi? Ngudi hidi buku dawa nudi dundako?
5: Ya Portuguese.
0: I Portuguese. Wati dunda kulera? Washa isa mabuku mungano wame ino? Umajani kwa washa isa mabuku wa wane?
5: Ipara ni makapara ba. Ni malungisa nchi beta pasta ni mateka ni maorganize.
0: Sia kutuka di buku dea tude maneka didini nzambwe. Kule hikula kuwe imaneka ichukuka nzambwe leani. Sia, wadileka di buku dawa na dinzi hala. Wadileka di buku dawa na dinzi hala. Tine nungu sawadizato di buku di kuhulu. Umajani kupura kudi buku dawa na dinzi hala.
5: Ino kapara.
0: Nikucha nkama?
5: Nikudile kati disisa kama.
0: Uchechi kolwani, wongola kama woku kumbi wabeta kashpeka kumbi wabeta pashtani?
5: Beta pashtani.
0: Tine? Kwa mkini haka mwenyani mgana watu? Mgana wami na ditina?
6: Niri.
0: Niri, onumele mangaki?
6: Desh.
0: Ugonda klasi mwini?
6: Kinti.
0: Walisalisi marusha isa mabuku? Unumabuku? Wamashaisi? Umajani kwa usha isa mabuku?
5: Panchengi ni makapara, ni malungisela, ni mabeta kapashita bempra masi nzihali.
0: Umakapara. So uchi makapara umahela janini?
5: Ni mahela kwa masi nzihali, ni masi thambi.
0: Ngutona, sekasi uchi umakapara umorganizara, mabeta bempashitani. Nguli ilisi malakona datoneru?
5: Para masi farukeli.
0: Lisi malakona, uchi makapara mambi mane kama chinzihali, ni masi mana mifarukeli. Se umakaparela ngudi nchifunu nguchi nguli ilisi malakona umakaparela kutona
5: vangateka chikolwani sikapara
0: mana nifuna kugonda
5: iniziva kulera niza kubala
0: ngudi idi bukuda wano dina kungutu
5: Portuguese
0: udina Portuguese ngucha
5: dina ngondisa kulera na mana testi nilera ni bala ni mbala mapregunta ni respondera. Mkota kuziwa chikolwani, nima enfermera.
0: Ngwidi hidi chwidi udisi ya kukawanga na wana vasisha isi kumabuku?
5: Nwa gela tukini prava kapara.
0: Wa gela kuprava kapara. Mungu saiti, mana kili chubulisa na wangana watu kasi kongo, enough for change.

0: hichi for change maneka lichi sinya na vanga na vathu maneka lichi sakana niku khumusha ta mwingsedi to nyasi maneka ha oshkala basket Edward Mwanjani kama vieni maneka ku ku jomba mangu lisima la kushai samabuku lisima la kushai samabuku tini lisima mwingsedi mngana wa mina ku khe humtini ku ve shai samabuku ya wena ku satina hivuna tina hivuna ku hemaneka hichi lera tina hivuna ku ve hemaneka hichi ziva ta tingita xikolwani mabuku mana hivuna ku ve hemaneka hichi hichi ma to siti hichi lava ku hinati mana ka dibuku ntaw tini lisima ku ve hikapara dibuku tini lisima ku ve hemaneka hichi de organizara bem pasha dibuku da tungusa dibuku da tu nandi ku no zivi nandi no hivuna kasi ku hifanela ku ve ku hi engisa ni mugondisto nguli lisima la ku shaisa mabuku mugondiso he ka mnongono ko dipida mwanana ditina
1: Krimil da Vasco
0: mugondiso nguli hi lisima lo shaisa mabuku
1: lisima lo shaisa mabuku ku shaisa mabuku ker dizerti lisima nguti to mabuku malembe mamwanyani machichota seloko machihlayiseka ya malembe mamwanyani mathumisa ka malembe mamwanyani seloko masihlayiseki hi mamana idea maphe mathumisa lelembe donedo machela vanana vabandelela kha hi mamani ku hi mathumisa malembe mambenyana
0: ah ngutana mgondise kasi ku mangana wa thagonda ku kinta class loko ambilo kwa sidi shayiseka class ile ku dina maneka didimvuna ka class ya gondoka yona
1: dibuku didimvuna kukongo ko didisidi ngumbenyani ngana wato ayo anga gonda kwata kadilembi doguma adihlayisa didzumbiseka se uhoka nkama direkolera duta chikolani se atani manene ka kwari
0: ah ngutona kasi hi fela ku himajani kuve hi vishayisa mabuku
1: vanana hi vageleto hi chiva ingali hi chiva ninga mabuku Hiva geleti to thank you va main kapara ati to va se dependere nguma kapa ya le original ya di buku thank you va la mambanyani maphepha va majunda va makolara pra mamana ku mahoka maguto ka dilembe idinga dimanene kambe va inkaregadu iku va tati va vanana hiva geleti to va fanela ku va xavela mapasta vanana pra va kota ku va na beta mabuku hambi singa mapasta ya osha wa nguchitolo sisakana sivarunga ku va marungani vona hiku navo kona hawa ngangani kambi singeto basi masiku ya ku va wona to kuni maduyu tenki va vaninga maphepha ya maplash ku fana ku mabuku mahlayiseka masinakani
0: Mbangile mgondisi sengudi hidi tshidi usiela ku kavana na vale vasishayisika mabuku ni vankaregadu nikavankaregadu mailanta ku shayisa mabuku
1: ni tshini ngo siela votsi vankaregadu ku vatati va vanana ni vamame kumwe kuni nathu vagondisi nguti to hi fela ku hi huwelela lisima lile u shayisa mabuku ngukutini lisima ngutu ikambe kava mami va va siku tikoti ku shayisa mabuku a vanana ku khela ka munhu va kombela tito va londzisela sileleto si vanana va gelwako ngu vagondzisi va u fane mayelano ni ku shayisa ka mabuku
0: bongile mgondisi Mungisethi manekile hichifa ditwi da mugondisi anga higalato khanina tindilisima ku vexayisa mabuku ngusa hanzi koma hivuna athu mana vuna vamwanyani vale vano hoka ka klasi yathu kuya maneka vachigonda vamana uziku khala ka mabuku ale ikambe umbilito khanina vainkaragadu kola ka maneka vachilondisa sisileletu sisita kuni vanana mutini para ku mayelana ni ta ku shayisa mabuku ina mungisethi komuka mnongono kwathu hinga ku hogonda dwe tikonkwe na ka mukhandlu tamabikelo kungusetele lisima kuve hija hina maneka hichi tsanisa midwa
2: reseta ya chihaka chichanti machidana ku kuyi tsanse spread ilava ku u halisa mati uyikula ku khata ngoma to tikila ungoto ibeta ka mati o hisa uyikula uyiyeula chikhumba chile chikuka sosisa madaka le mangana marele yi sala tsena hi dinyama ile ku ritimuka komo tsanse kha hina kaina masikwapila

0: Mayingiseto ku rhandzaka va radio Mozambique mso provincial ya gas a ku hoyisela ka madyambu lawa ya namuntlha hi ta famba swin'we ku ya fika nsimbi ya manhood ku nga ri khale ta ku vuyisela mahungu ye mso provincial ya gas 19:30 a ta va nongonoko journal da noit hi ntirhisano na antena national endzhaku hi ta kuma vuhaxi kusukela xifundzeni xa Gijani 21 xi ta kuma mahungu hi ntirhisano na antena national ndzhaku a ta va muqambi 22 xi mahungu ya miso provinciali ya Gaza a tikweni la Mozambique hi le ka 19
1: de Gaza.
0: Carlo Mingseto ku rhandzaka hi ta va hi ku fikisela mahungu ya vusiku ya miso provincial ya Gaza vuyingiseti byinene.
2: Mahungu ya xifundzankulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
3: Mwengi seto kura nzeka lipelile, bela rumina nyantumbo, oyo oyo. Inongo noko wa mahungu ya imisoro provinsi loka Gaza na mwengi kaka santo 5 ka julio ka 2026 unga kari usungula. Shifunza kulu Gaza shilikari shula misa matamela eleswa kama siku mataka kuwa na matamela manene ikero la shitaratu. Leshinga atsuka kashi sukela lepafuri kulu mshifunza kulu Gaza kukongoma a mapinyane a shifunza kulu enyembane. Klube Ferroviari Gas a umelela mahlweni ko ka ntlawa wa klube du xiboto a munhu mabola ya ku ya ku liwa a mambirhi ka ntlangu wa ntshimatshima wa nkombisoni ukulu wa bola xiximu xa xifundzankulu lexi xa dzongeni ka atiko mingset leti tihlokomaka hi taka na tona ku ka nongonoko wa namuntlha wa mahungu bindzuloko ya ndawulo karhi u kombisiwa Rui Makaringi ka ku khandlisi bya michini bya ndakulo ra tirho a maraboto ya endlela leyi minavulela wingisete lebyinene Mwingiseti sungula hi mahungu ya tami ntlangu ya ku tisa misi kasi mapeche ba vula leswaku antla wa Brazil hi lowu nga ta fika fikisana ku nga le khale nada hi nkarhi wa 52 horas na Norwega ka ntlangu lowu u kumeka ka ma oitavos de final ka nkombisa lowu ka nkarhi wo yisiwa mahlweni a koka matiko ya Canada, Estados Unidos ni Meshi ku nkombisa lowu u sungulile a 11 ka junio a hundzeke na u ta gama a 19 ka julio yi yelweke ka yona ku ka ma oitavos de final xiyenge lexi xi khanguliweke atolo Marrocos na kombisa tikonkulu Afrika lowu vuleke amahlweni ka Canada a mabola manharhu ya ku kala yangulo kasi a Fransa a tiberile a Paraguay a bola lin'we la ku kala yangulo handle ka ntlangu lowu Brazil Norwega u nga ta yisiwa ka mahlweni nkarhi wa 22 horas Mexico a ta fika fikisana na Inglaterra ku ka mpundzu wa mvulu yelo yelaka ka yena hi nkarhi wa 2 horas Portugal a ta bela na Spanya a 21 horas wa ye mundzuku Estados Unidos Bélgica i ta va hi 1:02 horas Argentina Gibita i ta va hi 18 horas wa 1:02 yelo yelaka ka yena kasi Suiza a ta pima mintamu ni ntava wa bola wa Colombia lawa ya mahungu ya tami ntlangu wa tisamiri malelaka ni nkombisano lowu wa bola ximu xa matiko ya misava nkombisano lowu hi kambela ku sungula kasi tikonkulu Afrika a veke a kombisiwa a khomela mintlawa na ka wona ku kumekeke 4:15 wa mintlawa na yinharhu loko hi vuya tikweni Ferroviari de Gaza 4 Klube du Xiboto 2 Nikolau lipelile
4: Ferroviario wa Gaza lwa humeleleke hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi mambiri kulandzeni ka xiyenge xa umbiri xa mpikizano wa bola la xifundza nkulu Gaza. Ferroviario wa Gaza lwa ngeneke na humelela ka xiyenge xa kusungula ka siku leni ka ntlangu wa xiyenge xa kusungula a ve a ringanisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Klube du Xiboto. A ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya vatlokanyisi ya vambirhi na hi sungula hi murhangeli wa ntlawa wa Ferroviario. Proviario tatana Bartolomeo Gove lwa tlamiseleke leswaku ku humelela eka ntlawa wa yena swirana ni mintirho hinkwayo leyi endliwa kanzeni eka ntlawa matshan'wini ya ku ve va kuma mihandzu leyinene. Bartolomeo Gove hi loyi a khenseke hikwala ka handzu lowu na vula leswaku ku ta endliwa ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ka masiku lama taka ku humeleliwa ka mihandzu ya ku tala leyi nga ta va yi endla ku ntlawa wa yena i lowunene.
1: Ekipa ya nga mini a yi nghenanga be yi nghena yi ri siyozu mas e com carta cancama e conseguir golzinho e quando chega aí e em vez de imprimir a velocidade do jogo e gambe e bela e tiza com bela bola em saco e bela bola em saco e gama quando chega a cometer a erro e sofrer a penal tudo bem mas e gama e tico candeve como enga intervalo a equipa continuar em chaleço mas e gama e a mais estratégia com o chincha mais jogador com ganha mais jogador mampengane a mali rápido e direto lá mais flancos isso é conseguir com a mão intrusamente e gol sama gola ya ku tsakisa swinene futhi
5: ka masiku lama taka ta tshamisa ku yini ferroviari loyi
1: be a ferroviari loyi ekipa ya ku hi wo hambiwa Clark hi ganye jogo maji a jaha intrusamente a jaha conjunto maji va a ku nyimeliwi swaku ferroviari ta va leyi sepika yikulu ya sumiraka a ma resultati.
4: Hi tlhelo rin'wanyani mutlhokanyisi wa ntlawa wa club de xibutu Manuel Silindani hi loyi a kombeke ku xukuvala hikwala ka handzu lowu na xungeta vabi va mpepo swa nga van'we ka lava va vekeke voko ku ve ni handzu li lowu u kumekeke hi wona.
6: I jogo ya bola tele ben preparado para contrariar hinkwaswo mas futebol i futebol i dos enquanto ka bola loko yi bela na vangu majuizi na va nga swi interpretado bem chumo. Uma equipa acaba sofrendo. Então sofremos muito mais. A equipe sofreu ele por aquilo que era o jogo. Mas assim também houve uma mão de árbitro. Não podia ser assim.
5: A Camuína me ilusiu. Ele coloca a Bivampepa.
6: A questão é só pregar. Vamos a Bivampepa. Vamos a petar uma golo. E como é que girar o jogo? A jogo tinha que girar a ver imparcialidade. O árbitro vai juiz. Não depender só de uma equipe. Não vai jogar. Vamos a árbitro. Vamos a petar. São os jogadores que marcaram golos. Então aí não estamos a defender. Aí defender ele é só que ripaliou, mas acabar. Só que também o árbitro influenciou. Por no dado momento que o jogador está lá a fazer o jogo, gama, árbitro até aumentar minutos sem necessidade, é para um bocadinho difícil. Mas, como geral, ele tira.
4: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Manuel Silindani loko a le karhi a vulavula hi ku luza ka ntlawa wa yena mahlweni ka ntlawa wa Ferroviario wa Gaza hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi mambirhi ku landzeni ka mpikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza.
3: Murhangeri wa xifundzha xa le ka Masanjena a kaneta ma rito lawa ma nga ha tshukaka ma vula leswaku mugangeni wolowuya ku ni u londzovoti la handle ka nawu lama diamants lweyi hi ku landzela taka ni yendlelo lawa mahungu lawa i na ku lona ntirho Alfredo Myanga.
7: Murhangeri wa xifundzha xa ka Masanjena n'walungu ka xifundzhankulu Gaza a kaneta mahungu lawa ma xungetaka leswaku ka muganga lowuya ku karhi ku londzovotiwa a titshomba ta misava hi vulavula hi Daimani leyi yi vonekaka ka muganga lowuyana. Mahungu ndlela lawa ma karhi ma humelela hikwalaka ku va kusukela ka lembe la 2021 ku nga ni tikomponi leti ti nga karhi ti kambetela a wu kona la Daimani kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi yi xungetaka leswaku ka muganga lowuya a Daimani li kona hi mpimo muni hambi hi tin'wanyana titshomba ta misava. Sancho Mbani loko a le karhi ya vulavula ka Colorado Mozambique a xungeta leswaku michini leyi nga karhi yi voneka ka muganga lowuya na le karhi yi rhendzeleka i michini leyi ntsena yi nga karhi yi popola a ntsengo wa Daimani leli nga kona le ka xifundzeni xa ka Masanjena a nga le ku va ku le karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku londzovutiwa a titshomba letiya. Sancho Mbani a karhi ya xungeta leswaku mfumo wa xifundza xa le ka Masanjena u na xitshungu tani muvoneleli kumbe tihlo laha hinkwaswo leswi nga karhi swi vonaka eka muganga lowuya na a le karhi ya xungeta leswaku hi xona xitshungu leswi hi xi hatla xi paluxaka loko swi ku vonaka vanhu vo ka va nga twisiseki na va le karhi va rhendzelekela eka muganga lowuyana.
8: Não temos situações de garimpo no nosso distrito. Como sabe, garimpo não é só feito pelos residentes, são pessoas que vêm de fora com outras motivações, muitas delas até do estrangeiro, mas há este entendimento e a nossa comunidade é a primeira linha de defesa, porque as pessoas estranhas que vêm ao nosso distrito são elas primeiras a denunciar.
7: Marituia Mrangueiro, as fundas de Camaçangena, Sancho Umbana, local carreira a kaneta akuva kuli kari ku landziwa antirwa kuva kulondzovutiwa ati tsomba ta mtsava ngopfungupfu a madaimani amugangeni lowuya wa ka Masanjana ukumeka ku nwalungu ka xifundza nkulu Gaza
3: iswona kasi mahungu man'wana yi nga na wona mavula leswaku ka masiku mataka swi ta koteka ku hikuva a xifundza nkulu Gaza na xifundza nkulu Inyumbani swi tlhametana hi xitarato lexi sukelaka le Phafuri ku kongoma mapinyane Nikola Mukavela.
9: Xifundza nkulu Gaza ka malembe la mataku xi ta va ni magasu lamakulu kumba swinene ya ku ve mayelana ni leti tiyelanaka ni wutleketli ta mintengo na mbi leti yelanaka ni ta vubindzuli hikwalaka ku ve ku endliwa mpulani ya ku ya ka xitarato xikulu xi nga ta va xi tlhaminyeta Phafuri ni Mapinyani. Makungu lawa hi lawa ma yisiweke mahlweni kumbexana ma kombisiweke a mudgivela lwelo mudropeni ra ka ncencai lawa mtshimantshima ma nga ta va ma cinca leti yelanaka ni dzonga la tiku laha ku nga ta va ni ku hluvuka hi leti yelanaka ni ta mintengo nambi hi ta mabindzu ka nhlangano lowu kombisiweke a makungu lawa ku ve ni ku dokadukiwa ni ku ve ku vulavuliwa leswaku a ku tlhavinyeta a mintirho leyi yelanaka ni Phafuri na yi kongoma a Mapinyani leyi vhilankulu swi ta va swi ndhundhuzela ni ku ve swi yantswisa leti yelanaka ni ku hluvukisa ka tiko Joanqui Ferreira lwi a rhangelaka mintirho leyi a tlhamusela leswaku ku ta va ni ku ve ku ni mukhandlu lowu nga ta va u yantswisa leti yelanaka ni nhluvuko nakona a seketela vula leswaku ku ve ni makungu lawa ma ni ntikelo ku laveka ku ni ku yingisiwa eka vahanyitiko ni ku ve vahanyitiko hikwalaho ka mfumo va hlengela.
10: Estamos aqui hoje para apresentar o projeto Corredor aos seus verdadeiros donos, os governos e as comunidades locais de Gaza e Inhambane, que vivem, conhecem e guardam o potencial desta região. O conhecimento técnico que a Codemapa detém só terá valor se for realmente enriquecido pela sensibilidade política, social e econômica dos verdadeiros donos.
9: Kasi murangeli wa xifundza nkulu Gaza mamani Margarida Mapanze ni Nhlongo hi lowu a vuleke leswaku makungu lawa ma ni risima ngopfu swinene na a vula leswaku a ku ve ni mintirho leyi famba hi laha ku lavekaka kona ku laveka ku ni nhlengelo wa hinkwavo na a vula leswaku a mfumo hi wona wu nga ta va wu seketela na a tlhamusela nakona leswaku hi ku ve ku endliwa makungu lawa ku ta va ni ku yantswa ka leti yelanaka ni vuhanyi nambi hi nhluvuko lomu a xifundza nkulu Gaza nambi hi dzongeni ka tiko.
11: Só com a estrada Phafuri Mapinyani já temos lá a projeção de um porto seco e que este porto seco poderá ser um ponto de logística para os países vizinhos como África do Sul, Zimbábue até Botswana.
9: A elikari longoloka ni marito ya mamani Margarida Mapanze ni Nhlongo loko alikari a vulavula hi makungu lawa ma nga ta va ma katsa ku yakiwa ka xitarato lexi nga ta va xi tlhavinyeta Phafuri na xikongoma Mapinyani leswi vulavula hi xifundza nkulu Gaza ni xifundza nkulu Inyambani.
3: Ekesile Nikola Mukavela. Nikola Mukavela a kumeka xitikini ka swikambelele ku va hetela ni mahungu mayelana ka ku tilulamisa ka xifundza nkulu Gaza na ku chivukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni hi vulavula hi festival national ya sportive scholar. Nikola.
9: Ku fika ka 2025 wa vadyondzi lava va kumekaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi lava va lwelaka vundhawu ka ku fika ka 2030 wa vatlangi lava nga ta kumeka eka xiyenge xa ugamu xa ku kombisa mitlangu hi xiyimo xa xikolo nga ta ndleka lexi fundzankulu Inyambani hi Agosto loyi a taka. Ku vulavuliwa hi vabeli lava va taka hi ka swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza lava va kumekaka lomu dropeni ra ka ncencai lava va nga karhi va tilulamisela ku ve va ta hlawuliwa ku ve ni va kombisa xifundzankulu Gaza eka mitlangu leyi yelanaka ni ta xikolo yi nga ta endleka le Inyambani. Tanihi marito ya lowu a vonelaka ta mintirho leyi yelanaka ni ta mitlangu le ka muti wa ta dyondzo lomu xifundzankulu Gaza hi lowu a tlhamuselaka leswaku vabeli lava va kumekaka na va le ka matshamelo manene nakona va komba na va ni matimba ni ku ti lavetela lokunene ku ve ni va kumeka eka mitlangu leyi. Tanihi marito ya Audencio Samu a tlhamusela leswaku handle ka leti yelanaka ni mintirho ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a vadyondzi lava va kumekaka na va kumekaka swikola swa ku hambanahambana ku ve ni va landza leti lanaka ni ta dyondzo nakona a tlhamuseli leswaku ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa mintirho ya ku lunghisa a ntsendzela lowu nga ta va ku landziwa mintirho ya ta majuvani ya ku yelana ni 400 metros.
12: A integração deles está a ser muito boa. É preciso dizer que o trabalho está a correr dentro do programado, todas as crianças estão assimilar as novas técnicas de treinamento, olhando para os vários modelos de jogo que está a ser implementado pelas equipes técnicas, no caso concreto pelos treinadores que estão em frente das equipes.
9: Tsundzuka leswaku xifundzankulu Gaza xi ni makungu ya ku ve xi yisa mahlweni ni ku ve xi tlhela xi tlakula a xikwata hikwalaho ka ku ve xi li a nhenhe hi kulukumba swinene eka xiyenge lexi xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa xikola.
3: Phunkaringalo ya mukelani ke ya ku salisa ka rhuima ka ringa bindzula ka tlhela ka misari ngonoko lowu amarabudu ya veka vukhandlisi bya michini laha peleli.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Eleka 19 tlatekela 15 minutos mwingisete wa kurranzeka ya kufikiseli nlongolo kwa mahungu ye mso provinciali ya Gaza ili mawa kuloku mafikile mahungu itindlela atineni kungari kale nkaru wa 19 na 30 minutos jitatlavinyota michini ka antena nasional. Kuba hi ta ku fikisela nongonoko journal da noit hi ya mahlweni ku ku navelela vuyingiseti byinene mintirho ya Radio Mosambiki ya mso provincial ya Gaza nkarhi loyi kumeka mavokweni ya bela ri mina nyanantumbu loyi a khensa ka ngopfu swinene hikuva muyingiseti u ri kona u hi pangalata kasi hi navela leswaku hi nga va hi longoloka swin'we hi mafambela manene hina hi tshembisa ku va hi endle hinkwaswo leswaku Radio Mosambiki aleluya ku pangalata ka minkarhi hinkwayo.

19:23, Jana Chantal loko ku murhandzi wa ndzi ku kumila ndzi ku tsumbule mwe ringiseto ku rhandzeka kunene majambu lawa ya sonto inavela leswaku un'wana na vun'wana a nga va ha kunene a titlhelweni na murhandzi wa wakwe a nga va londzovota majambu lawa ku va a tshamisa na murhandzi wa wakwe ku va a kunene a ncenga na nyo a nhompfu ni murhandzi wa yena hikusa a mundzuku loko ri xa hi sungula ku tsutsumatsutsumeka xikarhi ka vhiki tshuka yi nga na nkarhi swinene hi ta ku tala hi la titelandza ka tona ta ntirhweni ta tidyondzo ta le mabindzu xitanuke hi tshuka yi nga kumi nkarhi ngopfu swinene kambe a loko hakunene se a hi le ku heleni ka vhiki kumbe ku sunguleni ka lona ku fana ni nyamutlha nga sonto swi ta tshama ku va hi tshama hi londzovotana hi londzovotana kona a ku endla makungu ya leswi nga ta swi landzaka hi xikarhi ka vhiki ku fambeni ka n'hweti ya le ku sunguleni ka n'hweti ya julo xitanu swi na tshama ku va hakunene hi tshama hi kunguhata leswi hi nga ta swi landzaka leswi hi navelaka ku va n'hweti leya julo yi fambisa xiswona hi le ka 19:24 elondzovoteni nakona a ku va hi lulamisela vatsongwana mundzuku rixaka va ta va va vula xikolweni londzovota ku cuka matshamelo ya mabuku ya vona matshamelo ya timpahla matshamelo ya switirho swa vona swa le xikolweni.

Se hi ta kombela ka n'wina swa ku ina hi ve ni xikan'we mina lweyi mu ni vonaka lweyi mina ni Pedro Mparuki hi mi ni khulumaka xicopi a lweyi mu n'wi vonaka lweyi i Frederico Mabunda a michini hinkwayo yi tivana na yehe ku na tatana lweyi a nga leyi a khulumaka hi fone hi a hi fambisaka se na tatana Nikolao Mukhavele kambe a ta humelela porukini hi mina na yena hi nga to fambisa tihandlela ya twana ke.

kun'we va ka hina a swi tikanga leswi se hi leswi hi laka ve hi ta xuxa hi swona ku tiva swa ku ka siku swi tshamisile ku yini ka siku a hi hanyisa ku yini a ku nkarhi wolowo lowu hi nga

0: I'm not sure why you're going to be a little bit.
1: In nkarhi wa ku va hi veni mabulo kwalaho ka Radio Mosambiki ni tirhisa na UNICEF hi khensile ku nyika nkarhi lowu ku rhanga ku pfulela vanakulori kasi mina ni ta vula switsongo hi ku swi tsemakanya kambe vanakulori lava nga lani a va nge koti vulavula hinkwavo kambe lava nga ta vulavula hi vona va nga ta tlhantlha ni ku tshandza vuto leswi va nga swi vonisa swona kutani hina haleno hi kumeliwile ndhambi masiku lawa ya diadzaseixi ka hweti le ya janeiro laha hi langutele ku mati hi nga va hi ma vona hala nkoveni kambe hi te hi tshamile madlambu ya diadzaseixi ma hi dumela laha malidea ya hina hi lawa ma nga hlasela a mabayiro hinkwawo ya lidela ximvongweni

0: tindawo leti manga ngena ka tona mati mangena tindawo ta ku hambana hambana naswona hi lembe la 2013 vahanyi tiko ma vonile mati lomu kambe a nga le mpimo lowu ma nga fika hi wona ka lembe leri lembe leri li ve li na mati manyingi kutani vanyingi vanhu va ve ni ku xaniseka hikuva ma nghenile minkarhi leyi kalaka yi nga rindziweki xihena ku va mati ma fikela lomu ma fevhereri hi kona ma hluphaka kambe ma ve ni ku hantlisa ngopfu ndzeni ka janeri hikwalaho ka timpfula titipuli ta ti voneka kutani a mati loko ma fikile a ku ve ningi nkama wa ku va mun'wana a nga ha pfuxa mun'wanyana mun'wana na mun'wana a yi humela a nga kota kona a humela ka xiganga lexi a nga xi pfumela mun'wana a humela ka lixaka mun'wana a tsutsumela xikolweni mun'wanyani i yo tsutsumela ka munghana loyi a mi tivaka hi ku tiva swaku mati lama nga va ma nga fiki kambe vanhu vo lava hi ta vula leswaku a va kumeka eswiqhengeni hikuva laha baru 4 a ku ni mindyangu leyi yi amukele vanhu ndzeni ka yona lava sa va tlula ni mpimo hi ku tala kutani a baru sege na ku navo a ku ni na vanhu lava kumeka xikolweni kambe a ku ni vanhu van'wana va le ka tixaka a kintu baru na ku navo vanhu lava kumeka xiqhengeni vanhu van'wanyani va laha mugangeni wa tirhisele bayiru a va kumeka laha xikolweni vambenyani va balekela ka tixaka ta leyi nga vula hi kona segundu baru na primary baru a ku ni mbangu leyi yi nga kota ku va yi rhulile loko fikile mati mun'wana na mun'wana a tsutsume ku ya humela laha a nga swi kota kona nkarhi wolowuya a swi vanga a swilo swa ku wolova swi endli leswaku hi teka masiku xipimo xa vhiki na hi nga pfuxelani ndzeni ka mabayiri wolawo lava nga xiqhengeni xoxa va kumekaka seyo ni lava nga lomu kun'wanyana va kumekaka hala ha kule kambe a loko ku fikile le siku leli laha diakinzi mati ma nghenile dorobeni la kanisado hi ve ni ku civukela ngopfu ku yamukela vanhu lava ta hi kanisado van'wanyani va kumiwe hi mati ndzeni ka xitarato na va ri karhi va tsutsuma laha ku loveke vutomi van'wani vanhu ndzeni ka xitarato vambenyana va nga li va li tiko la hina va li tikweni rin'wanyana la joni va lovile na va ri karhi va endza va kumeliwa hi mati vambenyana va pfaleliwe hi mati mugangeni loyi vulaka ku hi le nyaka zona baxa a va ha kotanga ku humela haleni ku ta fikela ntlhaveni van'wanyani va kotile ku sokoreriwa ndzeni ka switolo swi nga laha xitaratwini na va ta hekile ka mavharanda ya ku va matima va fikelile na va le karhi va tsutsuma ivi swilo swa ku swi nga olovi ku va vanhu va kota ku tiviwa swa ku va kwihi na kwihi kambe hikwalaho ka matimba ya ku va xikwembu xi hungutele munhu va kotile ku tibalekela lomu va nga fikela kona lexi nga ta xi ta voneka ndzeni ka mpfhuka wolowo ku ve ku xaniseka ngopfu hikuva mpfula a yi leyikulu na vanhu va kumeka handle magqekeni munhu a gwembe swithayelani la nga kota ku gwemba kona ka xigangani kambe mpfula yi nga nyiki nkama hambi para ku hamba xikhafu para vadla swi kumeka swi tika swinene va ve kona lava nga fikeliwa xikhafu xitsongo xi swekiwa laha xikolweni manjhe a xi enetanga vanhu hinkwavo i vo vanhu lava ngo vo pfuka va hanya ku hita swi vonisa ku yini lexa na karhi munhu a bukela ku mati kumbe xi ma ta fika hi swiqhini loko hi vulavula hi laha hi nga nyime kona mati a ma fikela kwala tribuna laha hi nga kona xiqhengenyana lexi vanhu a va pfuka va cuvuka leswaku kumbe ma ta fika kumbe ma ta tlhela kambe hi vonile ku vanhu va tiyiselile ku kota va fikela laha va nga kota ku ma tlhelela ndzhaku hi kutsongokutsongo va tlhela mindyangwini loko va tlhele mindyangwini vanhu a va yanga va ya kuma swa swinene tiyindlu leti ti yaku hi matirhiyali ya hina hi vulavula hi madaka tiyindlu ta ku sindziwa ta swichungwa hi leti ti nga wa munhu a fika a kuma nsinya ntsena mutini ku ya kumeka leswaku hambi tenda la ku va a gwimba ta kota ku tumbeta nhloko alikoho vumbenyani xikoxani vambeni switsongwatani swi ngo tshama swoxa swi na n'winyi ku ya vuya leswaku mpfula leyi nga helela muzimbeni se ku ya vuya madzedzedze vanhu vo tala va vabya hi mukhuhlwani vanhu vo tala va karhi va vabya hi swilo swa ka va ha swi tivi swaku i swini hikwalaka ku va neliwe hi mpfula usiku ni nhlikani na va le gqekeni loko va tlhelela mindyangwini ku ya kumeka leswaku vutomi hinkwabyo bya vanhu va lomu hi hanya hi ku rima hala nyaka ku ya kumeka swaku a nyaka hi laha ku nga rhanga ku ngheneliwa hi mati lexi ziva swinene a ku na ni xitsongo lexi nga kumeka xi salile leswi nga ta swi ta voneka ku munhu a tlhela ya mutini a fika a qochama a xa ku khoma xona ka hale na swona luhunyi li tsakamile xa le tshaleni ku hava masin'wini ku hava nchumu hi yo pfuka se hi cuvukana ivi nkarhi wa ku tika swinene lowu hi nga ta hi ka wona kambe a loko hi te ha langutela a mati ma sungule ku tlhela munhu a kota ku kombela banyi la mbewu ka mun'wanyani a tsutsuma ya landza nyaka ku yo hela vhiki la wumbirhi a mati ma tlhela ma vuya ma ta teka laha sa ku landziwile koho hi cuvukana a ka ha na tindlela ta ku va hi nga fikela doropa kumbe la xokwe kumbe la ximbutsu switarato swi tsemekelile hi ku na mati aswitolwana swa hina la aldea swive swihete swa swixavisa swona hi nkarhi lowu wa ndhambi aka hali na nchumu hi ku fananisa hi xanisekile ka ku hi xava a 25 kilo ya mpunga hi 1800 laha lidea la hina hikwalaka ku a ku nga na ndhawu ni vo lava switolo va kuma ku hi londzovota hikuva hi twa ndlala hi fikela hi nga xava swi tlhela swi hela ni swoswo se hi pfuka hi tshama hi nga halaka ku ya kona a ku na bonti a ku na ndlela mabonti lama vekiwile hi NGD a mo va mambirhi ntsena a ma nga gwenti ku va ma nga hlamulela eka xitshungu xa muganga hinkwayo hikuva a nga leyi na yoxe hali karhi hi xaniseka kambe hi la ku vula leswaku miganga leyi yi ngheneliweke hi mati ya swi tiva leswi nga xanekisa swona hina a hi li varhangeli va ku famba hi cukisela miganga hinkwayo a hi kotanga ku va hi fikela hi ndyangu na ndyangu kambe hi fikele hi mitlawa ya xitshungu ku va hi kamba leswi va nga karhi va xanisekisa xiswona emuganga wun'wanyana ka local dade lin'wana a hi na xitshungu xinyingi lexi a xi ta ya doropeni la ka Nsadu hi lexi a xi balekele kona sini ya ka Javanyana lexi xitshungu xi nga ya kumeka xi yamukeleka hi ve hi luzeliwe hi mamani wun'we a nga susuka xibedhlele na le karhi a vabya a fika muganga lowuya a le hela wutomi kutani hi mu lahlile muganga lowu wa simitela ka Javanyana hi ku twana ni vahanyi va tiku leswaku hi ndzhaku ka malembe loko va swi lava tixaka ti nga ya ti ya susa marhambu ku va ti ya lahla lomu va lahlanaku kona kambe swi kotile ku endlisa xileswo hi ku tsutsumela nkarhi hikuva a ku nga na laha hi ta kongoma kona na swikoxana swinharhu swi nga hi lovela a nyaka a lidela sifu ni dela Javanyana hikuva swa ha kotaka ku tixaka swi landza a swi kumeka miti ni ya hala hi ku tshamela ku rima kambe loko ku fikile mati ni swona ni lava nga se ni gangeni a nga kona lowu a nga swi kota ku tsutsuma a ya fika a va teka kutani va tshamile misinyeni va karhala ndlala na mpfula ni hinkwaswo va tshumuka hi kumile marhambu naswona hi ni munhu loyi hi nga lahla marhambu laha mugangeni wa Nyampungwani a nga tiya hi mati lomu a nga tiya hi kona hi mutivanga a ya ha kumanga nghoya a nga ha kumanga nyama yo kuma marhambu ntsena laha hi nga mu lahla ni swo swi tixaka ta kona ti se na humelela ta ku va ti nga kota ku mihandza yo mi lahla hi veka a xifungu xo karhi ku va a loko tixaka ti humelela hi ta ti komba leswaku loko ku loko munhu loyi a vileliwaka hi nga va hi mi vekela kambe hi tsumbu leswaku a li wa rhambula xinuna ku xaniseka loko ku endlile leswaku kwalaha phakati ka lidaya ximvongweni vanyingi lava nga kalaka va nga kholweki swa ku ximvongweni ndhambi ya nghena laha lidela ximvongweni ku ni ximpfhukaninyana xitsongo va vulaka ka maphepheto ku ve ni kamiyano lela li karhi li ta hi masanjhena ni vanhu va gweva hi lava va nga ta nghena na va nga swi tivi swa ku mati ma tsema ndhawu liya kutani va kumiwa hi mati phakati va hetile masiku manharhu va le matini va karhi va hi fonela na hina va hi nga na bonti lava kotaka ya hi va koka kambe siku lawu munhu hi kotile ku va hi ya va landza va ta va ta humelela a va le nhlayo ya dosi van'wana va le vatirhi va xibedhlele van'wana va le vatirhi va maphoyiseni ni van'wani va ku lumba masiya mun'we a ta eka xisano kutani mun'we wa kona a le karhi na a tikile a na khwiri hi swi kotile ku hi mu kombelela ka switandhamoya swa swi le ka Javanyana a kota ku mukisiwaka ka yena eka xisano kutani va ve va kumeka kwalaha xikolweni va patsana ni vahanyi tiko va laha ximvongweni laha va nga kombisa lirhandzu va va hi amukela kambe hi la ku khense ku va tindzawulo hinkwato ti ve karhi ti hi pfunisa eka nkarhi lowuya a swi nga holovanga swinyingi vahanyi tiko hi vona va swi tivaka va nga ta hlamusela vose ni bongile ku va mi hisiyela nkarhi kutani ni ta tlhelisela marito eka vatirhi va Radio Msambiki naswona vo mi ta kota ku bula ngopfungopfu ni vahanyi tiko va nga vona va nga swi hanyela khani mambu swinene.
1: So beliwa mavoko kambe i swilo leswi tikaka kambe a nhlamuselo hi lowu hi kumaka a xaxameto wa leswi swi hi humeleleke loyi a ngo twa a ku va le ku ni ndhambi va swi twela kolomo ingaku swa matlangwani ha swona kambe muyingiseti wa ku rhandzeka loyi a nga karhi a yingisa mintirho leyi hi nxaxameto lowu murhangeli wa hina hi byeleke wona ya swi twa leswaku swilo leswi swi hi tikeleke ku loviwile hi luzekeliwile hi swilo swo tala i minchumu leyi yi humeleleke kolomu tikweni la hina kolomu xifundzankulu Gaza kolomu Bijani lomu xivongweni a hi swilo swi ngo twa hi ma

0: Tana, so na ke. Se ile so ke eta la ka sona ku veta singatana. Na ivula leswa ku murangeli wa hina vulile kahle leswa ku swinyingi leswi humeleleke. Na ya sungula ama bula hina ivula leswa ku a hi kumeka ka tindawu leti hinga hapala karaka tona hinga timbela ka tona. Kolomo yana hi pili tsamile vanyingi. Ani ka ren bula mama ako mama mongwe ninga bula na yena la. Se ni mvuti loko lomu mi nga ha li kona mahlambelele waya ako hey njhala mina a ni nge hlamuseli
1: na kona Nikolao ponto yin'wana ni nga yi khoma ya ku baliwa hi muxaniseki a xivongweni handle ka ku biwa hi ndhambi va yi amukeleni vanhu va kuta hi kwini hi le kanisani wa vona va biwe hi ndhambi va tlhela va yamukela van'wani vanhu va ku tlhela va biwa hi ndhambi se va ta talelana loko va telelanile va tiva ndhawu loko se yi hanye vanhu vanyingi
0: swinyingi swi nga endleka
1: swa endleka ku pfuka mavabyi amagele hinkwa swi haranganya swinyingi mavabyi hi nga khuluma hi madzedzezi hi nga khuluma hi madiareya hi kusa a hi wona ntsengo wa vanhu luwuyani hi nga wu tolovela a swona ke
0: nakona lomu hi nga vanyingi mun'wana mun'wanyana ni mahanyelo ya yena se hina ke swi ma hi siviku yini aka mahanyelo ya hina ka leswi hi hanyeke swona i mani loyi a nga tshukaka hi byela swo karhi a navela ku vula swo karhi
1: Nikolao ni na mamani la ha tshamisa mamani tshamisa mamani ni na mamani lani na yenawu a la ku veka umboni la yena
2: enxikani mina ni khulumaka lani u twaliwa lo ni kula ni fika la na ni hanya lomu ximvongweni na ni wundleka lomu ximvongweni i xilo lexi xi zaka munhu loko ku tala mati aha a hlwela ku twisisa loko va ku ndhawu yo karhi mati ma ta fika makulu sukani hi hlwela ku twisisa hileswaku a hi nga swi tivi leswaku laha hi nga tshama koho a mati ma nga hi fikela hi tiva mati ma talanyaka hi tiva mati ma talaka tindhawu leti vongo hi le bileni kambe loko hi sungule ku ma vona hi 2000 se ku fikela hi swi twisisaka swa ku impela loko va ku mati matata ni wo ya 2013 hi phosomulene nawo andzeni ka ku xaniseka a mati loko mata a ku na ku rhula a mati loko mata a ku na ku rhula hi ku tshama ku kuma mutini u na xin'wani u na huku u na homu u na mbuti u na khumba u na patu hinkwaswo swi ta fambe mati swi ya nghena tindlwini hambiloko munhu a na yindlu ya xitina lexi nga lomu phakati lowu xi bolile hikusa loko se hi ma vona loko ma fikile mati hi janeiro wo kotaka ku boha xijumbo u tsutsuma a lexi nga ndlwini xi le ndlwini hi balekile ndhambi a ndhambi yi hi fikelile yi hi kuma hi rimile ku vula ka chaviseki a ku lomu hi hanye ku rima lo a ndhambi yi hi kuma hi rimile nyaka hi nde hi pfuka hi ya mahlomela hi nde hi pfuka hi ya hlomela se ku fika lisiku mata fika kola hi suka ka koho hi ku hi ya ku hlomileni
1: ina ke mama a ku baleka ka n'wina loko se mati ma nghenile hi ntshimatshima mi ma vona mi baleke mi ya kwihi
2: hi baleke hi tala centro la centro ku ni tindhawu leti hi ngo tshama xikhengeni hala ni hala ma kona mati se hi mana hi ku vhuka ndhawu ya yin'we lweyi a nga swi kota ku ni baro la segundu baro a hafu yaloho ku ni baro la primary baro a hafu yaloho se hi ku dluvadluvaa kolano a kuna ka ni mabaro laman'wanyana hambiloko ma suka ma ya kuma ndhawu na wona vulana ku vonekaka swa ku xithengeni ma tshama mu li sikwento wa vanhu ka ndhawu a swi vanani leswi leswaka n'wana wa etlela loxa wu yo khoma hikusa leswi ma ha dumaku kumbe ni kola matata loko xi khudzehela wo teka u singarhela a ku tswala ku hundzuka ku li xiwona loko muteliwa hi mati a swa ha tsakeliwi hi munhu hikusa a n'wana lweni va mi maximavoko ma mambirhi fana ni singarhela n'wana hi ku hi ta tiku hi ndhambi se hi te hi ta hulukela kola xikolweni a ku dliwi nchumu wo tshama ku humelelanyana swakudyanyana swa switsongo para wu swi dya wu rhangisa swivanani phambini leswi vongo va phaka phakelani swivanani we wa nkulu u coboyoyo a ku na ka ku tirhuma ka ku hambi u vona munhu wo bakanyo khizama u ta endla yini a nkarhi wu fikile wa ku ta tirhuma
1: ina ke mama hativa na kona swako ilinkaru wako shani seka anga kona luanga ashini melele ambi wonfumo anga ashitiva wodiva diveka swako tainja ini sambi swako famba iswala kunga fambi uwe la munga likona ilikola na munga adzama mukongela ko senga iguela nke maila ni mavazi mbona siku ni mavazi katinda uli munga adzama katon ambi depoji nzako ka shoshikaratulish
2: anza wako shikaratulish loko utshamile kaya utashikuma shungwana nsharu rumele shituwa mzototo uya shikubejele wako shini malari ushikuma shina diarea sha huda uvona mavadzwe vadzwe ya kukala mangwani ambichi mami tuali wanifikala nsema vona ya kunivitula onta kuimani haima tv kambe ya kushikubejele aurange laliti hinta lopu mara shakushiente kusa hakuna kakufamba
1: Nikolao, nzima kwa hiyo leyo, ishibamu shaku belanjeveni, inkweru, yesutuili, shukaratu lesi, abahanyi, vala nishivongweni, vanga changana na sona, mailanu kasi ni ndambi leyi, inga yivona, vangwani vayoma kutwa, ka marad, hambi, ikama televizamu, kambe ni na mamani lani, ikombala vitu mamani.
3: Argentina, Jaime Zimba.
1: Mama na Argentina Zimba alomunga tsama kona nkama ko wolonka ri wolowo hinga idzwela ita mavazi kutafika ankari loka si musoni njani
3: ankama wa mavazi wa ndambi le nga hitalela he shanseke ntamo he shanseke swinene akukontarela ikuhuma hi leswi humaka hi swo hina hi vaseni akwartu bar una mintinyana itsongo ya ku hingiyo ingiyo pimiwa ifamba hi linya Maje au kuma muntu wa unwe uyamkele aseju wa minti mwana no 11 wa vanhu mutini mwana ndoze wa vanhu akontela epa asvevukanga hinkweni butsana ka ndawe ya yinwe amavadzwe lawo mahlupaka kutatafika swoswi semanga itumbulukela kuni swinwayani vatsongwane hinkwavo dzadzalala kuno hlungumati Aminenge loko ifamba yokhwita mani vona ho famba enoshe ni mashinela ngqoko kumnenge ya vava aloku ya xibedlela xibedlela kuna makinina mwina mtem machopi ale xifanela ka xihisiza loko hi khangane ni swikarhato karhu unwanyane ntsumbula ku ntsumbula wayala kufa hi mumu mashe ndambi hi kukuleni nthava Hishi lexi nga ta hi ponisa ke hi hluphekile ntamu ani swi tiswa ku ntenja yini avano vamsambeke vanya ikurima vati anyele swa masimu ne xikomu mandlene
1: kanwambo mamana abelwe manja Nikolao
0: Swatwala
1: Aku hinga mahatia hina mahatia.
0: Aku tinga mahatia hina mahatia. Nkari hinga sungula mabula hina ite ite la kuhine. Ita singatana. Swana ke? Mabulu ikuyakana. Nikola yo singatana. Kusa lesu isu tuaka. Ikuvena hina u. Iti pata na nguina. Hiimbelela. Hibula. Ikuhine. Hipefemula. Swana ke? Ikusa loku muna pefemula. Nesu mwanu sata supumbeka nyana. Swana ke? Ah, ito wala ena mamani luka avula soku Mabako mabwe kona Yaku hini, yaku minenge bola So na kia avula so Mashile sasu yendeke Kola kama atila umangata li Nikolo mwinga alikona Aku umela hini ama zezeza so Mazezeza mabangu wei
4: Ani mambu kunyikuwa nkari
0: Ani kambela vini
4: Esperanza beneditu mashaka
0: Ay, bull Mamani esperanza Mbemi kumana ndindambi, mbemi suka mie kumeka lana mingacha mikona, kubemi baleka tindambi. Ami enda inu kubemi zikela ama vajwa zetzet. Senani tuwalo kwa kuma vajwa zetzet, mabangu wetisuna. Sikuwa na mingaha enda suwa kubemi zikela ama vajwa lawa.

0: yetlela kola mukanjwini nga nyima kona a xa umbiri funzi nga ta xiveka hi lexa ku hi veni ku xaniseka ngopfu hikwalaho ka mati ya ku phuza hikwalaho ka ku andhambi i veni ku fika ni kwala xikolo hi nga kona a ximoke a bima hi mati ma cinca ma mahaya ntima namuntlha mavabyi loko ta ma ta ve ma talile tikweni la hina a yi swi tivi leswaku ma nga ve ma nghene hi xiyenge xihi xa koho hikwalaho ka ku mati a hi hlambe hi ya ku tsundza hi tlhela hi phuza mati ya ku tsundza hikwa ku nga va nga kona ka ku hi ta kuma mati ya ku lava va nga ve masala amasala amatalile hiku hambana hambane ku kamana vatsongwani vavhovho ni vanhu lava nga na mavabyi va nga mbale ka ndhambi va kuma u takuliwa va ta pela masala a magwimbelo ya kona ma redi mosikitero a ma hlupha hikuva a ku kamaniwile lana handle a hi yetlela kona a ku nga na kompa ro gwimba redi mosikitero porke mpfula a yi nga nyimi
1: nakona timongo a ti phomile swo Atingo yopo matyo tsakama.
2: Nikolao. Nikolao.
1: Akungana nambe ku tlhavika ku hisa timongo nada.
2: E Nikolao, andi kombela ku mvotisa. Andambe yikhwele mati makhwele se a tlhelela amuka le kaya. Ka nkarhi lowu ku ta fika nkarhi lowu intswini ya swi endlaku ku va a tivhikela ka mavabyi lava va khulume ti mavabyi ya swinwayani ni mavabyi lawa a dzezeze intswini u swi endlaku mamani mu swi endlaku mugangeni.
0: Ka mavabyi lawa ma nga koya swinwayani lava rexipositala swo
2: a ku va mu tivhikela handle ka ku ya xibedhlele a ku va mu tivhikelaka wo mavabyi intswini mu taku mu swi endla le mugangeni
0: a ku na lexi xi endlaka loko a nga li ku ya exipitali loko khomo hi mukhuhlwani ni mavabyi ya dzedzedze lama nga kona
2: ku ni xihlayahlaya lexi va nge i na ku lunga wu khula lomu matlhelweni ka munti mu kapara misinya ni swin'wana n'wana a mu nga swi twa
0: ya swi twa ya swi kota ku swi endla miminti na hina laha hi tshamaku kona kambe mavabyi ma ve ni ku kula swinene ndzhaku ka ndhambi
2: a redi moshikitera loko va mu nyika ma finingela
0: a redi moshikitera loko va hi nyika hi ya gwimba kola ka ku hi vhikela mavabyi ya malari
1: Pedro Mparuki mabulu ma tsakisa kuve hi ya vana swona ke
2: khani mahambu hi swona hi swona kambe Nikolao ku na xini karhataku a ku na vanuna ka muganga lowu
3: ey a ku na vanuna
1: peta phanga mina Mparuki na mabunda hi ta tshama kolomu loko mi ku hambi va koho kumbe va koho kumbe hi tshama kolomu yina e tindoda
2: etindoda
1: peta teka hina sini a iteka so
2: kuni lwa nga thukuthela hi lwa ale ndleleni kuni lwa nga thukuthela sweswa mukarhata
1: kambe na thukuthela a hina vela ku vhe hi tiva sini mayelano ni hi ntshimatshima hina la ku tiva leti mi nga vhikelisa swona mavabyi nkarhi lomu mi nga kumeka ka tindhawu leti mi nga le ka tona a mi vulavula hi ku a mamahele ya kona ya ku ve mi kuma a swi koti a swi karhata i swini leswi mi nga ha mahisa swona mamani laya na a tlhamusela swa ku ha hi ku ku tumbelanyana hambiloko u vona munhu wo tumbelanyana ku i nyana a ku nga na swa ku yini leswo a swi vanganga mavabyi ka n'wina hi leswi swi nga ha mahisa xiswona ke
4: mina ni tetana Alves Sita ni velekiwa kola ximvongweni kambe hi muganga ni kumeka Kintubaru kutani ke loko i ri hi parti ya ndhambi ni yi vonile hi xanise ngopfu loko hi tshamile tikweni la hina hi malembe ya leswaku ndhambi yi nga fika ntlhaveni a yi nga swi tivi kambe 2013 swi ta fika nyamuntlha 26 hi vonile ndhambi kambe ka tindhambi leti mbirhi a ti xanisaka ku fana ni leyi hi xanise ngopfu hi koleka ku hi tshamile hi nga swi tivi leswaku yi ta va ko kambe mamani wun'we a hi tivisile se hi koleka ku hina vanhu hi non'waka a ku heyi hi tivoneleni mati makulu ha yo ti tshamela ha nada swona ni wa hembela ntawu loko swi ku vhinti umaorasi hi sungula ku hi ri phakati ka mati hi tsutsumi ni nga swi tivi ku ti aya kwihi xindhawani nyana hi nga na xona ku si na Kintubaru xa xitsongo hi tlhela hi kuma na ntimbilu ta ndlala a tihosi ti hi ta hi celela a xikhele xipumba xikhele lexi a xikhange lexi se xikhange lexi a xi ha nyawuli futhi ku yi gijima a yi gijima na xixavi swa nga tshuka a pela ka xona kutani hi ku endla koko ke hi vonile ku xaniseka kukulu swinene hi mati a mati ma hi xanise ku tlula mpimo la ni nga kumekanga na swakudya swakudya swin'wanyani hi swi siyile hi ku tsutsuma swi sela swi famba ni mati hambi ma tshala Kintubaru ma wile kutani hi nkarhi wolowo avinyo matsela ya wana bona bo va thele va longoloka ni lava sava hite kuda na vo va hlupheka kwa mavele ya kona ula mave mabola hi thele hi languta hi vona yini swin'wanyani hi vonile mavabyi mavabyi ma hi xanisa ngopfu ni swo swi hi le ka wona hi koleka ku tsekala matrike loko mati hi ve hi tsutsumile a yi zanga ve xaku hi pfalela hi yo fika tshama misinyeni mpfula yini lezaku hu madyambu mina ni yo kuma switayela swinharhi mbonya swivanani mina ni va ni tshama ni xi nga ni pfunanyani vhole lava ngo yi phuma leliya hi lona leli ni nga finingela loko za ku huma dyambu na no neliwa kutani ndhambi vamakwerhu yi hi xanise ngopfu
2: hina a ndhambi hi yi vonile a mati makhwili se yi se yi mavabyi tani u nga tatana mi nga vavanuna lomu mugangeni mu mahisakwini ka mabulo ya n'wina ku va kasi na mi nga se fika xibedhlele ku va kasi hi tivhikela ka mavabyi lawa a ndlela ya ku sungula hikuva xibedhlele kambe tindlela tin'we hi swihi mi ta ku mbula hi swona swa ku hi za hi pona ka mavabyi lawa
4: a ku ze na pona ka mavabyi a ku ni ndlela ku va loko a mfumo lowuntshwa wa hina wa firilimi u fikile u ta ka na vun'anga vutomi bya yena byi fana wa xibedhlele kutani kunenenene hi ya xibedhlele ku ni swin'wana hi swi endlaka kambe leswi switsongwanyanyana swi endlaka i swa ku vhikela tisuna ha hisa timongo leswaku tisuna ti hi fambela kulu hi koleka kwa a hinkwenu hi nga na leswa moxiketela kutani ke hi lexi hi nga na xona kati hi part ya ku hi nga vula leswaku hi ta tipfuna yini hi ta hanya yini e-e a hi na swona ku hinkwenu hi tsumela xibedhlele inko
2: nikolawo i xibamu xa ku bela ndleveni tatana a hlamuxele hinkwaswo a ti ya ta representara vavanuna
1: a nga representara nga vavanuna yena i wanuna ku representara swin'wana yena i wanuna a swona basita kumbe a wu lava ku hi ku tekela a muganga lowu
4: tekeli nada
1: hi tlhela hi famba hina
4: nada
1: hi tshama kulu mina wena kunene a bele u mavaku basita
2: hayi mukhomuxeta vengiseti ka nkarhi lomu hi kumaka emitirho ya radio Mosambiki hi kumeka laha ni xivongweni ndzeni ka ku tirhisana na nhlangano wa UNICEF kambe tatana Nikolawo a bale swa kwena ku lunga hi nghonyutanyana va ko va nghonyuta va wu cina va ko
1: ya swi kota ku cina kumbe swi
2: kota ku cina ni a nga se nghena ka xiyenge xa wu cina a hi ta khuluma ni daduweti i technical disorder a ku va balanya swa wu karhi mayelano ni mavabyi vabyi lawa swa ku va swi vonise ku yini nkarhi wa ko wolowo a ta hi nyika yena dyondzo funsi ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi tivhikela ka mavabyi lava ma hluphaka ma hlaselaka
1: a ta tshunela sini
5: karimambu na khensa ku nyikiwa nkama mina ni ta khuluma hi tlhelo la xibedhlele a vito ni Rosita Erinkish loko ku nghenile ndhambi hinkwenu hi swi vonetelile na mina ni li koho a hi li swin'we hi ka tlhelo la xibedhlele mavabyi ma vi koho a vanhu va va le vanyingi na va ta xibedhlele na nge li va la ntsena hambi va ka Xokwe Gija hi va tenderile hikwalaho ka u khulume mavabyi ni ta khulumanyana hi malaria hi ku malaria hi woni ma nga ha hluphanyana hi mhaka ku a malaria ma fambelana ni swo leswa mati a hi swona se lomu na hi li kona macentro a hi li ndhawu ya yin'we ya ku munhu a nga swi koti ku yini a ti gwimbela muchikitelo se ya swi tiva swa ku malaria hi makumbe hi ku yini hi ku dyiwa hi tisuna hi swona leswo se kolano ni ta hlaya swa ku pra hi tivhikela ka malaria hi fanela ku gwimba muchikitelo a hi swona vamani na vapapayi teki hi gwimba muchikitelo loko hi phaka muchikitelo nompo di hi teka muchikitelo hi ya tsheva tihlampfi o hi gwimba muchikitelo pra hi yenca yini hi vhikela a salada na makhofu a hi swona hi fanele ku gwimba muchikitelo le ndlwini pra hi vhikela ku yini a ku tisuna hi nga tiku hi ti nga hi kumi a hi swona ene xivangelo ximbenyana hi lexi po di vhikela a mavabyi lawa ya malaria hi ku yini teki hi khula a mintini a dlekeni a hi swona hi rima nompo di tshama ku na a byanyi la dlekeni teki hi khula dlekeni la hina li tshama li basile a hi swona vamani ni ta tlhela ni khuluma hi timhakeni ta mavabyi lawa ya kolera xivezixi loko ku na tindhambindhambi a n'wana wa hazela wa huda swi humeleli leswo ximbenyani ni to bala hileswaku teki hi yenca yini lexi ni xi vonaku la xivongweni a xivezixi eki a mimiti ya yinyingi a va swi koti ku hamba a latrina a xikoti hi swona hi ni va vanyingi hi rhandza ku yini hi tsutsuma hi ya khwatini loko ku hlasa ndhambi ansi laliya hi tlhela hi kukuliwa hi mati maya kwini maya mintini ya hina hi swa se na kombela ni

0: hi marito mambirhi manharhu 30 seconds kasi u pfala mitirho ya wena na le ka
1: mambo tirhisana va radio Mozambique ku siyela nkama lowu ku va hi pfala mintirho ya hi misawun leyi hi leyi khani mambo ka hinkwavo lava nga kota ku hlengela a hi nga ta swi kota ku vulavula hinkwenu kambe lava nga hi kombisa va hlengela va kombisa leswi va xanisekise xiswona va vulavulele hinkwerhu khani mambo swinene lexi saleke ku vula leswaku hi ku xaniseka loku hi hani ndlala a hi na nchumu a hi vuli leswaku ku va ndhambi yi ndluli leswi xi kona hi nga xi kuma a hi na nchumu hi hani ndlala hi havilela timbewu ta ku va hi landza a mati lama nga ndlula kona hi ku va hi hanya ku rima khani mambo swinene hi kombela lava nga na swona ku va hi pfunisa a hi vuli ku hi rhandza mau xitendida kambe loko swi li kona ku pfunisa loyi a nga na swona hi ya le karhi hi havilela va nga va va hi pfuna hi ta kota ku yisa mahlweni vutomi la hina khani mambo swinene
2: inkomu swinene tatana Amilcar Mugabha Belu Mavoko yena murhangeli wa hina a hi pfalelaka a ntirho wa hina wa Radio Mozambique ka siku bya nyamuntlha mintirho leyi hi landzaka kusukela lana a xivongweni mintirho leyi rhangeliwe hi Pedro Paruke Nicolo Mukabaleka wu vulavule Frederic Mabunde leyi va kumeke eka michini ni ya Linyantumbu na Alfred Muyanga hi lavake va tipatseke eka mintirho leyi ya kuhaxi ta hina kambe hi ta kombela Frederic

0: vaikisati va ku rhandzeka va radio mozambique hoyohoyo ka majambula nyamuntlha lana ke hi taka ni miqambi wo karhi i muqambi wa tikulana ra mozambique i muqambi loyi a hi tiselaka a manyawu ka nongoloko lowu muyikisati wa ku rhandzeka tsundzuka leswaku hi tisa nxaxameto nongoloko matimu ya vaqambi hi ku tala ka vona ku tiva a swiphiqo va nga hlanganaka na swona ka ntirho wa vona wo ta vuyimbeleli nakona ku tiva swa ku i nga va yini nhlulelo wa vuyimbeleli na byona nakona hi vula ni vaqambi ku ve va pfunisa ku seketela van'wani va nga ni nyiko leyi ya vuyimbeleli kota ku a va kumi mukhandlo ku ve va fika eka ndhawu leyi hina hi radio mozambique miso provincial ya gaza hi ya xaka mpfhukeni hi 810 kilo wets on the media na 90.9 ka FM. Hi ta sungula ku ve hi bula ni murhambi wa hina nyamuntlha hi nga tatelanga swo tala. Murhambi wa hina nyamuntlha i jaha la matimba ngopfu swinene. I jaha la ku lobonyozela la na xitudiyamu la lozisa zizeka. Na tsama swa ku va yingiseti mi ta kuma swilo swinyinga yoyo na kulori eka nongoloko mutikambi wa nyamuntlha lipelile pelisa va yingiseti ka nkarhi lowu
1: lipelile lipelile maxaka mina ku rhandzeka va yingiseti hinkwawo wa tiko wa xifundzankulu gaza kumbe emozambique hinkwayo
0: ya ugameko lano Mr. Net avito ke
1: avito hi mina Mr. Ernest anga vito la mina ane zanga ndi chinchile lana ni tivuwa
0: ke mapasini swo vuyisa kwini
1: Ernest Nzevo vito la mina la utswalewa kambe loko senile kari ni nghenile eku yimbeleleni lana ningoza niku Mr. Ernest lana ndi
0: a loko u tika swa ku Ernest Nzevo a swinga ta va swili kahle a swona ku wenga tloko Mr.
1: Au Mr. Lele anoti nyika ntsena
0: ni lo meseri la ku ya ka tindlula kwini
1: a u meseri leli ni tavula ku lo tiva ni xikwembu hikuva ku tala ka vanhu a va vitani satana ha ri mutsongo ni vito la ku la NSNS swo swi vula ku wena NS nga swi tivi se loko ni kulile ni swi tiva swa ku
0: swi
1: swi tlhavunyeta nkarhi nga sama wu ra vuyimbeleli ni le vutisa sweswo
0: hi kombela matimu u tswaliwa kwini u hanya kwini u tshama kwini u tirha yini
1: Hi ku tswaliwa ni tswaliwa lana praya a xinongweni la ku vitaniwaku xinongweni lana tswaliwa kona hi mitirho ya mavoko hi lana ni tshamaku kona sweswi ni tshama Patrice Lumumba kambe ku tswaliwa ni tswaliwa xinongweni kambe ni cica lana nkarhi nga ve ni kula ni ti hakela ximutani xa mina na
0: tshamamutani kumbe munti Charlestong
1: Charlestong ai sekula loko xita kula ta vhalu mode
0: na uta jesa somwana
1: that's ama Patrice Lumumba la nani komeka kane le kona Patrice Lumumba by research
0: okay nwina me chadile mini vana me lomka kwini
1: hi ku chada ninisati ninevana
0: okay
1: hikuva loko hi vulavula hi ku chade hi vulavula hi ku veka ringi a ndzi nambi veka ringi
0: u soltero
1: ni soltero
0: kambe u ninsati
1: ninsati ni ni vanhu
0: so mhayela yini swo sweswo
1: swilo a swi se tlhangana kambe loko swi tlhangana
0: yo bula yo bula yo bula nga ku voyi rhumela loko mani kaya ku yafa va mambuto ka sanga ni chade kasanaka mina ku ni chade mina Lela go fana ni vangwane ba vasati. Senga go rumela go fana ba mbutlo ka ngani chadi maka mo.
1: Yeah.
0: Majwa vilela mamani ka.
1: Ah, go vilela fana a vilela. Go na mina vilela.
0: Okay.
1: Ya go bona mrhandza ngopfu ni fana go ni mchadi.
0: Okay. Eh. E cancel so. Eh lwe i Mr. Ernest. Lwe ngana yena lana Ernest Nzevo.
1: Nzevo.
0: Nzevo. Mkambe wa tikulana la Mozambique ina vala ku ve ngandle ka ku ve nge se ngena ka ntokoto wa ta u kambila Mr. Ernest. Hi lava ku twa unanga unanga leyi nga ta twa lona lana la Mr. Nest ndzhaku hi ta vuya hi ta yisa mahlweni mabulu ya hina Mr. Nest hi nga twa yini ku ve hi nyika vayingiseti hi khensa mamani kumbe hi twa luta
1: konti mkhenseni mamani kuva mamani hi yena wa matimu yena hi veka kumisaveni
0: hi khensa mamani Eswana ke ai twene ni vunanga dra Mr. Ness la ko khensa mamani ndzako hita vuya hita isa matweni mabuli aina
2: Kalimba news so novidano
3: alwe e Mr. Ness lo angenela nga vutisa kwa anga vha le mani atela kuti a khensa mamani hi leswi va swi endleke

0: studio.
1: Leo ske kha sama mani Mr. Ness. Mr. Ness nge se vuyaka lisimo a swa ku imbelela. U swi sukele sikwini.
2: Swa ku imbelela loko ni karhi ni sangu loko imbelela.
1: A mikwembu leyi ya ku imbelela.
2: Ni ve ni navela eka boti wa mina.
1: Okay.
2: Ku na boti wa mina loyi a tiveka ngopfu ka Xitiko Ndzevo. Munhu loyi na yena a ri karhi a yimbelela. Ni le karhi ni swi navela swi fika mbilwini ya mina. Kambe loko swi fikile a ni kotanga ku va ku hi tlhangana nkarhi leswi valaka ku hi tlhangana ku hi kota ku yimbelela swin'we se hi kumeka hi ni distance hi mhaka matirhela.
1: Okay.
2: Hi lana ni nga ve nyima kambe se na ni tsarile hinkwato tingoma ni la tona swi ni hisa mbilwini ka
1: mina. Swa rini leswo swa lembe munhu?
2: Loko ni le karhi ni tsala tingoma ta mina to sungula a 2005. Loko ni tsala tingoma ta mina to sungula.
1: N'wina hambi li va lembe munhu? A mi swi rhandzi ku hlaya.
2: Me a swi fihliwi leswi. A swi fihliwi swa ku ni nga ve ni va lembe munhu.
1: Okay.
2: Ni 40 yanu.
1: Okay.
2: Lembe ri leswi ni ta endla 40 yun'we.
1: 1983. Ya. Okay.
2: Se a swi lava ku fihla leswi.
1: Se tinsimu leti mi sungule ku bala hi 2005.
2: 2005.
1: A mo tsaletela ka kaderno. Okay. Se a ku ve mi nghena xitudiyamu mi khandlisa mi swi sungulise kwini swi endlise kwini a matimu ya kona swona
2: a ku va hi khandlisa ku sangula ku nghena xitudio ni sava ku a nghena hi 2009.
1: Okay.
2: A yo sungula a ku va ya gravara ngoma ya ku sungula hi 2009.
1: Okay. Se mititwe njani loko mi nghenile studio? Ku tlharisi, mi tlharisi ku yini ku zama mi nghena la? Ni mana ka miramba ku mi nghena la? Wo swi sukela, swi endlisi ku yini?
2: Ku a swi li kona mbilwini swa ku swa laveka ene lexi nga hlotela ngopfu. Hikuva loko ni cuvuka leswi endlaka ku emisaveni.
1: Okay.
2: Ni le karhi ni cuvuka ni tsundzuka a ku kula ka mina.
1: Okay.
2: Hi leswi nga hlotela ngopfu swa ku kula ni nghena eku yimbeleleni.
1: Okay.
2: Na lwela ku la ku khensa mamani.
1: Okay. Ah, usungule hilo lisimuleni.
2: Isangule hilo na
1: lisimuleni. Okay, okay.
2: Na ndlela ku la okhensa mama.
1: Se mititwe njani loko mi nghena studio ya mi tapa sim guma mali ingisela ona ngoku awu hi mina lo tingisela utitwe njani?
2: Swive swikarhata. Swive swikarhata ngo fuku swikarhata ngo fu a nyuku u badliwile lana.
1: Okay.
2: Ka mi nkarhi nga fika ni tshama hasi ningisela.
1: Yeah.
2: Hi kolano li gravari ka mbiri.
1: Okay.
2: Gravari ko sungula mfika ni tshama ntoswa ku koni mafadla ku tala.
1: Okay.
2: Ni tlhandlhela. Na ri ti fikara man'wanyana loko ni va twisa van'wana va lava ka va nga ri na mona va ni twisa va ni byela swa ku ne alana ni la ni la ku ni fadla ku la ku famba ya lunghisa ni yo yingise hikuva ni rhandza a ku va ni kombiwa ndlela.
1: Mr. Ners, u vulavula hi ku lisimu la ku khensa wa mani ni velela ku sungula mi li khandlisile swi endlisi ku yini ku ve mi li tsala lisimu leri?
2: Swi endle sukela ku va ni litsunsuka
1: mi rhandza ngopfu mamani.
2: Ni mi rhandza ngopfu mamani.
1: Okay.
2: Hikuva misava hinkwayo mamani a famba phambeni.
1: Okay.
2: Loko ka ntiyiso.
1: Okay. Entao mi swi endlisi ku yini ku tsala risimu leri?
2: Lisimu leri ni tsalile kwala ka mahlomo lava va mamani va rhwala kona a ntsingo ngopfu wa ku tika a ndzora ku tika. Hikuva loko ni cukile va mamani siku na siku loko u li karhi u cuvuka u vona vamamani va ku tala va tsuma va hala va tsuma hala ni mabasiya.
1: Okay.
2: Kambe va zama ku ndla vatsongwana va zama ku xavisa van'wani va baleke hi vavanuna van'wani vo feliwa hi vavanuna se kolano ni swi vona ku swa fanela a ku va ku ni nga mukhesa hikuva na mina bava u lovile na hali ntsongo mamani ave ankulisa seni swo swa ku hole swi ya va endlaka leswi vanwani va mamani avo yo vagwa ti hloko va zama ku supporta minjango va kulisa vatsongwana.
1: Okay.
2: Se helani nga zazi kona ku bala ngoma
1: helani zavake mabulu na wonana Mr. Ernest lwei nga murambi wa hina nyamuntlha lana ka nongoloko muqambi lana ke kumaka matimu ya tavuyimbele bya yena lana nakona hi hlautelaka katsongo a matimu ya tinsimu ta yena ni ku tiva leswaku tinhlamusela yini tinsimu leti a hi tiselaka lana inga tatanga mabulu ita kwehleta vunanga byinwani hi vulavula hi aluta continue inga vulinwe ka vunanga bya murambe wa hina nyamuhla la Mr. Ernest a itoneni aluta continue bya Mr. Ernest.
0: What do I care?

0: aluta continua e vunanga dza Mr. Nest tlasha motela ra motela aluta continua le vulavula ma COVID 19 vulavula ine mavabye swilulu mi tsalile nkarhi wo luya
1: alelo ni tsalile nkarhi lo wa mavabye nga sangena mavabye le nkarhi loko ni chuvuka hala ni hala leswi vona swa ku hi le nyimpini ya yikulu ngopfu a nyimpi leyi hi nga hlangana na yona
0: a nge le ya xibamu
1: a ya xibamu a nyimpi leyi yo la ku hina hi ve hi hlangana hi twana hi ve hi ntwana no wun'we hi leyi nga ta kota ku hlula kona
0: okay
1: hikuva loko u za u vona ndokodela a le karhi na yena vo a chava mavabyi u vhela u swi vona swa ku a swilo se swa karhata swa karhata se leswi ni nge a lota ku ni nuwa leswaku a hi lwi ni vanhu a hi lwi ni munhu kambe hi lwa ni mavabyi hikuva misava hinkwayo i rhwele evuvabyi leswi
0: okay hi leswi nga ku endla ku tsala risimu leri ku li tivuka u li tsali masiku mangeke
1: a risimu lelo ni li tsali masiku manharhu masiku manharhu
0: okay a wu khandzisi bya kona
1: ni li khandzise siku rin'we
0: okay ma nghena studium mi khandziyisa mi endla mpfumalo hinkwaswo swi huma hi siku rin'we
1: ku kalu hi ku endliwa ni a nyikele meseji ku endliwa a bit la kona
0: okay
1: se ku endliwa bit la kona se leswi ni tshama ni vuya ni ta endla a meseji
0: yata
1: veka nda better voice
0: okay
1: loko se rere bit la kona
0: okay
1: a li endliwanga bit na ku ni faka meseji
0: okay le ka nongolo ku mutikambi nyamuntlha hi bula na Mr. Ernest hi minkarhi yin'wanyani mi a mi kumeki lomu tikweni la la Msambiki mi kumeka mi li kwini
1: kumeka le Joni
0: okay kosini ya Joni ma wu tirha ntirho lowu yimbeleli
1: a wu tirha ntirho lowu yimbeleli hi lo mu ni khandziyisiwa kona tingoma hinkwato ti nga na tona u talaka tona ni khandziyise kona Joni
0: okay a mi khandziyisa a Joni
1: okay
0: ka ku khandziyisa bya n'wina a Joni mi swi vana swi mi vevukela
1: ku hi vevukela kumakuva hi le kusuhi nakona
0: okay
1: kumeka hi le kusuhi
0: a mi nga ka camanga ku ve mi nga ta khandlisa tin'wani lomu tikweni la hina
1: i kona tin'wani i kona ya yin'we se ni nga hi endla lana
0: okay
1: ni nga hi endla so leswi swa ha chotaka swin'wana hikuva ni rhandza a ndhawu leya ku loko ni nghena ni kuma swa ku ni ta kuma a qualidad
0: okay
1: ni lava qualidad ya kona
0: okay
1: hikuva naswona swa wona ku suka u nghena laha u nghena laha u nghena laha
0: ya
1: ku ni swin'wana swo ku a swa ha fambi swona
0: ya
1: se ni lava ndhawu leya ku njhe hi lana ni nga sangula ku endla ngoma yin'we kona hi lana ni fanele ku ni damba ni endla kona hikuva yini ni twile qualidad ya yena swaku a na yona so so la ku loko se ni tshamile kahle ni tolovele swaku hi ta kota ku hi toloveleta leswaku ni okay swi famba so a nchumu leyi ni rhandzaku
0: yona
1: mi entenderana
0: hi swona ke Mr. Ernest loko mi sungule ku yimbelela a kaya swi mi vevukelile ku ve va swi pfumela swa ngeku leswo ya tive kan'we swa ku swa tshuka swi banda se kaya va ku leswa ku yimbeleli leswi swilo swa humolweni kumbexana swilo swo ka swi nga na ngqondo ku n'wina swi veke swi tshamisekile swi vevukile
1: ya alano entisi ya ku hetelela va swi amukeli van'wana van'wana va swi amukelanga u la ku ni hlevisa na
0: vulavula yo bula a ku hleviwi munhu na laha swi tekeni leswi va ri hi ndleve vo yingisela swi va yingisela hina kona
1: u yi hlevisa hi ndlela vona hikuva a loko ni sangulile va swi amukelile lava nga swi amukela va tlhela va swi tsakela hikwalano ni ve ni va khensa ngopfu ni nga vula ku manu a swi amukelile a to swi sapota vamanu manje va kona van'wani lava ka nga swi amukelanga hi swinene va swi amukela hi ku phuntisa
0: okay
1: hikuva loko u sangula nchumu va kona lava va swi phuntisaka loko ha yi sungula va kona lava ku sapota ku yani mahlweni xikwembu a xo katekisa van'wani va ku phuntisa ku a ta fika a ya ku veni sweswi hikuva va rivala ku n'wana un'wana un'wana a sangula wo kasa
0: se a swi ku vevukelanga
1: a swi ni vevukelanga
0: okay.
1: Ni yo tiyisela
0: mhani na yena swi mi tsakisanga
1: mhani swi mi tsakisi ngopfu
0: okay
1: laha swo swi nga tika ngopfu hi la kaya la
0: okay
1: Rekodi va loko uza se uli munhu lowu nga yimbelela. Eh kuna swilo swa kutala.
0: Okay.
1: Eh vako ha lesa sanga loko yimbelela.
0: Se kuni ukwela
1: xa. Se kuni ukwela phaka ti nghena.
0: Yeah. Okay. Ho tikela swa ye.
1: Eh ndatra zao ya ye.
0: Yeah.
1: Eh ndatra zao ya ye. Se le swininge hiku mina ku rhandza nkatanga. Vuya hi famba swinwe.
0: Okay.
1: Eh vuya hi famba swinwe.
0: Sinana angeni ka
1: ndlo. I love a story phakat.
0: Sinana angeni ka ndlo.
1: Angeni le ko ni lava ku hi famba swinwe.
0: Wa imbelela na yena.
1: Imbelela swinwe.
0: Liko ri simula yena la.
1: Liko.
0: Nga le mana ye.
1: Eh.
0: Nga nyi mbeli donsa. Eh so ti. Ta so lo so ti simula. Mr. Nest alienda kana Elena.
1: Eh.
0: Okay. Mbuya muranzi wa swona ke. Okay, I don't need to simula muchadulo. Tabuya tabula, buya muranziwa. Mr. Ness na Elena, muchadu la sethla ka xitani xa Carlo na Zaida Nhlongo, xa Mr. Bauna liloka. Ethla ka ka xitani swa lava kamba swinwe va imbelela swinwe va patsana swinwe. Se, etabuya mwingiseto kuranzeka tabula ndzaka ve itwilona.

0: alisimule imana nga tsala lona
1: le tsalo e me
0: okay iwo nga tsala lona sini ma kumeka ne mamani ko sina John
1: enkara utara
0: okay milikhandi siko sina John okay ndithu njani siko ve uimbalela ni sakwa wena ulitwalisimo se milingisela mili vambirhi se mi yo tshama leswiya mi yo khomana se leswiya mi ku heyi hina phela va ndzitwi njhani
1: tsakisa ngopfu nandzika ngopfu swinene
0: okay
1: nandzika ngopfu swinene
0: eka tinsimo hinkwato u nga na tona i tingaki u nga ti khandlisa na yena
1: hitimbirhi
0: mo sungula leri
1: yo sungula a ya ku sungule liya na ya
0: okay inaka a loko mi yendli tinsimu ta n'wina andlela leyi mi yi tirhisaka ku ve mi ti fikisaka vanhu vakhuzeli hi ku tala ka vona hi ya kona mi xavisa ma CD kumbe mo nyikela ma xavisa mi xavisa swi endlisa kwini
1: a ma CD a na ha ma endli swi ngame ku ma endla dojimilivhinti ni wona swaku mani kebrara hikuva ma CD vanhu va ha ma lavi lexi ni endlaku xona i ku munhu loko a yi lava a ti lava tinsimu ta mina a ni kuma ka social media leswaku a hakela hi via mpeza ni mi vhiyarela hi WhatsApp o loko hi le kusuhi loko a ni a USB a ta USB ni mi chelela kona
0: okay
1: hi leswi ni tirhisaka
0: swona wa xavisa wa musika wona u xavisa mali
1: a CD completo u xavisa 50 metika
0: okay se loko no la musika wo karhi u xavisa mali
1: a musika
0: a swi tsika a swi tsika a ka wimbeleli bya n'wina kuni xo karhi mi nga xi wina kumbe maha lwela ndhuma maha li ku rimeni ka ku lwela ndhuma ndzhaku mi ta vona swa ku mi kuma xo karhi
1: ka ku yimbelela kaya se kuma
0: se kuma chachazela
1: a se kuma chachazela ni holwa nyimpi
0: okay cima u nghene xitudio 2009 ku fika nyamuntlha u se kuma chachazela
1: a se kuma chachazela
0: okay i swini mi swi endlaka kumbe mi nga cinca mihandzu leya kumbe mi kuma chachazela wo karhi mayelana no yimbelela bya n'wina i swini mi swi endlaka ku ni nchumu mi xi endlaka kumbe mi tirha kuve mi fika ka kumbe mi kuma chachazela
1: lexi ni xi endlaka xin'wana xi tihanyisaku mayelana ni ntirho wa mavoko
0: a ni vula ku tshunelatshunela ka vanhu lava ku ma nga mi pfunisa ku mi paluxapaluxa ku ve mi ta kuma chachazela
1: lexi xi lavekaka i ku kombela a support hikuva xilo hinkwaxo xi lava support
0: okay
1: loko u nga na support u nge koti ku famba u fikela emakumu u nge koti ku pfuneka para ni za ni kota ku pfuniwa ku la support ni kuma vanhu lava va nga ta kota ku va ni kulisa ni ya henhla ku va tiva tingoma ta mina va li karhi va ni supporta hi lana ni nga ta kota ku wa kota ku pfuneka kona
0: okay hi swona ke Mr. Ness a lisimu leyi lin'wani hi nga na lona lana byi vulavula hi yini lebyi u hi nyikaka lana a ku tiva swa ku li vulavula hi yini lisimu leyi hi nga na lona la kumbe hi ta li dyondzisa ka vayingiseti a hi li dyondziseni hi ta vuya hi ta li twa ka ntlhamuselo wa Mr. Ness

0: Adi hikaritwa unanga dra December dra Mr. Ernesto lana minta ku Mr. Ernesto pego Mr. Next noma nginoti lo manyana
1: ufuna
0: ngakuganyana
1: pa Mr. Ernesto Mr. Next
0: yeah
1: sombuye
0: livula vula yini ntokotwa lona lisimulela December hi ntokotwa lona
1: alisimula December livula hikutwana ka rixaka lana tlhangana kona ku loko fika ma December vanhu hinkwavo va tlhangana va le karhi va dya xikawu makhesemusi ku na vatsongwani ku na bava ku na vatiyo va titiya hinkwavo mamani va tlhangana endhawu yin'we leswaku a maxaka lawa ma twananaku ma tshama ndhawu yin'we ma le karhi ma dya khesemusi hikolano ku hi tsakile i ngoma ya ku va ku hi tsaka
0: enaka Mr. Ernest loko hi tivuka na kona ka vuyimbeleri bya n'wina mange mi kumekanyana ku ka spectacle nyana ma endla spectacle ma famba mchadwini mi ya yimbelela hi swi endlekaka vuton'wini bya n'wina mayelana u chayela n'wina
1: loko va hi lava spectacle ya kumeka na sweswi ku kona kun'wanyana na vhiki ra kwale 23 a hi le azongweni lo muna hi le kona a le xipetaku lo muna va hi vitanile kolano a ve nkateko na ku tsaka ngopfu hikuva va ve va hi sapota ngopfu va ni tsakele ngopfu hikolano ni karhi na va khensa le zongweni va ni rhangisile ngopfu a tingoma ta mina te loko hi fika hi nghena a palku va ve va tsaka
0: Mr. Ernest a mabula yena ma fika makumu a hi navela ku ve u nga byela vayingiseti swa ku loko va ku tsakela a mabulu lawa hi yo masungula yo khata ya tshemba swaku Mr. Ernest ku laveka u vuya ka masiku lama taka ku ve hi ta kuma a ntsutsu wun'wanyani wa vuqambi bya wena a hi navela ku ve u siya nhlayo ya wena ya foni ka vayingiseti hinkwavo ku ve va nga ku qungela ku xana va ku rhamba ku ve u nga va yimbelelela nakona ku ve u nga nghenanyana kumbe ka swipetakulo swi ngakinyana ku ve hi ta wana ku Mr. Ernest a fika kwini
1: swona khesile a numere ya mina i Vodacom 84 stenta 64 setusenju 51 84 stenta 64 setusenju 51
0: mikhulume nakona hi ma social media iwa hi yakona ma social media mingana wa
1: loko me ni lava futhi aka WhatsApp le nga ni WhatsApp ele 0027 ya Joni 0027 71 55 04 duzenju stenta isage leyo leyi nga ni WhatsApp nakona wa ni kuma ka Facebook loko u nghena Facebook u ku M Ernest Nzevo lano wa ni kuma ka Facebook loko ni lava ka Instagram nakona u ta ni kuma u ku mfana wa ku dume ku laya a loko ni lava ka TikTok nakonavo mfana wa ku dume ku laya
0: mfana wa ku dume ku laya tinsimu ta wena ti ni ntokoto wa ku laya
1: ntokoto wa ku laya
0: okay swi ni ta swi nyimelaka ka Mr. Ernest ka matirhelo ya yena ka ntlelo leya vuqambi masiku lama taka
1: masiku lama taka nyimelele ni ku a va ni rindzi hi April entaveni humesa a wunanga leli nga ta ve karhi li va tsakisa ngopfu leli nga ta tlhanganaku na ku tlangela vamamani lelo li le ndleleni la ku hi April li ta ve li kona hi le karhi hi tsaka na vona
0: hi swona hi kombela ku tlhela u siya a nhlayo ya wena u nga jahanga ku ve vayingiseti va ta kota ku yi deketa kahle ku ve va ku rhamba ka xina xihi lexi va nga xi navelaka ku ve va kumeka xona na wena
1: 84 stenta 64 setusenju 51 vuya ka leyi i nga ni WhatsApp ku 0027 ku stenta 55 04 duzenju stenta isage yele mta mkuma kolano Mr. Ernest mfana ku dume ku laya
0: marungula maya ka mani Mr. Ernest ka nkarhi lowu wa majambu lowu wa sonto leyi mamani na tshemba swo ka karhi a yingiselana hi nawu mamani a kola xitichini la Ova ni 30 minutes kusuka lali swingo gamana ngolo ku fika kale. Loko anga fiki 30 minutes ya ngena.
1: Amarungula ya kusungula nete mahosha eka nkosi za mina ni mrandza ngopfu Elena Marcus msuka mayaka mamanu wa mina ni mrandza ngopfu swinene imbilu ya mina. Imbilu ya mina ngopfu ni mrandza ngopfu nwa mazozi imbilu ya mina. Hikola na lisimu le khali mamani ni vuya ku nwa mazozi.
0: Okay.
1: Mrandza ngopfu ni vuya ni karhi ni xoweta boti wa mina ka xitigu ale kole a xikhumbani ni vuya ni xoweta mbangano hinkwavo ni nkarhi lowu ni vana va mina rixaka hinkwalo ni va yingisete hinkwavo ni ku na va xoweta a va titwi va tsakile ni ta ve karhi loko va ri karhi va ni sapota ku va mina ni wa nchumu loko a nga ri vona va yingisile hi vona ntsena va fanele ku va ni kulisa ni ta kota ku va ni ya mahlweni ni va yinga swakudya swa swinene.
0: Va yingisetwa wa ku rhandzeka lawa emakumu ya nongoloko muqambi nyamuntlha hi Black na Mr. Ernest xitswaliwa xa le mudorobeni la ka Ncencayi a kumeka hanya xinongwini
1: Patrice
0: a tswaliwa xinongwini hanya Patrice na tshemba leswaku hi tsakile hikuve hi twile Mr. Ernest muyingiseti wa ku rhandzeka wa rhambiwa na wena kumbe u sapota hinkwavo vaqambi lava va ndlulakelaka nongoloko lowu hi kusaka ku ve va li vaqambi hi loko ku ni muyingiseti ku ni mukhuzeli loko a va nga li kona vakhuzeli ni va yingiseti na tshemba swa ku vaqambi a va nga ta va li kona kusa a va nga ta yingiseliwa hi munhu hi na ya khensa ku ve u ri hindla ivi u yingisa nongoloko muqambi ivi hi ntamu lowukulu swinene hi endleke nongoloko lowu hi amukela marungulo ya Nicolas Mukavele loyi a fambiseke nongoloko na vula leswaku a ta vuya ka sontleyi taka loko lowa ntamu a hlayisa yi penile
2: muqambi.

moikisedi wa go rantse ka be nongonoko mocambelo e go fikisele ke wona e tirisano ka seosikoledi jwa sonto nyamontlhasengo ka julu ka 2026 e ta tlangela loko mocambe a go fikele tindlela tinene ku nga ri khale moikisedi ta go fikisela mahungu ya vusiku ye miso provincial ya Gaza.

0: livelele mangumuhla hiroyi makaringi murhanga le xifundzha xa la ka masanja na kaneta mahungu lama ma vulaka leswaku ku ni wulondzo voti laha handle ka nawu la madiamanti tani ku vulaka kana ku lori wa ntirho Alfred Muyanga
1: mahungu ndlela lawa makarhi ma humelela hikwalaho ka ku va kusukela ka lembe la 2021 ku nga ni tikomponi leti ti nga karhi ti kambetela a wu kona la dayimani kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi i swingataka leswaku ka muganga lowuya a dayimani li kona hi mpimomuni hambi hi tin'wanyana titshomba ta misava Sancho Mbane loko a le karhi ya vulavula ka Colora de Mozambique a swingata leswaku michini leyi nga karhi yi voneka ka muganga lowuya na le karhi i rhendzeleka i michini leyi ntsena i nga karhi yi popola a ntsengo wa dayimani leli nga kona le ka xifundzeni xa ka Masanjena a nga le ku va ku le karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku londzovutiwa a titshomba letiya
0: na ku endleka leswo mfumo wa xifundza kulugaza u karhi u lavetela marhengu kumbe tindlela ta ku va ku ni ku tlhavinyetanaka ka xitarato lexi sukelaka le Phafuri ku ya fika amapinyani a xifundzankulu eNyambani Nikola Mukavela.
2: Xifundza nkulu Gaza ka malembe la mataku xitava ni magasu la makulu kumba swinene ya kuve mayelana ni leti tiyelanaka ni utleketli ta mintengo na mbi leti tiyelanaka ni ta vubindzuli hikola ka kuve ku endliwa mpulani ya ku ya ka xitaratu xikulu xi nga ta va xitlhaminyeta Phafuri ni mapinyani makungu lawa hi lawa mayisiweke mahlweni kumbexana makombisiweke a mugivela lwe lo mudropeni ra ka ncencai lawa mtsimantsima mangatava macinca letelanaka ni dzonga latiku laha ku ngatava ni ku hluvuka letelanaka ni ta mintengo nambi ita mabindzu
0: maungata mitlangotisa miringa na wana mavula leswaku antlawa wa ferroviario di gas elo meleleke mahlweni ka kulobedu xibutu a munhu mabola ya ku yangule wa mambiri ka ntlangu wa ntsimantsima wa jornada la umbelelano khompisano wa bola lexiximi xa xifundzankulu lexi xa dzongeni ka tiko tani ku vula kokana kulori wa ntirho Nikola Mukavela
3: ferroviario wa gas elo va ngheneke na humelela ka xiyenge xa ku sungula ka siku heleni ka ntlangu wa xiyenge xa ku sungula a ve a ringanisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa kulobedu xibutu a ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya vatlokanyisi ya vambirhi na yi sungula hi murhangeli wa ntlawa wa Roviario tatana Bartolomeo Gove lwa tlhamiseleke leswaku ku humelela eka ntlawa wa yena swirana ni mintirho hinkwayo leyi endliwa ka ndzeni eka ntlawa matshan'wini ya kuve va kuma mihandzu leyinene
0: mwingiseti lawa veve mahungu man'wana ma ta tlhema mpfukeni ka minkarhi yi landzelaka laha peleli

0: zakuka wena nga dibuweke ntombi leyi amara budoni a ingeni makena kona eh andiso sukuni leswa swa bolwe bolwe
1: eh
0: mhm
1: suku ichakala chakana swa musambola swa kufamba kosene
0: se hlanyinwane iko xibedlela le se va dokodela vona swa nga nga zama kuva hi gamba kutwa swa ku se
1: swa yantswa
0: eh hi mukamba hi timhaka leti humelela ku swo swinyana se vago wena nga talelo
1: se suka senyu
0: va xitsama vago kunjani u titwa njani xiko ho mina se swa yantswa masikwana vago loko u etlela u tovela ku lora xiko ho ndora muchimi nyingi majima sikwanda ndora timhaka ta bolo vago u lora timhaka ta bolo
1: sikotle nyisa ni mundial
0: usiku ni usiku xiko swo swa a ni lori swin'wani
1: e bola ntse
0: loko ndzani etlela ni lora bolo U lora bolo na u tira yini wena xiku ho mina ni lora na ni li guardarete ni khoma se wa khoma wena xiku na khoma se a dikodela n'wanaka a wu nga lora swin'wana ku fana ni ku va u lora wansati ya si
1: hayi
0: xiku wena u lava ku ni kanganyisa u la ni lora ni wansati pala ta ni tira padla ra va golisa ni nga va voni
1: Ramu
0: eh
1: utana to watwala swaku mina ndzi nyika a razão mfumo loko ku utsimbisa ku dza hambange na vanyika
0: manje ambange ku ndumba idza ku ben
1: a joni mara hambi ko joni swa swi humelela ku
0: va izela ku akutira amujuma ine
1: vanwana ku lava dza khale ka kona vakokwani mbanga va dzela ku va ta kuma ntamu va masin'wini a rima kha khota swa ka le masin'wini kuve ntirho wa ye wo rima se leswa ka hina leswi a swaku loko se a dzaheli munhu wa mbangi leyi se yi n'wi peza nhloko se a sungula famba a susumetela vanhu nga swa a hi swo se ku humelela yini a Moisa loyi a ni vanghanu swo ku dyandza ku dzahadzaha timbangi va dzahaku ku fihla kaleni ka
0: vona
1: dzahele a dzahadzahadzaha ku ma swoka a swi mimahi nchumu se a swi tsika ku ana ha swi lava ha no dzaha mahala swi ni mahi nchumu hikuva vanghana va ko loko va dzahele
0: vaana
1: ha swi lava se lin'wana ri siku a tlhava riendzo ya Joni loko a fika Jona tlha ku mani vanghana van'wana
0: loko u ri munhu wa gwala a vanghana va wena
1: laha u nga ta ya ku kona u ta kuma laha va phuzaku
0: va ndlela ya wena
1: loko u li mudzahi wa sigari lwana u nga ta hambi munhu wo ta heleta va swaku loyi a dzaha sigari se loko a fika Joni a va kuma vanghana va yena sa ku hi mpfuti hi nga koka la a ku leyi hambanini ya musambiki
0: leyi mbangi yin'wana
1: a ku nada ni swi lavi leswi a va mu sindzisa za a pfumela
0: a dza ha yo leya Joni
1: yo leya Joni a yi koka swa bon a gama a nghena movheni fambisa movha tlhela a ya kaya a loko a fika kaya a huma movheni a pfala xipfalo xa movha loko a cuka ku u ti wona laya ka vhidro la movha se swiku yayi no fika la se ku ni munhu a lava ku ni yivelaku movha a koka nqindi a koka vhidro la movha a movha ku hoxo se ambange singula ku a ti tsemelelile woko le
0: se
1: a ku sukela ka kola na ku a na hi lavi ne ya Joni ne ya Msambiki

0: A swilo swi ni swoswi ku vulaka wena ku loko wo famba endleleni kumbe u mubyewa wa masigari swa swa ku na loyi a taka ko
1: What's
0: dinu
1: up?
0: mbo ni kombela fofo buduri nga yimani yangu ya ntombele budura yi bela unanga ku ne budura phe loko u famba endleleni va swi vona swa ku loyi muchaya wa masigari deixo
1: chaya buduri.

0: Gwala nga gwala.
1: A ximbilwana xo sungula ku nana.
0: Se siku lin'wana a le kankera a vuya se a ni leswaku ba kumu se ikhale ni ngani ndive ni umzimba wa mina wu cincile swi nga ta endleka leswi a swi talaka ku leswi swi ni humelela
1: a nga swi swa ku leswiya swi endleka hi mhaka gwala lela phuzana
0: u handle u tsumbula mhaka ya kona se a vuyeke a fika a etlela ku va swoke loko se lixa ku va swoke a swi onhekeli se xinongomana lexiya xi vona swaku bo pudi se ri swi yo
1: mphazamisai
0: normal ku va munhu a tshuka a humeleriwa swo ka swi nga mi humelela a xi tiyisela ku kula
1: hinkwaswoiwa
0: timpahla sweke se yena a va a nyimani mukaku ka endhawini xitombani lexi
1: xini
0: xa tendera va ku fana na mina
1: okay
0: se u tlha a phindela
1: xadi kahle
0: u tlha a phindela gwaleni
1: se a swi mangi swa i dlumu xi

0: Shoot. Sam is a real one at the Ako icon mina anga no kungelin kumbe utomi la mina lingayandza kumbe xikwembu singa tsuka xinlerisa le singa tsuka ka xini hanyisa se vasungula ku kongela kongela hi xiviti phe se le risiko a etlelele se alora alora kuva
1: eke loko a nchungutsa ma na hloko ni xiku xanisa loko zo etlela se xo pfuka
0: se alora na alimhloti.
1: Oh,
0: wow! Se agwa la mungano ko. Hey, yamungano. Person ya kureka nuga kusaya amzas. Mina sen lori idi la.
1: Hey,
0: lori na nilumshoti. Leju sen la kusungula ntiro wa mina.
1: Ewa ushoti.
0: Ah, mwisa la ka mina shukumbu mina. Kama mina.
1: Mina nuvala pe.
0: Mina sen karele shu. Oh, mwisa luya vela onge na kwati.
1: Luwa kulora na ashoti.
0: Ashoti. Hey.
1: Ani kuya ku yole.
0: Yole.
1: Ashukumbu shika mukomba yole.
0: Nyamutla jai. Se kasha visiwa male. Ota ta pakita.
1: Shoshwa anyama ya ushoti la kaka.
0: Ya ushoti la kaka. Kalaka koko lo kusubise batsebisi. Se agwala mngana wakona ka.
1: Agwala mina utumile.
0: Ndwe. Autumile mise lichichini. Lichichini. Iloro lolo wena nga wela wona ninga hukuma akereke
1: mina aka ya makofu yo dlaya kuma lava
0: mwisa lwi anako ha mina leswa na lave ku swito swa ku vulavula hi xikwembu ango ta bom a hi fambi ka hi famba hi hlot kumbe
1: no na vunga tshuka hambi loko unga lirisiwanga hi xikwembu
0: a famba ni mungana wako siku la ku sungula huya yo dzu la mbiri ha huya tatamelile ha khewa va xavisa a tlhamunyika ni mchovela ku alau nar va famba le siku swi hari va swifumalile
1: na swina a swi yema reuni ya
0: va famba va karala se siku la mumu se va ku hansi ka nkanyi a fika va humula kwela ka malo va nga ha famba hi ku karala ka vona va rhule makhala vatla. Se a teka khalaba tlele ya famba na lo va fika va tshama a sikankanye. Se ba ta khalaba tlele ya singula ku. Se mwisa luya. Ela wa wana mpoti wena ninga ugwa swa ku xikwembu xa ntshu. Ku hambana ni ku teka khalaba tlele. A le lona le tswalwa ku kankanye li likulu.
1: Ankanye sinyo ukulu ve.
0: Se ankanye wa tswala swikanyana kanyana swa swa.
1: Ashikwembu ba.
0: Ashikwembu. Ashanchumu. Kwa shikwembu shanchumu.
1: Hey.
0: Amuisa luwa heku se atwa kutitimeti wae kalava.
1: Hey, atwa kushura nukara na kufamba. Oshirongwana
0: fada. Abashirongwana. Shukatinyana akanyi.
1: Lo,
0: chemu. Itafika na kanto kwa nako. Rwa. Atula. Ako hey. Hey. Ya. Mashikwembu shatiba man.
1: Ya.
0: Ashikwembu xa tiva akanyi le ninga ni wela la loko ko va khala vata ankrile
1: akhe
0: ka mne sa itso akuzukala ka kolana se ha inda xitiva xa xikwembu xa tiva
1: xa xipimisile xa xisukela inaka Musa mwanyane nabo
0: a bona nkama
1: na bona wa le kona
0: wa le kona
1: na kona bo ba ivekele a phosela ene budule loko ba mso ku se hitlula nkama ta yangula vese mwanwan vambiri va tsamile va bula la yena va bula ah ba hamba na ku va muka se amungano kona hikuva va hanya ku xika ngomuntu swa ku mani mungano mi loko ali kahle sikulele wa bula
0: swa bom. Alesiko au donde?
1: Siloko afika kungo swika au danda.
0: Anga tsakanga.
1: Anga vulavula swa kutwana.
0: Nga ku irad loko le lewe mapeli.
1: Loko va bula.
0: Anga lawo ya swo se wa chai geza swa heli swo chai ku za ku thwase rikwito.
1: Nanaka. Se amvona mgo tsamwe na kona kha. Nyamuka wo au tsaka magamuni tshini lunga swona. Wo yamukala marungu lawo ka manga tsakizi. Ako hananda.
0: Ngako bua nyana muzototo.
1: Nada, nada. Wena kutiva.
0: Na kutiva loko lukashi.
1: Kona swi ku trapadara.
0: Fambako.
1: Sago ya majaku, ba kona swikona. Isi imaka munike. ngo eba ni unyimbisa singolokolo kuva
0: hayi ungatsaki
1: phela nina uhlanhluku lapha utava papaya kuwele
0: khale
1: shiku yaye sona stithi na swito alivula kusona waku selalo kunivana ni shikuvala la isoku ndamgulisa kuyini sathi wa mina ka
0: Ai joking kama kambe ai siyele va yingisete leswi. Wa bona
1: vasalisile lo wena hale na minda vasalisile
0: hala. Sima yesa so sweswi. Kuno mwisa munyane anga ha devi wa male. Selo ka devi wa male hi xiyisa xo karhi. Lelo siku lelo a swone swa ku anga ve swa risima ku aya londza xikweneti.
1: Kaka mukali wa mudeva.
0: Se loko a fika seniyani a n'wisa luyana a yo etlela.
1: A vondadi nge anga na xikweneti.
0: Xo dafa laya ka ndzhuti laya. Loko va fika phangu vona va swi vona
1: swa ku xata.
0: Se loko va fika sati a nga zanga mpfuxi sati ya nga fika a mukhamba a la hetela mali leyi papaya yi devaka mitela mali oh okay na mpfuxi kha teka ximusana
1: lwo sotoko
0: a fika ka nhloko lowu wanuna toma teka na ku nyika Teka na ku nyika. Se la luanga ha londza mali. Se mhaka munhu ku. Oh. No zama ku pfuxa papaya. A misa.
1: A ku zeya gawe.
0: A ma pfuxa la misa la hi lawa.
1: A pfuxa hi ximusani.
0: Oh so to a pfuxa ka lo.
1: Inde swa nga yela swona. A nga swi balanga. Kuni vanhu va nga ni maqhinga va bambihetela vutomi la vona mahanyelo lava nga ka wona
0: a mi holoxile
1: inaka se ni yimwisa mun'wanyana yena va a tshamile leye munghana wa kona va bula va nyiketela hi letiyani se kute ku fika a nkarhi a munghana wa kona u tshika bulu se a teka lapxi koka papera sungula ku bala swilo le se munghana wa kona a hlomelaka ku se wa buli i
0: mhaka munhu
1: se xikwa nada no tendra
0: ku ni khanda
1: ni khanda a wansati wa munene la wa ku rula se munghana wa kona ko
0: nga mukuma wansati wa munene wa ku rula
1: nyima ni mukhanda se khanda mpela xi designera swi hela le se xi teka xikuma munghana wa kona xikwa
0: umbono a khanda ni ngqondo
1: A nyima na atako. Sishu wa mbona wansati loko.
0: Wa mnene.
1: Wansati wa mnene.
0: Hilwe.
1: Sishu teka papela shinigeta mwana wako. Si mwana wako na chuvuka, chuka, awa nsa kumayi. Masita zinyu.
0: Hilo. Itasekiri.
1: Si angu ya mwana, umukande kwa hazi lo wansati.
0: Angu wa mkanda na alukile.
1: Aluke msuswa mesha, tamu mapiruka ya
0: mkwati. Oh, ano aluka msisilia wangu ya shinta njala tani.
1: Awu kusaseka. Samu gana wakuna kaya lani onchi mshimushi nga kupazamisa. Ukotwe kuweka nomu. Sishu kuwasubo, unakuwa nitirantiru wa mimi. Logo noza niweka nomu kato wansate.
0: Ah, mtumaka
1: ya mkwati. Mwene titumaka ya mina, anga atawa wansate wa uruhula kwe.
0: Wengi said namuntla swa ringana. Ramus.
1: Hai, ije jema kola. Loko one time wa hlayisa mudivalo ataka hikule.
0: Ah,
1: nga tlhela ta hlangana kola kuva hi makhwakhwasa lani ka ningono kwa hina.
0: Zumba wa mahleko.
1: Eh, nyanzumba wa mahleko. Sirani kwazi, munga pfuxi madzolongo na kuna vomunga tingisele ka ndivhiphi.

0: Hleka ka Gaza kumbe ku ndzumba wa mahleko inongonoko mo yingisetwa ku rhandzeka lowu ku fikiseleke wona ve muhaxi Alfred Muyanga swin'we na Ramush lava va tipatseke kasi ke va navela ku va va longoloka na wena va navela ku va hakunene va ku dividelanyana katsongo kumbexana u nga hleka hambileswi u ka a vutomi yi nga ka ku karhata a vutomi litsondzomaka swa karhata kambe yi nga ka laha hi nga vuli leswaku hi nga hlekeni swa laveka ku va hi hleka hiswaku loko se u ta va na u hleka van'wani va ta ku vona hi ngi a vutomi loku fambela a va ta ku vona hi ngi ko va ni mavomu lawa u ma endlaka swo va kona leswi kunene u hlekaka swona ku ve muyingiseti wa ku rhandzeka ku na swa ku tlula mpimo hileswaku mahleko ma vuyisa matshamela manene xitano hi ta tlangela loko hakunene ka nongonoko lowu swi kotile ku hleka swin'we na hina haleno na vaxikulori lava swi koteke ku tisa mpfhukeni kasi na hi tsundzuxa swa ku mitirho ya Radio Mozambique emiso provincial ya Gaza ina hi yaka mahlweni ku va hi pangalatana na wena ka vusiku lebyi bya namuntlha vusiku bya sonto na se hi kongoma ka mvulo lowu kunene na ku tshembaku leswaku un'wana na un'wana a ta va a tilulamisela leswaku a ta fambisa ntirho wakwe wa xihena kambe wa ntolovetso kumbe hambi nga va un'wana ntirho lowu munhu a nga ta va ka na wu sungula hikusa swa endleka vhela ku va a loko rixa hi cuvuka se ni kuma swa ku a tindlela ti fambi quite siku swa endla ndzi ringeta seni kumbe ndzi ringisa seni ya xitano ke hi navela leswaku a kunene u nga va u tilulamisela quite na pangalatiwa hi mitirho ya Radio Mozambique ku nga ri khale li ta va rixile swi ta lava ku va hi sekeleka hi yima a tikweni la Mozambique hi le ka 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.

23 horas na 21 minutu jabe kamal jiva lokako mabanyelo kasi hiena hipangala teke hi tamjisa mwingi seto ku rantsa ka yanga la sala munanga jwa ku hambana hambana nkarlo ya tata msisa ikunene ri ko xifundza nkulu nyambani kasi ke swo xita hlangana na Felix Moya lokako sikosane.

le ka 23 ore xitlhetekela 43 minutos mo inkisetiwa ku rhandzeka hi longolokani vunangana hi kongoma makumuka vuhaxele leri sunguleke nkarhi wa 18 ore xina 55 minuts ku nga ri khale ta va yigemeta mintirho ya hina ya vuhaxi nkarhi wa meyanoit kambe halondzo va ta vunanga nkarhi lowu ta tsundzuka matsuva riziya na jaimi